Siu fonga balele tunga I a fai pa ua ia kopo Nai bebe senga bo ta tole nei jemi le oli Ina utule mali jemi le wati sifumo le onu minito tia neri jule asifumo lua So so mai tonu to tonu so so mai Lua lua mai le nei oli lua lua mai Lewa mai atu tatu tala mai sa mole toi fa sala winner nei fo yaso Pea le fa fonga ile tau tua male unanga le na le fionga ngal man mana tipi au tanga vaya Ole tali tu lai fitu le afia fia na nei la mfaita mo mori atu I ant oe Le tau walunga le tau tua le fionga ngal man mana male fa ta fiti o le la unanga mo tantou le nei vayaso Te bo le lisi fa po ponga le sa tae ole tali tu lai valu pokalame A le sunga le ao male pokalame le breakfast show po le madu ole tae au Vai va fonga ile tau pase se le wasi ia Tau ole taxi, moteli sa la fai, lua se la montu. Aka amido aku ile tu otane, lua se la wanga ilunga. Aka kamikami aku ile tu salenga, lua se la afa peke alu nga ile tu asau. Lua se la, ay alu mali pas, ola sifuru lima tala. Pena kala ku mali pas, afa pela ita te alu samboa. Alai fufu, afa pe kake manga, awa kakele manga o kake, kake alu se pas. Ola ka alu malaka kanga ku peke leo. Na tu ifo. Ava pena ile te alu sa mo te alu ta te fi alu da se tex. Ai ta te fi alu o se fanta de malo I se mo asau ta te no foi. Ia ola ka alu malaka kanga ku pe walo winga lu se lau. Aka fi asau sa longa fa kau lu se lau. Aku koe fo I kwa lu se lau. Ku sa uma enga ia le fi va yasola ke ke alu isa Ya va pe lu va ya solita ti sa mo sa va ide ka kamin anga taxi ya ke feloi. Ah sorry. E uma en ori sa ka kuperi ku sa ka ke ko sa un ko foi la ka lone. Pa ko I fo ya. Pe si de la la ke lo ka ke pas. Ku sa pe ko mu wa e o le alu tu a manto. Ma kwa ko mu a pas. Ava pe la e ka ke alu le pasi sur lima tala. Ya e manga e fu nga si ku e fa manga ko le ka ke pasi. La fu vai kai. Joy, pusa pe kakera kungi ira e. Fai meyo boli vanga le kosi ia sisi ile pas. Ia koi fa manga kula kasi. Oi le lasi yo kavai nga ini. Pe kanu sa mu ha. Yo boli vo funga keri koi si ia skanga ka ki ki kuwa se me mamau. Ar si tanga fo le na. Olo winga. O fo ilan I tio si tatu pe tatu tiru tiru boli vanga tauna fa si tanga mo nei avta vali. Nai ave pasi mo nei ave taxi. Ya, ona fo ifi mala mbia nei avta vali la tou si tanga mo la tou. Ah, fu fuanga yai, botong tar so fuanga. Ye fu fu le tato inei, ele le tato inei. Ele kar fu ile fel wa imalto ina malo batua. E so sani malanga I lungor pasi. Ye so sani mo tato inei, ai mo tato malos. Ya e mo ya ka ngofi. Ai pe ya ole botel tato fanga ina tato lava tabali. E fu fuanga ile tong tar pingsingi le yai. Ya tato wolo isamo, ka kwa kulo ka kike pas. Sur lima tala ai fai mai amanta tu imoli imoli fasing awala oinga afa pela I se me osalo longa la bala tu le fai tu tala ma tu sala fai afa pena ila osalo longa lo winga kami kami ala nga ili wafu e fatala fatala masenge ole me mana ila botato ile fa fon fon mal tatu watu afa pela te balanga samo mangelo ola kuluanga kangole kapasa udisi lisiol pasese Ina ia mafai ona e malanga sa vai, e latu e punga taxi e alu. E laku alu e pasi e alu. Ana e kera kufapea. Wai e kilo kilo lo kamale sa amota ngatale e latu fafu. Ona a apa lolo latu fapea. Ole kaulal kamale laku, ye le lua se la lumas furu. Po le lua se la u varus furu. Ya, ele leila alu le popo mai ole av taxi. Fo ili a lawa e kanga kua. Sorry, le fo ila ulisi yari. Sa ue mala udisi dia fela udisi ya ngai ngalu fina urola ia lea lea ngalu wai fafunga ili tau ole pase sede wa mai ia ngai rakang ole ku ila udisi lau pase sede ia tele tumoe ai afi ngau mai pau fela ngalisi ngai fai dole ngau sa ua mai fafunga mai la udisi lea ngalu wai fafunga tatu tala mai Samoa pia sa awai esi del fa kawala kawila fu ilia kake vidi vidi ia va pese mema mau Pakau ni leh ala kau bilang kau biri biri, lola ini leh oh savai,
Ya la le me angas a so le palang ina nga wila ele so imakako. Ya nga kako wa unga kakata to we vidi de wila. A o me ya le fa nga tato ya so la o le vidi de wila. Ke ke so fa ngua va ya tu fa fonga le tu we. Yo e alu le ma manga. Ya wa kako ngi ngi wa kako le ko ma sa ngi ke wila me wa. Fa le ku kako vai. Ela ku fa kako le wila. Fa kako le wila nga cha rola ye le aku malo angkole sa mo e fa ko ma ma. Si nel fa kawo le wila le wose la kala. A fa kawo la kawo le mak ba ma ngoyo. Kwa sa rola nge nge ya la wa. Mo le wila vidi vidi so ka anko. Ya mak ur ko odwa ka anti. E ka ki sa ka ika ki ki nge ka le pela ka wila. Luas pun tasi minit telo jene le jula se futbol le dua. Di so tatu musika ba vanga bo tatu le fu vaya ngale uli. Awo lo fa tu mo le tatu wa tsu. Wai fai malu wa fai ba. Ya bese la tolo fenga ti tu banga luenga ole mose malo longa. Bese bese ya tu nei tatu fa fie fenga mo le tatu le fie fie mai. Ya foi ni so tatu wa tsu lo mafuta mo isa mo tasi ono tasi mal tasi fa mo.

0: E calor lan fa fingi. E ka ka penga. Wala fo yela idon ler kinga o nga yela kon kon ye umango fo or kiwi. Kale fa visi visi ya ya tango no makua. Ya vidi don akwa nga ta ta bale lo ya ka penga kwai me ya. Ya le le akwa se king o fo. Alu akwa mar kiwi. Ya alu akwa mar pusa ais, alu akwa mar sin kamea pe ayesi mar sin kamea. Ya alu akwa mar ulo mai pu. Elo ngawi ngoka wa a e ai dung ngo fu e ponar me nga umire ka me ngi ki nga ai ai kar ka mari umia nga ka ai koi koi fo mai de de ai ai kar ki nga ai ka ya ponar se se ma ai ngola ko de nga ama ka lu wa yang asal Yehe. Tatu wasa ini statu tavale la tomotong sia. Iyo, ya mesti ikari mari fisi di sini mau bolar kari la kamu kong sia. Malah stongi, malah saya fomo dia.
1: Lalu sia. Ya, lagi makafi, lalu stongi di pasal lalu. Ya, yang ibu kal kayo kaku pol karami oleh pipi mai. Ya, ma fomo fapi fili molino balu na tunu. Awala tu tomas tango leuri. Ya, sama lo saya fomo dia. Sama lo fomo tu a tunu ngati sia.
0: Ya aya malu fulun sai o ka se malu lu nga pomba ngi yari tong sio sori se ko nga malu lu ari u boye ka ko ori ke ni ope ko e sui ma si malu lu por malu lu ari ka la sa ka u doi
1: malu lu so ye si si e so ye e so va bele to final se ai
0: ah ah ia ia
1: ai pe ma tong o fi fe la sa ngo nga ah no te ni no pa mi mi fe nga ite final ai nga na to via ah
0: ia ia
1: Ima te loa a mai te itel kina. Nunga vinga nuka faa de tonu al tama.
0: I, i.
1: Ma o kina la toi e sengofia kina la toi. A mai te itel kina lo no vina emi la mana o elu faa kino al tama ole a inga.
0: Ok, oh.
1: O nisi foi tulanga la toi e o kina toi o tere foi mana o ele mea, mana o ele mea.
0: I,
1: i. Aile nga faa kia al tama. I na faa di aile la soa toa.
0: Itu nak yang sah, itu nak lalu dia tulang ngah tiap tiap. Ya, pula memang kau bawa ia ikar kau ngah, ya, kau uming kau ah, fakoi fok. Ya, kau idong gisi kau ngah, ya, ikar cama. Ini uming ikar cama, ikar bangku. Ya, ngari kau, langit pakia paka, fadi mea ai. Ya, walau kau kau ngah, so ai, ai walau aku lar kau ngah. Ah, tapi ini fia sah walai kau.
1: Olaral
0: vai fuori tu lang. Ah, ngo kedo ngo fuori a Ah. A fa a lua misa ma maluko lua. Ah, ma ker kedo mo fa fingeri il kamalo. Pe ma ker kedo il kamalo. Io fuori mengo kamai ia is kamal ma kwa i kareanga. Ah, aire umila. Ah, fa pe la e kamai de li kamal kinga. Ia fa mai. Oh ya, ia fa pe akur kinga. Awan i kango e fa ngale fa kau. Ah. Awan i yo so mo kama pa wal me e Ya, okay, mar kama alufa kor kinga. Audelei, kama audelei, kama makapusi. Ioi, kama kusalahi kama ya fa pefoila kama iale ir kama ya fa mar kinga ngawe ngai lakwa bakor korsela ulu mako ainga kali ai oi. Ya, omisa wa penga kusai awangi ika kur kama ahi kama for kinga. Ya ngapi ka kurkinga alo fa mekal kama nga oya nga kare ngofale valio lo Bisa lai ka kur kama Ola ma kere kere kurkinga ala fu ye sa kama la ko nga oya nga kare ngofale ko uru lo uru valso Ya fa ko ya la fa ko fa ngofo fide wole misa ao o ngi misa umi
1: Yes ole leila ba ah Otonga kona onga mobe onga li ifar familiar nga ai ai ta tina filemu tama
0: iya
1: ai ta tama filemu tina wa ai ta tina to e koyoso ko mer fali tama
0: iya
1: iya mo fa se ai na fali to la nga na to ye me me onga li elo fali shali si a oso li si mo le bunga ye saule chita ele dal de bai
0: ah kongwa
1: Ma madu, yo, pa ma fan fan, Kole lora to feme atu ita to tama.
0: Ya, ko ngamela nga. Wa ai kar kinga ngal fasanga ma ya. Ave umma me afali a ngar ko kuma pidim.
1: I fasal fasi a.
0: Awol fasi ya. Or fasi ya langa menga e o me ko sa wai nga. Ma pe wi lu sa wai. Langa ri or va kemi ni wa wa kedi ngali sa wai nga kama kinga wa sa wai nga kinga kama. Ora dia ke son so ya.
1: Ora sa le la ya la sa wa. Ewa kiri la kengal kenge yang boleh ayah kau kengak ah.
0: Iya ayo.
1: Melayu, itu boleh fasih kama kenga, fasih kenga kama.
0: Orang makau kia yo, awal kemeing ni dia koyo orang lima awu fasih upu ah, awu fasih upu. Orang melayu yang ingat lewa ya, awu fasih upu. Orang koyo orang lima kemeing ni, orang koyo pai lima awu fasih wa pingi upu ya ya misal kemeing ni. Melayu ngapai aku ya suwi de le fain orang misa. Suir fain orang misa. Aku angin apa aku, ya ayo somar kama apa aku di kengal aku, ayo somar kama ngau yang ngai kango fa soso awi fa soso nga, bye bye dah ya.
1: Cetia. Ya. Ah, angap apa peo sepuluh si cendeske. Bawa lau tikuli, melor sasa oleh apa itu si merpilem buat betau tau nungali.
0: Iya, ayo. Wafik kau yang melor sasa sedengi ngai.
1: Oleh beauty ngau di tengah tak, Ay, ya. ma fi fi to fai mi fa la lang de e ton pa mo mo be na ka mar ma si esi ya la nga fa talo fa tu pa ye mo lu na shota to tu no po pe la na o mende fa talo ma pa pi ni si fa talo fa la ma to tu ya ile ama ke le la ma le pa valo pa malo so tu ma dia pa malo ka wa tai na le mo lu tu al pa tai ke le la sa mo e to i va ya de fe no ne tai au no wan so i ya po i pi ki ma ne transfer ya transfer di si di ma sha la ta la e ke le fa lu ma online eto si po tama es tale lua es mai tale lua sa mai yo e la mo bide tu po ilona alu ni di chila le la mo i fo tale le tu pesale longo el tipi isi yo e al naro fo le ta tu falta le la pa nga solo pai el man mia o la ta sa nga ngi ba wa la ta bale mo fo la mi feo si ya ai man mia fo tama o ta tu ta tu tu sa mo yo e fo mo nga nga ya o le ato special para stay indo sa mo al ta tu on the special first day that call my support ya to ni si tulang ala to ngai pa ta yen pa yemo luna se wat lu sa bol fa vai no to tu fa ta ba e to ibo ta ma national mid day ta ya e to ibo ta ma o mo na ra sola ti se le ta mo la ko mo ma e mo ta la ni ma fie fie foi mo mul mal fa tai e ma to fa ti ti ya le ma fo ana la ma to fa yel ni me ti ti le so sa ni ma mal u let lu e o ina me se le a fa pe e alu ni ta ma por ti na fa ta le me ai when fa pel fa lo te talo tina mal tama fa pe e fa mani e na ta pena ma fo ai ah ole nga to nu nga ta ti ta ti sa ili man mia yo e a ela fo ila to tu fa ta ba al ta tu o mega kas ta mo a won no fo ai sa mo te a fa pe wa ele to fa fa fa ta nga lo te ti ta mama tina fa pe le no fo la ti fa ta se ta bale tu su mai na ta la mai al ya tu chi le la me fa nga ta ta tu special fa da stay le a la so ta ya
2: La salle de la salle. Pa mama benga tonto sanga fe mane tua tonto sanga lea fan fan wa tu madu da tu do mai lei la basi tu fa ba le ia le temi e u mete pa ta wa ya kan ba tu mu na ba ta so ya ra ke ya mo mi ye ma tu la fa pe ga ke mo sala nta ba le an tonto sanga le te fa tu e te ta mo mo mu le sala ina la nta ba le tonto sanga ma tu e pa ya ma tu le sala nta ba le dua le sai ngar mo na fitness e pa ya ma tu sa mo yo e o fa se vecina lo sa fai foi ma to to to sanga mo mo la la wa fo la u la po kanati ai tele ta bale tele ta fai bo tu mal tele ta bale yo i fai mi ben ta bale mo ai mo to tele su mai ma tala mai a fai se ta tala man tu fo le fo ile mi feo ti a su mai ma tala mai a ile lu se la ke ben i stai i nei papa to to i man ka lu se la ke ben i stai i e tena fo i fai fo i nei ban au mai ta len lai o le o i va lua fitu fitu li ma balu ta si lua o i va lua fitu fitu li ma balu ta si lua ole la testoni fa be ai ole olo tasi parti to ono lima fa tasi olo tasi parti to ono lima fa tasi ya man mi tele fa valo filma ni es ke ti o mi ele tru ti wa o man mi tele ale tu a show ke wa tinu pele ina la sa mo po fe la ba ile sa mo o man mi ele tu a ya ti oi ya o mo termine pa to pa fa se fu la so ha te ti
3: ma lo va te to si mo ri fo ti tu manga luen ol ni ya so ma le ni va ya so fo mo mo ria
2: Ya,
3: yeah, 6-4. Lele, tongi siya au nangal tatu o meka kaspe na fafunga iai. Ala wane le olu atasi fafi tiono lima fatasi, olu atasi fafi tiono lima fatasi. Awane ngali ante ole taktua mele unanga le fuita mali ole tatu watunu wa lola na taktua. Maise nisio vaenga ola na unanga ola mfaim sosiali tenu mele tatu watunu. Lua silau Kevin D. Strive na imanukau. Ole latu tuatu sili na mfaio na asia siani iai. Pia le fafunga iai. Ia inisi vaenga ole unanga le taktua mali taktua le sunga tuksia. Tebele wati leo tewa sifuma liwa minuto chalo li tula tasi. Tewa tuwa faupele bide samua sifuma lima vtula amoho. Mali tata puklami nifu itaimi o leuli. Tantono na utotele ilantu wanga iantu mule tewa mtalio lantu ngaluenga wama efo imanu longa pia nafenga iai. Tengata fu ileo nisho li tatu watinu. Ya lenafatu amawasi imanu longa melipiso ngaluenga li tayau. Tewa fapalo watu li tatu puklami na itomam tira matue moto malawa. Baisa bauta o nai tangata matua. Pafeilo iatu i nai tamam tida matua. Bauta ngasi ngasi. Ofe lavalo to maua maile tautua. Mala udangal poklam fifi mai ya fa malo fa tai fa tikteli lava ya uto faiva mal tapo inga pe ona ngafa mo uto le yas bi ia le li imesi sidi uto faia ya la usale bi sunga fa fenga inga fa talo fa tu tatu poklam tu fa malo atu fo le nei time la so ya to nga luenga fo lo fa tino ina tono so se fa ta fa taulanga mana vaino le upo le ola au ala vale ya ina nisho nganga mole tu mo lo na malo ya fatalo fatu nisho tatu pa anga le vai anga le solo maftu bai lungo tatu Facebook fatalo fatu ya Simeon suena malo fatel maftu mai lungo tatu po kalame fatalo fatu ya Chris Christina tua morning malo se fo la le maftu tatu me pone alo fatu ni fatu ya sapi malo la valo sai mai fatalo fatu ya sina le fatel maftu mai Civic Admin Fatalavatu ma lofa of tell mafta mai mori fo ne yaso ma felo yatu ya lia lupe mono mai lo afaton wa 10 minute te ile tu live yo ona le lana a tira sa ede fatalavatu tatu po kalame pa malo atu le vai ngol yaso ya Elman ya ma lofa of tell mafta mai Johnny Finau fatalavatu ma lo si fo la le pa niva man to feel of tell mafta mai so sha Michael Alo vado so alo vati ati oi mal fatu no falo mafto mai nine ma Wellington wa mai oi malainga ah mi wa mo sa fatu alo vatu fatel mafto mai alo vatu ya rupi Louis ma lo si fo la le sene jaro wa to sene fatu alo vatu o le seki seki o le aso lanto ma li a pota fatu alo vatu ah ma lo si fo la le Fatalo fati ya choi sale panga malo fafter of to mai Sinta tu funga fatalo fati fafter of to mai lungo tatu po kalame ana peleti malo si fo laule le fatalo fati le neva angle ya sia magic malo fafter si niva tapu so fatalo fati fafter of to mai fo pena fo ya cherry to langi malo si fo laule le fa malo atu ya for 18 Collins special ya malo se fu fa tai fa tai ma fa mai lungo tatu po kalame

Lai tasi pere fa fonga ba yai tatu telefoni tu nati at ole ngana pretani fa se manisho tatu fa fie fianga lu tau fa lenga nga mo oe pe on fa fonga yai si upu fo fola le tua pa amalis au fo mo tatu le ni yaso au tatu fo la wai ti u te manga luenga o le ni yaso tofi yo mana tolo solo ngon lei ma manu ia fo li tatu wan tu nu yo to ti u te manga luenga masani pa pe fo ia nai fa na u ya onga o te lo to tele ni fa o ni sio fa na Wale mafai ona atu le falea onga ono ole tulanga fuilio ole pepesi ole fulu. Ole fulu malitali o te iloa. O vayanga tawe ono tafio fi maitatu fana uwuni ole a onga. E ya ya onga na umaua na nafi. To ono tamaiti. Nali to ono tamaiti. Ito tonu ole a onga. To ono tamaiti tonu ole a onga. Ole to otele ole a onga. Fatasi manisio fa ya onga wolim fa fona awe yatu on ol pepesil fama pepesil fulu ol tali ol mana ye fo ilalia ol tau ol fa tau ina fa ya onga a e lolo ol naolo afiesio walo ol tali po ol tafili isu tu lofa fonga letu tafilo mana tu tatu e batu te mai titi o e va va onga ta na fa ya onga e batu lai o e filta ile fa ya onga to fa yatu e mana ol te mai titi ari fafu Ao isi fo ia a onga e a fo I o leale tu langai o fa ia onga e mau mau tutu e mau mau tutu a la tu le la tu taofi taofi tamaiti to tonu po tu a onga a wale vi fafu a langai a pili o ka fo ia tamaiti a onga e a vi fafu I tau ono wale mana I re la ia a mana tua fo I la tatu matua a batu le tamaiti o lai tali ia a fa ia tu a la fa ia onga vi fafu e hoa Eo alai fafu. Ona, ole vaa yetu fayanga, ole maani yere la, e maa fana. Ya e te tau ona, ona ita maiti fafu, le se faa maa fana pa fapele, e maa lulu ya tono le potu. Le vaa ngala na e tate, faa manatu pe mo le tatu watunu. Ona, ole afo itate maa ua. E eina ita maiti, eo atu lea onga. Eo atu la ta maiti lea onga, eo atu la ta tala se e vai. Ia, ae vea kunga faya onga. Tori. Ika maike pupu, maiko king. Ioi. E ita mai te a o ngai pupu to ting. O le teimile nei. O ni fata mala te a tau matua. O le teimile nei. E kai sa ko ulua ko kingi asi. Or kama pori kingi haonga. E mai se a tamai ti lait. E te tau ona faile le ila wala wana ita maiti. E si la fia o lo tale lo walo pe tafile isu. Ta haufi. A wale e vele haonga. E si li ailo malu le pui pui al tamai ti ti yau tafa tafa. Ma pui pui le fale. Ilo le abile fale haonga. Na iwa hangana e tauna whamanatu atu mori tatu watunu neitem. O na le tatu iloa. Ia wa pepesi ya fulu. Pesi fote tale la tau la ia vatu lo walo. Ia fati tele ina I o. A fia atu e maista maiti. Ia ele leia le pui pui ya. Ito tono o lo fale. Ia le hafu ite vaa ilile iai. A le hati no fo leima itiro tiro iai. Ma e vaa iai. Ia ona ilo la ia le meti tau na fai. Ilo le abile o le fale haonga. Nai vaenga na e tauna fa manatua tu langa o I waya ia onga na to ono tamaiti e nafi. To ono tamaiti ia onga. O lea onga la tu fati, o lea onga fati ita. Lea onga tamaiti la iti. Ia maanga ia. A fa pea ua tale li tama por teini a onga, por walo, no for lei ole matua fa anoi maringa duenga. Ai no for lei oe va isi o walo li fale. Ea, seki. Maanga ia langa. Ode lele ngai. Ya maru pui pui ai se walo ya ai mari tau maritinga ina ya batu fo vari fo ma yang ba yang o vai o fala au ya ai e mo ya e kaler ka magik ya ali le yalo ngofo o yere fale bagel fang usamo ma fo fo ai ya ma makwa fa ma fanga fanga fang o lo fa ka fa kor kama merkeng ya ma midielo ngau ma midielo fi vai e of me umanga ning tatu wa o misamo Tau fona tatu mata tuina ina ia mafai on of sosani telelea moni ya tatu fana mon lewe jaimi. Sul toru minuto a chanere tula jasi nisio ila towa na ia wanga ia tu mo tutu wanga lua ngolo tutoe. Pa malo ati ati o tou malo do sai malo fo pale malo fa malo si tutu wanga lua ngolo lewe jaimi on le aso. Sul toru minuto a chanere tula jasi. Lai fa fie fianga ifa lo file mbu wale manu lu. Ese de malu lule sau kalo fai. Ole maluru wa ia e maluru ia o ka farsele maluru inga ia o ka fale manera io elele ia le maluru ole mingoi aolo maluru la le ala ke purpuru
umaso livi, umaso mai, alaku yaso aso failele wari. Wa umaya. Angai fainga binga fa.

0: Wow, fa longo wifi po ipo.
1: Ola uta.
0: Ai ngai fai mangi e kering a ruenga fa wai taimi. Ya le wad wak poi o ma ile mangkua mai ita nei. Olo uno fo fa atalia tu pea mo oe mo sautani. Ya ime tiala mafukanga fa pengi le vava mamaola alia. Ha. Of my vying, I don't want my valley. Oh, Kaukai Makaukia. Are you calling my thing out of my doing a gay? Yeah, Lodia Lofa. Yeah, are you sacking? I ain't made up so mumbang paper cocoa so my yang yas in luck. Why? Yamanga doing a fabric cream. You is a little young, carpet out. Wow. See me fang over by doing a look of facu. Tewa, tewa kai. Isa aku aku aku wabai dua ingo. Atalo pati amat bau ngamalor si fua lagi leh. Isi melah kai aku fak pun ngi yau ni malu. Jolin malor si fua lagi leh. Atalo pati ada tak fasa balu. Emangai ya fai mai fai ingo le pak viman le pak mango. Ba on atale mata felisol temai titi. Jolene, ahang salapanga. Ya fa mai o pese yo te au mai ia nai mafu faun. Ia I nai la to pitonu I fa la tai mafu yusu. Ea ea awoka. Patalo fatu se usia le fa yo vai zwai brada. Le mafu to mai nai ali pata. Alo fatu mo elusa misele ainga. Alo le fa malosi. Ia mafu fo yo le wa te tala tatu yuni laka pifo. Ni se la tolo ma futo boy tolo ta tu atu no dasi ono tesi mal dasi fa mo ai fa fie fie ngai popo ai le uli le malu lu le ni ya tu no te lo fa pena fo le tu no nei te yai te lo fa pena fo le pito no nei te yai Australia ya wa Amerika la to ya lo ma fan fana na wa fa dia ri kau au ma ya o ka ko ngi e o fu fio kau au Yo, fu fiang e auka au fa mole mole. E la ngole maluru ki opo ESS. Baba lo atu le fingo consular tatu malo. Inai au kilani. I mangele fa malo atu le fingo consular mal to ofisa. Tu te foi manga lu ngolo fita itu ngai mauto. Yo ngai por salu fa pole lua. Ya malala to ofisa ma malu. Ya ole no fanga lo taula i mai. Ya me fa il tatu malo Samoa inai au kilani. Malo to follow it out to Munanga. Louis for Tassi Minuta Tene, late July Tassi. Oil Piton Uleo Clover Park. Let's have to see my yay night, a mamma, a tina, mad to a lot of poor clammy. Yeah, of Malo to Yato, Topelaman of Yat to Osso Lulu, a telefatino for initial poor clammy to a tone a calicia, a fayala to Famalestino. Ia e faya latou api o latou sumpa, faya leo latou taalonga o latou pinko, faya latou tartanoanga, ae fai maila, e latou tangata I malana ia taitai.
1: Ia oeloa.
0: E alua tua tangata I malana ia taitai. Ia po se koko alaisa, po se kopai, po se sangwisi o se falawa. Ia no atu la, ia lea fi fatasi, ele latou tomaftanga, e se le maanga ia. Wa ilia vanua taua mona I tatu tamam tina matutua. Ya eoe bae bae mama we fo si si fasi nga malo si mo ilanto patalo fati ya Jolin ya olea e mafutati nei California e buena paki California malo si fo la ule pa nini wa manta feo malo malo leo le sai mai La jauh malam kalau mahu cuba jono farmai, so se farmai jono akilani, tapi fo ini sila anto le to tele anto lo fat simai, ia fat malu atu jatu tau cua malam nanga mau cua, ia mai la tu lo pisi fo ingalu yang akalu fai malu fat malos, ma mana tuane naik cemai, mana tuane naik cemai cine te watu uale aonga cile cie fo iyo iyo. Ya lema ai tok to nama oi piki la fana bai babi o ya ore kala ngam le upu fu fili le yo ko au wor fa ri ri ma ru lu ya ya fa pe wo fo fa die die la umaru e si me la fo va wo yi la umaru ale fa si maru lo yo ku se fa di sama fa die la pe nga nga ufa pe nga e alu voice si masanga songa imiki oi e piki mai ka mai ki ole ma kwa kere male ma lulu e re ma fai anka kari de sa wole isu la kou vaya kou fa foko le kou e u mal fai ari nga epe a e a e fi wai fo ma yelo mido mi o wole isi o kisenge o yai donga binga fai ari de mamalo atu se oshi altina muripola alo fatu tasi de tangata wa levanga ma ngaru duwe o ile wafu imut falua ia I le company va tasi fo tamari wa leva na tau tuau te loa si da fia fo lo to a telo le tatu watunu ia a o ngalue I tu tono le tatu watunu le company va ia o le sungala le tina sa nga fama le va ingala o muri fanua ia o se tamari I fo wa tau tua ma losi ia le ua malanga mai nei niusila ia o lo fatu maluso lo fatu brother tina tasi la masi uso ya nunu malu ya nunu malu tasi de tangata wa ilonga ta longa le voti ka kare makwa bolio tangata ya ai ole tue tu sa fori malu si langa umatua wa matua me al temila ne ilo wano fole ilo tue vai tue ina e ya ilo tue mafain tue alu tue ina se me ya lenga pai pai le mula ya le uli aku le bai ba mangai fat fatunga fo yelo fatu molita to want to know you will fa longa wa fa fa ipo ipo hani fo mai lo as fulim mabri to challenge to let us see I want e po pole si tamu aftanga pa wan me ole le safa popo male koko samonda la balinambali ne yaso pa ma fan fanali pu vai vela Ole malulu le tato ole skabai malulu ole bakwa malulu wa malulu ole

0: O nei vo mai Luas fluiva mili da tele jula jasi Sui di kau ngolau hani kau yaho nei Dapa pialaka kako angalau hani ya fingal duenga Aku anga fingal duenga kau yaho nei Ai vai aku kau dia usu kau yahani Ma we pe anga ilo amari mafki anga Sina leo fatalo fatu balon se fo maruia Ma lo fo lo nsai Ah lea la sa o la lo to Lo nga winga wale koi kusal malo se se oso yanu no malo Ya wale me ale ringa Ama fuka ilo to ma ngung ma Ole vot Ya langa le fo le fo ya lo to Lo to nga le fa langa vot Langa lar ku iku ala ka malung malopi nga inga nga fa kaf kaf ai lo to. Yo inga fa kaf kaf nga ai lo to inga wa ku ngale ku ngale ku imal ka magiki ku. Langa ka magiki fi fi ke deso mai ku al piko iku al lain ai ku. Ya la pio inga nga fa kaf kaf pia nga suru ya ya. Ta ka mo kasi lain ai ku ala ku ya. Ya lo to wa ku fang vai. Yoi. O ko kala. Kadala va tsi ari fai o fai mela solo fitu balu va loi va kuso e fa nga solo il fitu sa tole pai ah li tu tani ya balo fa tsi uso ya na so ile male samora pi footballer union a pia a iba ah mamota okay seki pamaloti ya sina leo yo si ale malu pio Malolo sa itasi de tangan tai le lopo fe no foi la utamo le marupio Jolin fatalo fatu Ia fa pena fo ya Kian Mika Malolo se fo na de lei Jolin was fluiva mele de tano le chula lua Awole ngale ya alta tu sumpo le fele fe fe na nele community hall in ai stamaki Oinale fa yel tatu sumpo le fe fe na nele afole olo le afiafi Ya o mai foi malau honei nga ngi ka ko sumpai. Bai bai o mai malau honei. Ai mangai foi le luo mai ki luo sumpa mo lu fa mastino le fefera nei mata tu sumpai ya. Ka ko karie ya. Angai mo le fa afu lan to mo le na fa singa malosi. Yo ta tu o le mo le fa male anta male mo le sui fo malo lo ina le le le tino male mafa fa mo le nga. Malo la fa tsi bal jatu wa tu. Bal jatu lu ngolo so lu ngolo le mama lu ya uti te manga ruenga. Tu fa malo ti ya to le ni aso ya vai se kuka vai se kuka manda ya ya awa fo ia la unga rue o la to le na lo fenga ti te manga rue ngol ni aso ba malo ti se si ala polo fenga manga rue nga awa fo le pigino na ifana wa onga ya ba la to lo fa ya le nga rue nga wa to te lo tatu le wa ye nga rue nga fa pe o le o fo le pigino te mo ti a onga ma mori ya Pak malu hati hati. Oi, ya, fai mali lo sa, apa peo lo tiu cile ama lo ngalui ngalui lo fatino. Oleh piki mama moli nei fana wanga. Oleh tu ala lo air pokalame tu tu nama oi lo sa ngale mo. Mana tua oleh ola umur pasese lei hati oi le abit tak balik. Pau tau tare lei mancala. Awu hati fai mei cai rumah lewala. Ina ojai luas sepuluh valu minit cai lo lei tu lai luas. Sebab di sini ojai tu falinga.
1: Afi lo peo no lo fielo fale lolong. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atu si pele ono afiangu fielo mauta ilo longa. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pulea le tau. Ai mafayo na tato sauni mofisuya ingo wingol tau. Olo saonga le mu is taimio lo longa mamafa. Olo oyo lava lima.

Tongi le mai ala fole mai ale kale si e fakasa poli mauta pere fa fonga ba yai. Na i pepsenga fa le nganga le na au atawal ngwa tuwai li tatu apoklami le na le awreto. Le ola posta maftanga fa le nganga mo tatu le ne yauli. Le mata ngofio le fa soa mai le upo le tuwa le sunga le fa fengainga. I ala fa le kopa e se le tawa le upo flow follow le tuwa mo tatu. Bala tuwa le na fo wa au ngaha tu le upo le tuwa mo oe au ngaha fo imoa. Neia fo launga mo ne sa ba linga lo tatu faia ya tele alu tau tele fo itof to fonga lo tatu fo launga tele fo ime tatu te lua tatu ma ngoto ai le neila lo lang ya atu fa tu win na tatu lunga lo pole tua fa malo fa te fo di sunga fa fenga le tape na ino le arito le ola mo tatu yaso te tas ya waile ya se se malo si pe e ia te mi tatu te lua e tatu te mana umia le fso san ia ai sawa le upo le atua e whala e au mo tatu ia e mau e fo ilisi tatu fasili ngā malu si whalea nganga wa aftai fo ia te oile tali ei no nei po kalame ma po kalame whalea nganga le wira Samoa tono lo maota o lo ulawa o tono le nofuanga nei te whatasi mai iai o lo wharfinga aluenga ia o le taabale fo na te maua mai e nei po kalame wa pole ale na una watu o leo finga luenga matu ina atu ona ia tatu i tau falea nganga ia ae le ifina ngalo i lava iai ia e mai mau wari taimi ia ae faa malo faa aftai a o tatu iaila i le taua o le upo le tua o umana tua e iai na umata mata i lunga le upenga ta failangi ma o faa longo ma utilutilo ia i se tasi o tangata a umatua la tangata wa ia, o loo ia faitiwa ina ayo tatu tangata Samoa. Ile latu tatonunga ile upu pole tuspa ia. Ayo no utilo tilo fo i winga maanga le tangata. Te ilo ala wasile fia le tatu watinu. Ilanga mea langa fariku spa ia, tulowa le faafonga le tatu watinu. Nga uvaye, wangfa masasaya le kuspa ia. Fa masasaya. Fa imaila tala. O le hale atani tonunga fai melo tuspa ia ya ma ngofo lo tangata le masasai wa kako fau ole mena tu ula imana tu ma ima mwolo ilo mafo fau maile la ititio le ne tangata ele imatua masuila na tani tonunga o feana amata fofoa ma yeilo na olanga o feana amata fofoa ma yeilo na olanga ito tono lo na seusi o manga mailo na la ititi pe safa pe I le awa awina o ia I to tonu o lona a inga mai lona la ititi wa I e ilau tan tonunga leo matua wa suilan tan tonunga a I la utilu tilo ma la uwaba a ianga mea lena fantus pa iyo e maka ukia a fai luinga la utala a fai ele yeiso sona ia tan tonunga I le upo le tua pole afionga le tua pole tus pa iya a wani iyo na faise tu langa fa apea. O lunga o upenga ta failangi. E te fiu e su ele sao. E te fiu e su ele sao. E ese tangata malatu tari tonunga. Ese tangata. E sao oe malau tari tonunga, sao oe malau e tari tonunga, sao leisi malanga ia tari tonunga. Ae, ole winga lau tala fu ilia. E wa vea lunga upenga ta failangi. Ma ua elea athia fua matangi I se fa mtalanga. Wa vea lunga upenga ta failangi. Ma meo tatu tirtido. Ua tawa inisi le upo le atua. Wasa wele manari tirtono. Ale maana ia yo. Ole au ngao lunga upenga ta failangi. Olo faso atua inisi ole atunu ue ale le upo le atua. E fola. Faso atua inisi e kalesia langa. O lewa utilo tido, o nisi opo kalame e kalesi e dungo Facebook, o leao ngaya. O lewa yei latoua, latou falongo longo. Ma latou join ya yisi e kalesi ya. Lala wa, mafaifo ina awa yatu malolo tuwai. E ese awa lai au mayele atua. E kiliva ila na upu, mafasoa ila na upu. E yei lisi tangadalai mafatia ilisi nofuanga. Ae momoli atu ele upo le isi faife au. Fe tau ima le mana ongalai o inala e fe soa soan iele upo le atua. O le taua le na ia tau. O le faa soa fo ilea ilungo le upo le atua ilungo penga tafa ilangi.
ye fa so ai tala noa fa so le si les fa so mo le upole tu fa mal si au o le tau le na au a vele lungo penga te failang sorry e mata utia me o utiro tiro ye wa fa ye ia wa su ai po ai le leilang kuspa ia wa su ai po ai le leilang maka pusi sili wa su su ai po ai e le leilang a kengese kau le faringa tu sa lawa mai le manga kuolea fa so man man cholea e o foi la le tamali ile malana mana me yo fa tu spaia ta tele fi ta wa tu isi mea isi mea nga ngofo mafa ku spaia la fa ka kere fi kala ngoi ai alo binga la tala a fa pe ai tele tali tonu la fionga le tua a wote fa yesi tu la nga fa pe mai mai dungo penga tfai langi Pawana le tua lalo fu ile la tatilu tilo ti. Wa matua siya ta maa. Ya awa maya ilungo penga tafa ilangi ilona. Ia tali tonunga ile tali tonu tuspa ia. Mafaima isi winga. Isi winga. Ele ta tau wana tatu faya. Wa afisili nei. Ofeana ta itaina maya ile tatu amatanga o tatu. Mailo tatu light. Na tatu feola elo te tono tatu ainga. Kango lorko inga malu makua. Ama kanga o mai fai kaungal kuspa ia. Si on ave o leanga susa, ia ia awa o lau tuspa ia. Si on ave o leanga fai fe au, ia awa o ma o ia na amatai. Ile, faftai fo ile atua, ile poto, male fau unga na tuina ile atua, na ita ma ya te ilanto, na mawale to falia. Na fali liu wali tuspa ia saa mua. Wa fai yei o na fala utele ma tatu mamalama. Awa ele fa ape o tatu umai mamalama tuspa ia palangi. No, o tatu, ole ae ma wali tuspa ia saa mua. Fa aftaila loto loto ile atua. Ile poto marifau unga na tuu itama ya te ilantou. Na fali liu wina tuspa ia. Na awa awina ma yei tatu ina u tatu loa li faa tanga. Ma tatu loa li tana li lei. Aya fa pela o luta tonunga etele tele tonun me na afaya u matu tulo fa fonga mai ainga aya fa pe il tanga tele na fayel mel tuspaya aya fa pe o luta tonunga tele tele tonwa ya awa o te fayel na tulanga ya wa aya matua sitoina wa to yoso mai dungo penga tafailang tele lo poila le fifi ye yo Tere ilo po ila elefi, ua sa ununga upenga tafai langi. Tiro tilo mo ili lalo langi atoa. Awala te faa soa, maise me ilunga upenga tafai langi. Langa e tere fie fie itala tangata laifa yatu yato e. Aia taafi yo fialo uloto. Paangese ngese ona itautala. Paangese ngese ona itautala. Aia faa utauta foi, au mea fai. E au maifo ele tuwa le poto yati tatou. Tatu te iloai, me te tau ona tatu faasoa ilungo le Facebook. Na me le te tau ona tatu faasoa. E na ia te ole tō whamaru tanga loto. E te iloai na fitu whahai, fitu tu na ilu mafau fauri me te tau ona fai. Ia, ae wa umana tua. Ina umana ia le faasoa mani upo le tua mo tatu. O le afionga le tua, le suru yo tatu vai male malamalama yo tatu wala. O le pelu e fatau maai. Ia, ae angare leile tua. Ia, vea lungo upenga te failangi. E manuia ilesi le loto lisi tangata yant oe. Ia manuia ilau faasoa. Ia manuia le me te faya. Ia mamawa ile ori ori. Mamawa ile fie fie longa loko. Ia ma... Mawa ia se isi faasiri nga malos. Ise me te faya yant ia. Na ase pauna si vahenga o te fie faasoa toi mori tatu watu. Yo e mosita male na faya le tu langa ilungo upe ngata failangi. Fa manuia tele le tu ilona loto. Pamanuia le tu ianti ia mo na la sanga. Awa fu ini tatu tau le pua malafu iai. Lea nga ieli tangata e tonu yona manatu mo na longona. Ai e fu ini tangata. Ia au maia ele tu ale poto ma le fautauta iate ia. E fautauta ai me fai. Iwa minuta tala jula e lua. Peo steu fungala au.

O le mea langa, e kia lue makua, vifo le mevo ilele, salu e seile, salu salu e seile, manu ngolo tawa. E, ai po le hafu le mewa sa uere, e isa ya kako. Ya, le lei, fa a wau le tato, fa talo fa fo, le lei vahengo le a wauli, fa talo fa antua ye wauna pa iha le tua, o lo o tau suina le ipu vayo leola, so se fanta fai tau nonga lava, ele ngantai tono au kilani, ya ni usila antoa, ya male lano langi antoa, maano le tatalo, ya maano fo ile aonu sai, ya antono le fo, tu lanta mai fo, ile vai va, le anga yantu le fai, ungo le vayaso, le ato ya anga, yantu wei fo. Ya, le nuko le tua, e malu malu tapua, ya, malu la vaya tu tole on sai. Ya, on le vay timi fo le ding, ya, ya le fal sai, tum, ya, e fo ile sa vinga lotu, e tau feo lolo. Ya mala sham ninga no tu voilele wa ngao ngao ma tantu no fo ya ol manu wa ya male fa kala li ya mala fa poi poi ye voilele le manu ya ai awane I fatsi ai tantu ya le lele ma futo mai fo ye to ba ma tu da ma tu wa ba ang ma san ye le tantu wa na le o mai o nu o mai o e o mai o tou le ya woli ya o ma wa sina sa valinga voilele fa fo O kase matango fio le sulu mayo ave o lila. Na o na tau moua tua o le fituwa le tamalo e le fiafia wa ili sawa le manu. Ea le lei ya talo sia o le dae ya foi. Awe datu na ya tato walo mafana foi. Ia onga e le dei foi ya sotofi. Ia o tato tula tato ai e le fai unga o le nei foi vayaso. Le lei. O e na tangantai masa ni o na lue faifa taunga le tau ai. Yeah, Lena. Yeah, or kill fungi por card and mena te fanga ina ya pe oya ya or cash. Ya por tupi. Yeah, lele fa funga my fo ila me fo lea la sa wile lumana. Pa mai le fa machalanga ale company le fa ya ya F Post in New Zealand. Le F Post New Zealand. O lea wa matalia ya la to fa to inga. O le fainga folk. E tutong ya ya tatu fatunga E kampani o loo mo miale latu tautua Male latu au au nanga E lua vainga O lea ua vai vaina yai Ia le fainga e mafai O le su yai le fao ngaina o lau kat Male fao ngaina o lau telefoni Ia po o le fao ngaina foi O lau seleni po o lau tupe Ai e le fao malusia Ia o le mepi to sili dana taua E le fao malusia E lua la vainga, o le vainga mua, o le apu e faa lele ya au lau fufonga, o ufolinga, o le a scan faa lele, e le masini F-Post, mea fau lela sau I tua I lele muna, o le vainga mua le da, fa mai e maua uma ya au faa matalanga, o lono winga, e anu wanto I tonu ina, e ama le tupe lela tongi e lau faa tangwa, ewe, wae vai e le makau kia na mea, Oh, falling. Lua. O loa lo filima. Ele o le kama kama ilima. O le mele o loa lo filima. O le vahenga lo na lua le da. O lea o le afa nga ina. Ele tele o au au nanga. E misi lava tanto u supermarket. Ti mafale o loa. E mafai yai. O na tutongi lau fa tau. Ioi. Ea. Ea tau. Ea. O yo la pipi iro waka ilu nga olfa na olo O ia le ia a kongo se sifo ila ngai ku E le a ngai le mele ta o le sola mai kongo olfa na olo Ai le kongia O va engala na ilua O lea o lo o afo O lo o sahau ni neile F-Pass New Zealand E la tau te fa pipi ina E to tonu o pisi nisi ma company O lo o la tau mo mia lea au au nanga Ya mai o lo o fa nga solo pea la tau fa tau ta inga ile taimi nei Ya, ole afu. Ya, eleva pefu ilele kia wakuror kemingei oko meki anga kup. Se ilonga e umma ona faa pipi. Ya, ma yei fu iwaenga e tatangu ona tatu faya. Ya, ae ole mea nae maari ye. Wa mai ewa lewa na mafofo wina la kampani ili ole F-Post New Zealand. Ia le fainga ole antulanga. Vaenga ye lua e piona pu e ianta o ufofonga po o ufolinga. Ia ma le fao nga ina lea o lou a lou filima. Wa mai ewa ala ona la tofaya le antulanga. Ina ia vavea.
ia le fa nga solonga fo ile lo tanga ta e to tongi ala to fa ta e to ton wo fa lo loa e pe ona yai ile time day e mai e pe ona fa yentu stimi wo sola e le o fa ma lucia ia le nei fa nga fo a pe a sa u tua e fa nga ina e tanga ta uma pe tai o ma wo yala to su su enga sa fa o se fa nga pe to sili le ona va fi o longa winga e yei marga kau ka kou voile e yoi e a o tūlanga nā leo le a fai e a mai e le su e ngā kā hai fui maka kou ire kua e ngā mea vapea wa mai le stala wa o le sila lea mea e tauna pole yei tangata o le pu e ina leo lanto wanta fa o ngā tono lanto system e a mare fa o ngā ina o lo walo filima voile le e scan e fa mao ni ai oi ya o le la familia lanto tala e lanto te le tau fia nei mea pe a uma o na pu e ina no wanta o mei uma ronga avina ia le fa le au ngā ina ya o le familia lanto tala o le timine o le aunanga le F-Post New Zealand o lo o lanto tau tua ina ia le o antu le iwa se fulu wafi pisi nisi tutonu o niusila ia mai o antu le fitu se lau transaction ile tausanga alono winga o fefa tawa inga e o antu le fitu se lau miliona ile tausanga e le o au maia se aso e fabelea ona lola maia itua lea polo kalami fau peita o le tulanga le da e ono o yei tato ile anga yantu le ili numana se nga yele kai minga fa mai el kalarga ka kilo e ile me nga e ngo ku kongo lo rima e nga lo warwa kwa vo ile le il masini ya ko kong ya nga la wa e be un sa uisi an ta ti fanga yo nga lo warwa kwa vi fe la va ka un ar kwa kwa lo rima ya ko e se la ile la tu pe me la tu stup alo ngo wing ale a ole a kwa kwa vo ma ka ko lo fili ma je kai mi o iluma ya ai sa wo lo markana al masin fa maluru watu oi e matuale ai mstupe la utang e ai al mali nga ko nga me va pe ole la te no fo mo ma fo fo le paulo no fo nga le te 122 wo fo linga wo le pe scan wo linga ile temile de o il maleva le wa te 122 lo tus fo la tonu na fa maila ile tu fa le a wete mingo a wo fuite atana lo til til a yo le me poa ya a pa una no fo a fa ira le na fa yo fuika ko fo lo a so e ma ka ki fo le ko inga fa inga va pe o le sa wa sa na le te konolos le a wa yo ta to li mai le dei vai ta yo ai o le sa wa sa wa fo o le te konolos e le le i le isi tu ya ai ye fo lo na le fa le le le ile isi tu ingangi ke ifo wa alwaku sesi alwaku faisanga masko fo linga o liska ngaka wa o mefa bengi e ya ya le kule li che ye ifo mbakanga kafa le li li ye ye le la wo nofo mo mavo fo ya lovo isesi pu e zangaka ya nga luifo le kuwa iluma nga ae kuwa ifo ilele yonga fo linga ya a fo linga o liska ngaka a pa wala me mo wa yo be a pe mailo ya baila ku ifo la con la pin namba wa ka ka wa nga yin me va penga ele va penga le lo filima e po forina e ka ka wa nga yin mo se siak ina ia fa mountino ai o e sha o alea o amelia le nga wa ko fer fa ka ia po o ifo ile o ko pa ile nga wa ko ko pe mer ko fa ka ya anga wo deadline mai la ka yo ya ole tulanga le na e a fu ya maka ku wa ya le ta to ma futanga le difo i vainga ole a wo e manga ya le e manga ya le fa ya ka i lo ya ya wa le to tele o ta to mi sha ta ma mu ti da ma ti tu i li fi fi ka ko le me nga e a fu e ka wo le ole ka mo le me nga e ka wo le o kelefoni e vai ka ko pe mengi ngi vai ka ya ai fi fi ta to i le tupi o vai le le tupi pepa e ma fa poko poko nga ya ka ko shiri ya ima se le angolo da mia fa wa ula o ya pole la o se le ni pi o ne ya o me fonga e ono sa ule lumana

CJ Mantasi, le divang on a woolly wa omisia, oiling until Leole Fantuma. That may have found a Jerome Grave of Antwi for your title, Polaglami Fanga solo. The day Timula woolly don't twist full middle turn the town now late to lie tolu, down tolu on a twifa from a lane to the foe, may late to lie lua. Ila woolly day be on Tabrina, Elevango to the foe on a radio Samoa. Il sangue il manulu le ne fitto ai matanto wali le pona po ale ala o fa ai lo mai ai sole wa break ka kule le kokia ka kula ale le kokia ka kule ngfa kuinga ole te le ole le ti se fa nga ina le vecha wala chau manulu ya mai wa mafuai ona ilunga le te le ole le ti se na fa nga ina le to tonu ni sila antoa. Ya epi on the Mulima Wina Ile so Ya Olela fa pia maya. Now on to ile fit to afe fans and house from Malilim. Make a watch ile alu ilunga le fa maina. Ole ele tise. Epi on fa mawina le taya on a lila. For my uapasia twaila iluma maile le kotile fa to win a le sonana. Ya. Fitu afe lua se lau fans from Malfitu. Make a watch. Along with me, sell out owners from Malmalu. Make a watch. Langa Silia, quail found I now the time to elitise. Ilapo and a po, I'm a la malatayoni. Yamaylole, I saw enough. Yamay ole tele ole ole malusian to elitise and found I in a tanto. My lipo and a po say yoli a malatayon a leila. But my ole tele now elitise polipo. If found I in a ele ayo Hamilton. Sorry. A ka wamul tonne fa yasi fe olonole ayo amul ton. Ya ai afa pela ole wuto ifa popolo ngo winga watapo. Yo yere le fa ngai. pe on fa ma wina maile a ele va nga le ante ele tisi. Sorry. E ka mo yinga ma kwa malulu wantanto. Ole no fa nga na picho isilio na manulu. Le na fa ma wina. Ile tai awana leila. Ole malaiva lelele oi finua pai. Yeah, my, minus 2.5 degrees. Makua marulua. Yeah, my ole vaenga pito isilio na manulu ile montu nei imantu o niusila. Lena fa mawina le tae ona leila. Ole Mount Cook Airport. Ole na fa mawidai ile minus 10 degrees Celsius. Ole makua marulua. Ya faila ole vuela ole ka ole anto tasi tanto ine o kilani le poana ni e foli koma ya ole akwe han vui lunga la ka ole el kis ma fia fia ile va company electric e le han vui lunga ka or ka ko fa nga ino le tisele il poan po mal poana ni ka ka fiola ya tanto ya un sa malulu kile ya yo ele fa peor kile ya ole la me awa ka pere ya ile Kuse yo le ponga kina ia le famu le mo. Ia fe o ngai ki ma lili ai tono le fai. Ia, ka kala le fai koko. O le makua maanga ia o le la. O te le ilopo o feo se pito nu au kilani le o antuai le la el neite. Ia e fape mai a kia o ngai ki ma lili. A o ngai ki ngofo le fai. So, o le makua maanga ia o le la. So le le le sulu mai ia tanto. Merita vaipua va talo fantu la inga o lo ma tuwai nai weleng tonne. Lady for Ivang on our holy test, Eva. You need to vie a moto malavalewa, Saudi and to a picky fanawa. Oh, my lord, for your favor, man, or for your fat man, Lush. Eke fat man, you live with whatever. Oh, yeah, I look on your loquale. Oh, Sakarikari, go kiki and can long. So you're going to turn the tile or late to line.

Ole chemelo mo wa chile wa si ancias formale uno miu chebu ten ele chulai chuluya wa choe mo vole di gamba no fa malum fa chalo fa chue ma chua ele gan chile ole fa ne wa onga o di sina fa chua ta na vole longo e ma ole da wa nga ya chu foi cha vale lo fa pele a fa chali ba ye e a tan chu ma chua e a mai le onga le di ya soli ya chomi e a le di away ke so ngaming oi ke le kung ka vali ai fa maule le lo fu spa wan e ole fa linga mai le tu tu mala unanga le kasa beach and appliances e mo ila tu mala volo mo miele na tu tu tu ai mala la tu o dan foi mala tu na kasa beach and appliances o lo fa nga so lo ile tele o la tu pa u I se ti moenga se ti no foa TVs, telefoni, ya male tele o isi o loa tau teko nonosi, ya e misi lava o loa. E faa tau tonga ina I lo maota po o lo lawa. Faa ilo yeina e faa funga le radio Samoa I faa salalonga ye te faa funga me iai. E maua tu aisa me alofana mai le tau tua mala unanga ale casa, beds and appliances. A fio ane nai le faa fitu faa Great South Road I o Tahuhu. E po le tolu fitu iwa Great North Road. E Henderson febrau ye le oval shellau lua lua lua lima fa van oval shellau lua lua lua lima fa van mo nisi fa talanga fa taule le tutua male au au nanga fa a wawa le kasa beach and appliances a wala vola tutua ino long tu pa ia ma lo o to mamalu nisi down time to falling along to me le divang o leso ino was fulfitu mala fa minute table chat in ailing chula e fa

swing on my lulu, we eating right now. It's our way, yelling all the time to fat to Nolada. Mailing at the band, you're a silly ass ambo. Tell to wing, I love to talk, yenny fan. Olifanuala, la eola, maya yasola, Olifanuala, say Vanada, for Wafale, tonu ya lefat, or le shaya, ya on a toy mom yellow cigar wing, I toy fat lily yai. Ya atonu ole tele o tatu wainga I Samoa wa I a tatu fale papalang. Ya o nisivo tatu wainga o loo whaonga ina pea I a tatu faleo. Ya e peifo o na molima wina I nisuli poti o loo tuu ina mai Samoa. Ae masano o le to tele lava. Ya o lewa mafayo na tatu ai ai. Ile manuia o whanau ma ainga o lena malanga mai atunu o mama. A wale sa ili ngā manuia o lente manu ulu I nai nei New Zealand. Ewa pefu I Australia ma le tele o isi atunu o lena lang. Ea ae fa ma lole fai o le faiva, ma lole o na sai ma lole tau anta. Ele o se tūlanga whingo fiele me o le tau whawhangu o ele vaveau fwe lele te alue e te whainga alue. Fai o le whainga ta. Ai o leisi fwoi tū, a elea ia ua leilo ala pole ali meo le a fai ia e pei ona fai lo mai le I tātou telefou o le nei a vai asu ia le si tia I lunga o le fwinu mera leo lātou o lo o wale ini a lātou ngā luenga fitu a fe tangata I le kuanta lea e pei ona mai ala masino yuni yuni me a perila ia o le kuanta le nā le e whamai o si ti aine I lunga le lima tesi ma le ono pasene leo whainga o tangata ua sili atu wai ea mai le se funu tasi tau sangata luai ewe kua koe o leo kua koe lunga lo kua ngā toa I ngā māua lunga leo le whainu mera o tangata wale ini ngā luenga ea ele isi lai tu o le tupe o le na ufa longa tu wa nei le afo ele isi whapoponga o tātu telefon whamai o le na whapopoina ni isi o ngā luenga whaita wafe ngā luenga ia o a wha o pōpoina. Ea, o le facilitele. Ea ngā waa iei le telo tangata ia wala inia lātou ngā luenga, ina ngā luenga. Wai ese le iei o ngā luenga, ese fo I le facilingia. Ia pe ea ngā waa iei tātou, o lea e mō mia ni ngā luenga. A ea ngā ilunga o penga te whae langi me e ia ia ngā luenga, o lea wanoa I le timilere. Masano o le valu sifunu le iwa sifunu pasene, o le tele o ngā luenga na o lo iei ilunga ina. E mō miai I au whaelonga. E ama le tele o tō mai maanga wa. E lei umaiei le iaonga. Ai a fuala iei le tō tele o whana wa onga ia ua le toio ni iaonga. A o lea nao e se mai iaonga ele I mawani whaelonga. O le mako ake lea nao le wha le ton. E peone iei tātou le reiwai tau o le soifuang. Le tau te soifua mau tātou o laini. Tau. A tonu o le wha manatou le reiwaenga o le viafi. Ia fautua ina pea. A. Tu wantu pe yo au tafanta an tu mantua. Ewe, a fei wa au au tele le faa soa ele ni waita. Olono winga, ea e te tau wana tatu sa ili mi a fe sa ili fso swan. Ma ele ai fui se faa le tonu masileanga. Olo wanu I ole le mtanga luenga leo le social development. Pe leo na mowa me ise fso swan I mo oe masi au ainga ele ni waita. Na paua le mele tupu ili vaenga na ili temilini. A e vili I ai fo I lele mo sau appointment. E te tilo tilo a ngā I le I tūla, a ngā I le lua I tūla. Le umi o le teimi e te wha tali tali. I ana fatoa a mawai leo so wāvano. E a mawa fo I le alo wāvano. E le wha pe kia lua kuno I o oko miki me le hama lea. E tantawona e a ngā wā. I le te leo si aki le whaia. I ana fatoa a mawai leo so soa soani mō I tātou. O le winga le wha mtalanga. A wani o tātou whaktala le mātua, e nei a tātou whanau, tū le I mau na I lātou, e na I a wha mālolosi. I le anga I antu pēle I a lātou wā onga. Ma I a whai se I a mai a lili. E whio lolo a I a meni o kulisi. A wha pia o lau a whai lau kōs fo I lele I a pō le matantais. Ese pō le universitea e wha mātmu. Ua mantua ma I mau wale avanole na e anga I atuipe na anga I atuile whana ia ona ua toi wha ma amuru ai masano a mai ale na wha ilunga e mau antu ise ise si itanga ilunga o le totongi malanga aruenga e mau e ni a tātou aloma ni a tātou whana ia ole tātou alunga tu leo masifangu le rivaeng o le fiafi
ina ya wani fanta malantanto e misi lavo le fanta pia fapia ko e ka siyali si mista nai tutoi ya pe toi ta siyali tau sanga nai tutoi lana mila ko e fama mulu wa ya ongai ongai ko e koya uma fama losi awa e te faa vai vai ole mele ole tolu tau sanga nga ili lima tau sanga soli e pia ole emole mata le alu ole tingi ole vave ole alu ole tingi tato ufikala ya ili fama irkovic e pia ole nafile ntupu ole kovic ua fie tau sanga wa antoma le lima tau sanga savali le onu tau sanga talu ona tule ma ili kovic ya ana tato faa vai vai ila ina ama faa pala pala ina se me manu tato tele au dia mai ale di vaita ya le le o lo ya ia ni si on le afo o suinga o le tula afo no e pei o na pasia ya ma o le o le anta pena fo ile le tusinga o le rei tula afo no o na fa fofonga le ia yo le tato utru fa mai le fa mtalanga le mai le pa le mene ile so o le so o le ana pasia ile fa itaunga fa tolu Ole teu teunga ole mele tau ole Crimes Amendment Bill. Pe ora pasia ilea ile lango lango sua. Suya faipule uma ole mautai pe ona pasia i faale tula fono. Ia lona teu teunga. Ole teu teunga la olea ua faatu mai ai. Ia nisi o soliga tula fono e fau. E faa upopo. Ita tonu ole tula fono lea ole Crimes Amendment Act. O lea ua faa upopone iai. Ia masoli ngā tū la fono. Ile faa o lima leo tangata. Ile vaa inga leo antu e lawe a ioe pēa tupu se faa labelawe. O ai tangata ia ia afia ii. O le matanga aluenga o leo leo. O le first aid po le ambulance. Ia aluatua ima le fui mu. O ila touna. Antu tupu ni faa labelawe. Tole ai faa o lima ima tangata I tangata ia antu e lawe a ila tou. Ia. Ole na, ele ngan tailea. O wafa upopoina fa salanga, mo ilato. Elato tenga o ia mene yo fala olo. Eo, makwama anga ya kielele ya mea. Ea ma fa alau tele antuwai. Yale malo si anga, ole vaenga le wata ua ole Citizens Arrest Powers. Ea epe ona fa atu la fonoina la ile. So, ea. Ole ala le wingo ni swinga. Fama ilano le attacking first responders. Olo ya ile timmilidi. Ile faa salanga mo le tangata. E faa o lima ile leo. Pei taila. Ole teute unga ole tula fono le awa faa mawina ile so. Ole ankava antuwa ima paramedics. Ila towe ewa antufo ile lefso swani ile soifu ma lolo ina pe la vea ilo wola. Pe akupus faa lwela. Ele ngata ile da. E au fia antuwa ima le au fuimu. Ato aila ma ilato ole nga lului tonua mene yo fale pui pui ito tonua ni usila. Ya mai ole faasalanga amata. Ole faa pia mai yai. Ole faasalanga ma walunga mfeyona faasalai o ilo faa olima iso stangata o vaenga ipe ona utaua. E ona wantulea ile tonu tausanga ete fale pui pui yai. Olonui. Ya ole a e ole a uma foi le lengko nga fiki oi. Ya on avirole o e fangu fukong yo langa nga e feya fua leo leo paramedics ma a ma le vaenga le pe yona ta ua. Ya ar wantu waila ia le ile isi vaenga. Ole isi le vaenga ole teu teu ngolo tu lafun. E ese le tau. Ole mole me tau ole coward punch. Ya po le joa inga tu I foi le le kasi ele kui pa lasi le tangatana ilalo. Mauti antu wailama. Olefa mailefa mtalanga. Olea foin. Ole tu ai ngā tu ile nā. Iapo ole tu I pala ai. Epe ona faa palangi mai ai I. Olea e mā fuai. Ia le tele. O faa lawe lawe mā le manu anga. E oi lawe na uma male ono le tangata. Ia olo vai maila lea foin. Ia le teu teu ngolo tu la fono lea. Whether an offender intended injury. Or acted with disregard for safety. O le faasalanga pito isili o na mawalunga. E me ono faasala inai oe. E valu tausanga. Pei taila. O le teuteunga le weyene. O le asi iti antu le na faasalanga mai le valu tausanga. A nga il sifuruma le lima tausanga. Pe a faa pealea. O se faa o nga lima
fa mui mui ina lesa e fa tinoina. Ea mai ole tulanga lena. E se ele mana yo te unga yo le tula fono. Lea ua fa ilo mai ila. So, o te tante wu on tuaile ele mele ta ula ngoi I fale oloa. Ah, ioe, o lewa au mai aine. Ea male fa salanga mu ila tuye nga oi. O lo fa pe mai aile tala. O lo nga oia o loe o antu le lima se lau ta la lo na tau. E fa'asalai oe. I le fa'asala ngai ono o antu ilu ngai le lima se lau ta la. Ova antu ma le lima se lau ta la le tau o loa na e nga oia. E ono fa'asala ina oe le salatupe. E ono o antu ilu afe ta la. O le fa'asala ngai le fale pui pui. E mafai ono tu ina antu oe ile fale pui pui. Mole tau sanga I tasi. Mo lou nga o ia leo ni oloa. E o antu leile lua afe tala. Ia pei titifo. A faa pei lunga antu le lua afe tala. Olo na wina. E mafai o na faa salaina oe ile fale pui pui. E o antu lea ile fitu tau sanga. Eoi. Ia e hala. O ila la koe fienga o ipa faa peor koe nga mele tupuam. Telo na mele ua kaule koe faa longo tu lava iai. O le mefu I lele o le Ram Reid. Ia po le whaunga ina leo ta'avali. E ka le pe I fale o loa ma pisinisi laiti. Ai ngau. Fa fe kai ia wakaule mo meise li poti. Ai leo fa pe mai la wa tafi e se hafo I lele wa le koe kupulea. Wa tane to e fa longa tua ina li poti I le niva I tang. Ia ai ona o lewa fa malo si hafo I lele ia le to te leo leo leo. I no fuanga e whai ai whata le ma fuai le tūranga lea ea ma le vaenga mulimuli o le mele ta o le citizens arrest ea po le mawhai e pai o na loka fwoi lele lima o la whai ai whakarikali e leo leo se I o atu o lea ua faa o mai e le faa mtalanga e faa pea ua faa tanga ina nei ilano o le tūla fono ilona teu teu ngai peo na faa ilo mai le pasi e ina ilo so le mawhai e ia le tangantau na faa ngai ina le me tau le reasonable force e tau fi ai se tanganta tanganta fwi le leo lo solia le tula fono a o la tau faya se soli ngā tula fono ya o le teu teu ngai na e peo na yai o le teimi sa mawhai e o na faa ngai ina le malo si anga Sa mawhaiona faa o ngā ina lea I le vāo le iwa I le pō, a ngā I le ono I le taiao. Ia mā sa faa pelea o na mawhaiona o oantulo na faa salanga I le tolu tausanga. Ia mā so se tasina te faya le nāmea, e te tau o na longo le matanga aluenga o le leo, ia mā e faa longolongo ye ia lātou tala e pei o na tuu ina mai. Ia, o le kālana ngā, O le tūlanga nā lewa yei nei le tau teunga nā o le tūla afon. E ise le mani. A e meise a le melea o le afon. O le ngau. Ma le melea tau o le wha o lima. A e lawea a koi fwoi. Ma le mea aringi. O feengi mea o ngai ke manga o mia le sosoni. Voi le leo tu tangata sosoni atu ya te oe. E le tūla I meo se wha lewe lawea e kūmailunga e wha o lima yei. Anga o ka ika la o le first responder le alua kuleka ufaya lo kui voi le le whaangasi. Awa lavangi ufaya so kui. Ae kuwa I pese e oi oi e I pe nga.

Sifunga mali nao, tolo mba na vemi si luki sua ili di vahengo le fiafi, tapu li yale fina unga le ngangpa iya ma manatu tangata, tolo nga tuwa ile polkala mena ole ele le imbo. Oe, la to mose isi yo na faa puponga ile teimbi masani ile asoa ta yao. Ole femei anko Nicola, wow, mayo anga malawe luwala watisko ilunga molbe ole afo. Ole kungu ipu, Ya mana pa fa popola fa yela nga vai sule ni fia. Ya mana nga lua ma fanga fanga. Ma nga fuala au fa. Ah. Ya au fa kasi umala me nga erke mi kas. Ol ma kwa sik wedi pare ni yari ni ko. Ya. Ta wi na ya sa ya no to mo tanga ol ri vai nga le fia. Ya. Ai a fa fo nga ile mo ki ngo pole ana fu. Ya. Chave u pe ala u ke vong. Ma jalo a umal chave un arka leo. Ya ole amba wai mesinga kako mea ifo lele ngie vyo. Ya kar valu pole ifo.

Li tembe le tole mai lua se pulu ono minute ta le le tole fitu a minat mulmulio ta ta utala e penwa ponga e le so sta venga lingua la wala ta tono na ua silpil mano ta ta tono na na so ala lo pea ma long longo po ele inel maro le tono mo saunga le mo ya o silpia langa e tu lai tu la lo papa mai ta indo shore ya le na fo o silpil mano ta ta tono paisis lo mai o traffic mai Constellation Drive Angai lungo le lau papa fa pena vo clean feel lo tom pa tu lungo le lau papa sau I pek te angai pek and hurt only one road your tu langa na o yai se vanga fo I devil boat ferry here pe lava on a sea the fear maro le tu no o piki o lanto sa pe on tu o tai au angai atu I au kilani mo ngan wenga e le uto fo I mai angai atu I tais water ye o pa ya si le more traffic angai hurst me a road is a takapuna Pasiat foi ngai meu foi tanga ngol lo papa yor tu nga nga lo yai le taimi nei yor sang le mu lama tau nu man wi le lo fo le ri ya al mata lo ta to lu ngol le wala se venga le tau nga Victoria pa nga lu ngol lo papa or tu langa na lo yai pa ya si lo wa tu le mu or traffic ya la to tu tau fe am nga lu venga fo ya tu mo to malawa ya anga le pe le ri He ama poi poi lo tau soi fua tau nu I maho ta malawa. Sa wai ngai au kalani sipo Lincoln Road ngā I Henderson Mo o re tūlanga lo iai ma nai ale flow mai na trafia ngai lunga Clendene Runabout. Ia pai po e pasi mai wai ko Mete Cemetery u maase e singo le aso a ngai mai Lean Mo. Ia pai po e te mau atu I a Tiverton Road. Ia po o Wolverton Road ngā I New Windsor. Ia te mau fo I Maiora Road hi fo atu I le motorway ngā I Mangrove Bridge. Yeah, I lay lava pay pay ma nie sang le mu. Le lava no pa manatu or matala I lungo ala or ta alo lungo le wala. Yeah, ma tau tona. A war pa ma ina telefoni ta wala lo le mu. Le pa sia mo li le lo po ala sa ulta matau mo le ngavale. Yeah, tuli le sa ta u ap ko I lunga kong. Ta u ap ulta ngai manam lama I fa ilo le wala le se si lungo tu la fono. Yeah, ma le nganga pa alo alo. Se pa ngai Simon Street, ma le tau langa. Anga I kai pa bas I a sau I New Market, a whaibu te anga atu Rimwera Road, I a te moa fo I la Mira Bang, I o St. John, anga I G.I. Pelkerton Road, anga I Pea Mua, I a anga atu I Park Ranga Highway, to I fo I mai Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, whai a sisi lower traffic, se ba inga fo I nai Sibra Park, wa po loka le traffic, a leila maa no roi ngā, whai se, I ti tau mafo le fiafi ia, se I maa maa traffic, anga I fo I lea, I mōta malawa. Sau I manuka rauta ngai o neanga o le tūranga na o iai vai atu wa mamafa le traffic mangrove bridge a ngai I atu I le malai wa anele. Ia o le saunga le mūlawa e mō mia I tātou umalama. Green Lane rona bea lunga le moto o wei tūri mai mātou I nei. Ia I manuka o siti o lo tautua tu aile radio Samoa. Pasi mai, kalo kalo mai, whako whaso I fua I tū vai. O lae ma nei ale flowa ko South Mall, Manroa, tōta takanini. Papakura I au aku I pokekoe I au tūranga nā o iai o le mātāla I lungo le ala lofa le li pui pui lo tō soi fua I a tau nuu le manuia I maota malawa le nefia I au le vi inga lama I pōi le atua losu tōru minute tā leo le tūlai fitu sua pa manu malolo tā tō reo Yesu Kereso I le nganga whaaloalo o le mi ngaho tawai I au te hofo rupan pa tā lofa le a tōru tā tō tūru Mai lava I maunga maulunga pa ia se o pito I titi ta lofa lava. Ma lore so I fua maria sa mua pa aftai le atua. I lana pore pa so I fua le to so I fua le ono taito. A le o tato to ta pa I lungo pe au mungano le ea. I le tautua pa wore radio sa mua su lima. Eva toru a mo ta lofa lava. Pa ta lofa ia pa awar tana leo pa tuna pa lia so stafa. Walter Ronay, la langi ato, I must have told Vinny Otau Swin, I le bay or soy four. Ya walaman yanganga mo yamalono malo, or for open patalopa to ta lofa, ta lofa lava. Patalopa yet to know a man, malo yet to know, malo, a pan in my, the lava mama, I little panty, my, the almorpo, yap half tight, loto talia in a mile to two at a radio Samoa, so lima, Eva toru a mo, lengata le patalopa, so the motor asking us, a motor malawa. Pato tolien malo le atuno ingase ngase o le chino alofa te le atu. Te talo I le alofa o le ri ilana fa mano longa e pa yatu. Mau o le manosi ia tato te au ngā mo ia malon pe ngalo ta alofa lama. Pato alofa ia la to tuli pa salanga I so sto ese e manatua pe oto ia la ngona lama
le fia fia o lo to musu le nganga pa ia ya to to tai me ta ringo ringo ale po wa to to to pa ia o ma po funga ia te langona le pa ia to to musu le le lo to le fo mai lo wa fine fo mai wala mo le na na ele matango fio le lano langi a mau mau ori so ifua turi fa maoni o tau pa salanga vave mai se lau fie foi mai ea ulangona sana mo tato voi deri ipaule o le ala tato te manu iai a tato so ifua mona ile nei lano langi le tu mau patalofo yalo mpana ole tenu malo li itama mteine le onga ni eas ea mai le as eise mean kau pa alu fesasi ai tau ia pe lamano fa atu o ni na ina i lumo lo te mama lo tina na lava se mea ua sa ia i fo i o lo o e itai o ni te wina lo loto ia bea nama venga ma mapa ia oi e ne sa o loto ai lawa o onga ni ha onga a ai le lava lo fa aso lo te mama lo tina i tele i to yanu i leisi aso o le aso so oi ua mo kua ma ma la ua venga nganka ua mo mai aso i lua ia ma ena na aina i lo ta ma ma lo tina pa aso i ai ma wailo fie fia ia la lama se ta la pato na yo matua e moni mpa maoni a o i sta i ai ia si leo nei me omoro tau matu tau i le tua la matkana na o mele lei ma ua o tau le poto le ata mai awa ne mita mita ai ai olo o tau e loan mi vii i le ri ia fili fili le ni se fai matoa o tala le ni aso luma la lava le mala au le li ia o tau ia o tau fie fie o tau mora ngana mua mua so i fua e hei tau matua mora e te tua o ne ngalo e le i loa lo le numera tasina e te faa noa noa ia so luma ia e mahalo lama fafetani malo le sunuu ia fafetani fo il malo le sunuu safea ngai mga anuenga i le fengo fie le usul ta heo e fo itaimi ioe kau mahalo ar kama ngai perua ilu mafale ma kua fale ia kau koko peo e umalu ulu ia e misi a koa ili ngā kuru se lau le aso ia leila wale fa malosi na uai ulo waso le ale me ukup la ngona lo fia fia ma vi i le tu a ya pa pela le li nga nga pa bai bai ta ya ya pa la ke le ko mo mai wo pa no no so la a ya pa mai o tu na i e a o wi na de lu na ta mi tu la mai le wo suru iva mi lu te o na ta le o le tu la fitu ta fitu ya le wi na tu muli muli ya ta tu ta la pe pa ponga ile so pa ta lo ya la to u ma la mo ma puta mai lunga o le apio fo linga ma lunga le YouTube channel a lo pa te la tu sinema ta psoa le au pepe pilioane ma tu e sana ma sina sina leo ma sion tu atina ya so lia ba lo ma puta mai Island Bay la mua wala ntone pena fo ya tu chana popovek ya mara ainga ya mara to umala ma pa o misi swapa ya le na paisi manu lu la ma le ka ko wa ya la musika ya wala ma pa no fimali ai for tu of amnga wenga ma po ti moto malawa pa tai na tu asina sina lo fa te de moto ya ngai mara manu lu ma pa na pana a o le di pa yatu la na pa malo longa ya choto mulia la pa songa sa mo mori pa malo mo pa tai se uso van el telenga ya pa sa la pa se manu francisco ane col telenga ya pon bua malo le tau tua tulu po ya tie mar mia lo pa tule tau sia tina mo no palo se manu to fo na volan tau tule aso ta ya ma puta se pa i puta se mi de pia oni ngano ta to por clan de lu tu mai luma ta talo

Toi va vanga mai rone atu no ule wina atu muri muri o tangata utana I pen paponga e de sol tau tua mai tanga maia tipi au tanga maia anga lele lei muri atu loto soifua lo tangata wola lea soa tai au toi paponga sa paponga o tala mai si o tangata utano o Samoa. Sa vanga tala tau lo tu malu pera pa mawina I au kilani sepudu lua le maurunga le maa panpana wola. Tasi lona malu lulpo iwe ora maulano rena wa malu lu ya lo fatu tu asin sina ya misera torta tu ma pana pana already pa mo mo ya tanto manera tau le so suru la sabili ang mai so de sipo awa ni si baing o aklani ora venga mo ata yao le so forele manera suru la me awa po ni si baing o aklani Sfultoro di mafanfana taiao e ono lona manu rurpo. Peololo, a wawam tpa uti munga fo ilasto na e sul lima

Vena pamawina ile anston na e malona malu le po e iba lona maulalo. O winga po na ta were in maile sa ya ele maoyer ta tu ta po inga pa malosi. A malosi ta po inga ya sa. Pa uti munga awa ea spur balu le vena pamawina le sa malona malu le po e iba lona maulalo. Sa venga langa tai pale mo ila to ta penda yai. Ya wasi a my mona. Bela mono pa yetu. Sanga le mua nungo lau ele ele samari mani pala iangange le kua se kula samari ia. Ai o ile a pailo pil ngaro e tu lo loto. Mana ele tau le sor ngatai pale ma pena po ia tai au. Le asporai le asto na ia sae o le asong fua. Onye se tian manu ure tai tai au. Ia ta pena me wa sirpia o paola. Telefoni pia mea, yoan pia pia tupu mai, pau tuanga le World Safe te nisila, maalita mi nisila, tanga ruenga le SEC. Patalapa si o tato, tuno o isa moe pele o to pinangano mo tato loto, pia nama ele isara elu moni su elu pa mlama, mamu aisi o na tuno u. Ya eta ton, lo papanga ponga le tautua le tasi ono tesi, ma le tasi pa mu. Ai patalapa anto yana le tautua le radio sa moa mai yao te ronei. Luas puru iba le bela pa moina mai sa moa, ia aloha vetu me o romana ia le tau mo tatu le la manu le fia mo le mela wisa mo pe ia ngi sele o manu buri ka kia a mana ia holo na bela pa mo vina lusu le vana maurunga lo iai lusu le fano na manu le fia fi mana tua e lau tsalo tatu olo ai tau manele atu ia ma tatu no pia ia tu no e mau sa venga ap no pa atoa mana ia suru lae o mai awapani matango fia wa mafale traffic le piafi pa ipin maania e o umai mauta malawa I lo mata ala I lungo le awana waikato roto rua tau po taunaki matango fia suru lave mai awawa poi nisi vaingo nutu tua ei sa venga ore nai pe plenty kin country kispon moks bay la mua warringtoni wala ona makuwa ma ngai ar suru la mua warringtoni e apa pena poi wa Rapa Palms, the North, Nabia, my Hastings, Taulanga, Manisibanga, no two to our oise, Epa, Ialaba, the pito lalo sawane. Glycete, mono no two to our oi matang of fear. Let's solo la, our motua malu lua, mato lalo nature, ea, cause a pau umakako, umanu uma, ya, and a leale, elef sinielo, na no for ya tato, ya lo mapan, panai, bear tato, uma, ilona, tausi, mai. So venga na talaritau, talaritai, vainga si o tahato, tono ui Samoa, manatua lau talo, ea manisi vainga ono tutua, oi mor silfia, maro tahato, tono ui au porklame panga solo, yao tahato a ngai tupo rifai unga ole nei vayaso. So lima na minuto vate alitu lai, fituri tau tua re radio Samoa, so lima eva toru a mous, maela pa ponga tahato porklame, ole alanga opo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāofi tau muli le atunu. O fale tau tū e fili fonga mafua, a wānu. E whapele tala, o au moe ngā tū la fale, sā fua fua I alo o tamali I mawalununga. O le winga lea o le fale na fua, e fatusa I se maota, o lo tau fua fua ma fatu. Ya po se ngafo foi o lo tau fausu ina ia feso tai. O le mafuanga foi lea o le tau o lea au moenga o le fale tau tū po le fale na fua fua. O le upu e fasino I au moenga tū la fale na si I tau sala mau le lunga. Ina ia si I tia I ngafa o fio anga. E ala o na si I fale na fua ina ia mau le lunga ngafa o nuu. Awa e maluai o lantou sotanga maisi a fio anga. Manuia lau fasa usanga.

0: e fa lo longo a sangama e fa lo longo utadinga ile tu wa fo wa ilo ile tama wa ilo ile tupu wa uma le lo fa le tu ya ti wa uma na tali masanga tali ya pena sipa ese ese si taimi a fa mai ta vitale nu ue ile foi upula le no fa fa upe valu le nu ue ya uto fa tu tu ya ti ya so uma
1: amen
0: ya uto mo moli ya tu uto loto yo na luma olo tato ole tato malu ole atua lea
1: amen
0: ah yes. Fai mai le isi fa alili un artist pa ia fa aperta dia fai mai esa sa ah poa sa sa atu lo loto
1: amen
0: ah sa sa atu lo loto ile atua
1: amen
0: ele ose upu so ona fai o upu e fai le I think ole anganga ole malosi ole malosi ole upu e se fetawi male ah
1: amen
0: awa olo ya wa o ya lo tato malu tato ti saunga le muai i taimi o pua pua nga sa o ma wina le upu le ole sasa atu ino wa o fa ya matu te talo manai tina ole kalesi o se talo fa pia sasa atu ele ai se mea to ele ai se fua inai ele ma fa yona fua la uta talo pole ma ma pe tolu pe fa lava upu ai a fa yo upu uma ia wa ma fa yona e fa ia ah paula va ia upu ola o life ita wi lava ile tu ile va pe fa ile fa pe mai ile tu lo me wa fa ia sina ma ma la uta talo ni ia fi ia ele ai ele fa pe ole te leo le leo ile fa pe ole mata utio wa upu a la tatalo upu upu ta sanga ya upu fo ya atu loto ile fa pe ole tele upu ele ai se fuale ala tatu uta ma ole langi fa pe mai o fa tali tali ya ta sanga la ngau te fia fa along ole ai a ole upu moni ole ai fa atu tusa uma tatu upu ole fia lava ta sanga o mato fa pe ne yatu a o tou fa afunga funga mai o tato le laina uma tas ele ai se mea te toi o le ai fa ama mafa ya la ilo loto ile va vea ona matu te taloi le upu le o le saatu e ona mau mai e mau mai le salamo le fa mai le fa mai ita vita nu ue i o tou fa atu tua ya te ya se uma yo tou mo moli atu o tou loto yo na luma o lo tato malu o le atua le a mo moli le ana uma wai le upu le o le saa ole ele se mea te toa, ele se fua ina ai. Tātou tatalo ai mai se itaimi wa luluti ti ngā ole tino.
1: Amen.
0: Po alava fo i faafi i tāuli o lo tātou i ai. E sa saa faa i puvai. Lo loto ma lo naunau.
1: Amen.
0: Ta maa, wa o aile e sa saa i ai. E sa saa ili ta maa. I maleava, maleava o oe o lo ta maa. Ia ole nei, wa o toi sau fo. Yoen a e pe fa pe lau tali le atua yo sa e tali ta ma sa e tali fa fetai pe yo paulo va mai e ta talo mo lo mo le kale si ai filipi o te mana tua o taimi uma every time I pray I thank God o yes. Paulo le
1: amen
0: o te fa fetai le atua a pe o le winga le o te talo ta te sa sa fa ai pu vai le se me tu amen e te le ma si yasi e sa sa lau te talo a wa le atua e te iloa o ia nā iai le lua mafutanga vāvalo loto asang
2: amen
0: tu loto nā e te alu iai o le afiafi o le tae ao la usa valivali o lau memu o lau nofonofo po a lava mea o lo efa ia nā e te memu lava matau tau ilea taimi malea taimi
1: on
0: sai mai
1: amen
0: e te le matamuli pe te mai te sa atu a venga o ti ngai lo atua a wā wa e masani o na winga
1: amen.
0: O le atua o ia o se vai puna
1: yes.
0: E puna pe alava ta sin nāmea na umaua au matatalo sanga
2: amen.
0: Ole vai puna e puna pe alava mo e vala au masa ili atu ya te ia anpi ole matu whamalo ti tatu sa ili marisanga sa ili amen. A wai fina ngalo ia ya tatu maua o ia ya amen. Tatu ole atu masanga ole atu o loo fa afufonga mai o ia
1: amen.
0: Fetalai etu ole atu masanga ole atu o loo fa afufonga mai o ia sa ili masanga sa ili o loo fina ngalo o ia e te fiso o ta ia tui masanga tui ya tu ima le fa'atu atua e ta tala mai wa ele ila vasese tu ima le fa'a pia le yai tangata ta tauna yai tangata le fale o te tu la te ilo la yai tamaiti o te tu la te ilo mom and dad o lo o yai le tangata a ya le tu ia na ile langi e fa'i la vasina sina ese atua man wa o ta o le tu ia na ile langi o le tu i fa'i fa'atu atua
1: amen
0: wa o ilo le atua na tali mai le vai aso le o le ia la le li le a wo lo le la to yalu tama na etali mai Manatu ma efiso soani mo tato wa lava o mana onga. Manatu ma efiso soani tato wa lava o mana onga. Fata ritalinga olo eiai. Ole olanga tatalo ole atu sa ili tui tui awe te fiu ngofie au aisea e fina ngalo le atua te mafuta atu awa o ia ole vai e puna pea ele matu e faafia e ia ya te oe e foa I mai mea alofa tele mo lau whanau e fai mai o tau nae e a mio leanga tulo hele o se o upo le afiong ale atua fa fi se ona tau avatu mea le lei matau fa ape o mea le lei umai avi se o whanau e le ai se me siri le lalolangi nei na ilo le fa amalie o lo loto I le tali mai le langi tala noa ne ia sangama tu loto ile matango fie ole atua ma le tali mai ala wata talo ala tala na ai wo o fai tala atu lai titi e mata utia le mole fa alongo e fa atupu fa atu atua e fa atupu fia fia tatalo ola to e fo I tatalo lea ola to e fo I ala tatalo lea fa fangu ele ai ma sesi o tato o fa ape o fia fia ai ainga lea o te fia le ai e tu tusa I tato uma e tu tu sei tato umele si la fanga le tua ia samoa e ola tato fa malo si le nai ne fiafi fa malo le tatalu fa fitai mo uto lo te filisa te filisa u noa ile fia fia lo ta watu ta wani ta wifu ma vivi yatu ile tua ona ona pa yatu ona ona ona ona ona nga luenga mamana I te tonu lo ainga ia e mai se te tonu e kale si po ai lava o lo e tatalo iai a lo eva ai yatu ile mata utia se take the credit for me palangi take some credit for you fai ile tu fa fitai ta ma fa fitai uta va ayatu ile mata tia lo wanga lele wa ta tala ta tu laina fitai tonu wa ai fa malo la va sa mo le uta tala laina lo tu
2: haleluya ya fa tala fa tu ta tu la au nunga le laina sa no mai
3: so fa manu malo yesu ke riso le na fareta
0: malo paulo
3: wa la inga ye ya sto fitta si ya mi foi le mattanga mo po ya a vedere catalo fa poi auto fiona
0: e Paolo ma le ainga
3: ma salome fa pena foi ya lo chiama come tuo guarda tu ma sto fatta si mo le atu vuoi a la sanga e fa fitta fa fonga le su me le ho ya
1: taito amen
3: fa tele lava Ole pu pa mai ale mafta ngat talo al matu. Yes to.
0: Yes.
3: Ya ale m fai lavar fie fie pe on faro mo at patron per tu a salome. Fie fie malo.
1: Esana.
3: O pa fo fonga mai ale tua. Ya ta jonu ile tua mal fa maoni.
1: Amen.
3: Ai lo na lotto mo na mafo fa wi. Ona na mutu se chulo vane fa punga yo wa la ngona chinga ta mole mole ya pio asole tu ya salo me le chitalo yo e o tal chunga le na o lo fa punga mai de la yo ame pa tu ke mana na o ta tu vole at le chitalo
1: amen
3: pa tu tua ya se o ma si o wa finere na ya me si foi ma o mal chinga ma si ama fa na o fa na o ma fa na o Itu nak boleh siapa tu ikhlas siapa yang macam maaf dan setalo, mungkin faham dengan yang sami, kalau China maaf dan macam awal macam pun setalo faham alis sum.
0: Oh, mana ya, malu.
3: Kalau China yang susah China maaf dan macam lagu ia sama, ya faham China ya.
0: China.
3: Dan wala masih anak faham nau ya, gua malu ya lika, faham sungai awal ya cokian, ya faham lagu ya. Ikem fala, fa tau mencina o matu maftang alena. Kalau tu fa boleh mole mana dia dia alusi onusa. Kalau mayai matu tu nak tu isu tu ini pernah mai. Ya le doa Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
3: Manu yo nganga murtatu wat nu ia mare nganga fa lo lo lava ia auto yo mai pare tua fa mon mole
2: haleluya
1: amen
2: ia watala me langi de malu yo ba
3: haleluya
2: fa dia fo ile vani me mon alu nga ona au fo me ro tawa tu le aso le ta se aso le ta se fo po le ta se po ah
3: amen
2: ole meta utiana ole tua ye ite mi ngalo ngalo ya itato Ah, le fetta tutta la ia inga luenga mamana ale tua.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ia. Paulo.
3: Ia.
2: Di ele tua ilo soifua ana ana ile tua.
3: Ia.
2: Vai oi. Fai mai le luka e lima, fai po e lima. Le li e. Wa atoa le po. Wa tinga aina ai mato. Ele aini mea wa maua.
3: Amen.
2: Amen. Ai foi mai. Ai ona o lau fitalinga. Mai ona o lau fitalinga. O te tui foi le upenga.
1: Amen.
2: O tala le na a Yesu. Ia e vai atu. Ai foi mai se Yesu o anu lava le po o foi le. Ia. Ia ele. Ia ai ona o lau fitalinga.
1: Amen.
2: O le mele. Tatalo ina la vale nganga fa fita ile tua ona olo le fiu et tatalo.
1: Sana.
3: Amen.
2: Mm. O te talo ina ya vea oe ma fai faiba.
1: Amen.
3: Amen.
2: E te tala tala ina ya ma e fa atonga ile tua. Ile te leo mana onga olo fa pena ona eta ua e mai se fo yo si au fana.
1: Amen.
2: Mm.
3: Ai. Aleluya.
2: Ole tua fa maoni.
1: Sana.
3: Amen.
2: Ia ale fa mai ta fa mai wasi o mia ia le awia a fa mai o ma kwa kele lava.
1: Amen.
2: Ia le awia o fa mani anga na le tua.
1: Sana.
2: Ai le fa mai la. O si o mia se ia.
3: Aleluia.
2: Po si o mia ni ia. Ai fa mai. Ua si o mia ele awia.
1: Amen.
2: Wo mai awa le lang.
1: Amen.
2: Hallelujah. Wo mai wo mai ile upenga.
1: Sana.
2: Hallelujah. Ole upenga ortanga tsa ili.
1: Amen.
2: E ale ele alu ai alu fa ngota e ke ele alu nga o au po o lima se tulo.
1: Amen.
2: Ah. E ke alu male upenga lu no winga e ye ile u fa moy moy.
1: Sana. Amen.
2: Ole ete aluai, ete alula, ola upenga lea, e lafo akungei. Malo ufato atua ya Yesu,
1: Amen.
2: E mawai.
1: Amen, praise
2: it. Iyoi, iya maka ukia la,
1: Sana.
3: Ole atua.
2: Ole atua e mawai mea.
3: Amen, amen.
2: Ae alu efa ilu maumanga, efa pena afo yona maula maumanga.
1: Amen.
2: Iyoi. Tutupu maila au ese ese pe atuto ina. Le alanga le kupu mea. O le ayu se mea alu kuko.
3: Amen.
2: E fa pena fo ila le upo le tua. Le alanga le tali mai le tua. O wa ele isi se ubala watu.
1: Amen.
2: Ayo le fa atatu famenta ma le famenta fionga le tua. Pumai. Bala o mai.
1: Amen.
3: Amen.
2: Pumai yo le mai.
1: Sana.
2: Yo, famela iya lea. Ona utali atua ilea.
1: Amen.
2: Ele fai mai, ia wala o mai o ngakali, a kule alu fai fai awalamu ulea.
1: Amen.
2: Ale fai mai, o ia e tali mai.
1: Amen.
2: Glory to God. Ia o wano mātou watua.
1: Yes,
2: Sana. Paftai lava.
0: Thank you, Lord, for your word.
2: E se le lo loto, wa wafi o mamamana.
0: Amen.
2: E lau telefon.
0: Tatama.
2: Ona wa mata wilo, o e lava ole atu ole poto mane ata mai.
4: Amen.
2: E le masu e su e ina lo mafo fau.
3: Sana.
2: E oe, awa o e lava ole atu a ole na faya mea umalava.
4: Amen.
2: Ola upu ole upu ole ola nana e feta lai atu. Ona yai lava lea.
4: Amen. Yes.
2: A olo fina ngalo. Ya mata ulangona ina le nganga le fatu atua.
4: Amen.
2: E le ngata na le fatu atua. E ya faama. Ya faama oni yai matali tonu yai.
4: Amen. Yes.
2: Olea eta utalangia le mana ole upo ole atua.
4: Sana.
2: Tama ea o ilato umanata ua elo watari. Wala isese o lilo lausila faama.
4: Amen.
5: Amen. Ruta.
2: Ioi.
5: I'll just say you.
2: Ia Ruta. Le fale tua. O se ingoa mata ngofia fo le ingoa ne te mai ta i Ruta.
5: Ioi. Tina fana umu fana umu fana umu.
2: Ioi. Ese o tama ita e ama mama ta u fo ile tua ye bi ye la ba yesu ke risa o ila to fo i u malamba ye na ta u mai
5: I can fala
2: ia to la la u mama i luma sa lo me fa mol mole
5: fa su fa sani fa su mole ye to fine ya le lo
2: haleluya
5: fa la linda la nuola
2: praise god
5: sami tsunga ya tsunga ya ya ya Emma,
2: I yeah, it is ila via oi.
5: Sunga lo keni.
2: O le fo ila e fata ita e atu le mana o Yesu e tau fai ngā rurue uma.
4: Amen.
2: E te talo atua, whalau mai wa aenga le ingo.
4: Sana.
2: Aleluia.
4: Thank you.
2: O le mea na e tau e whelanga longa mai.
4: Amen.
2: Aleluia. O le mea na e tau e tu fatas.
4: Amen.
2: Aleluia. Fai mai to olua pe to tolu. I am a little bit of a sister, for my Yesu, Oteya ina.
4: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
5: Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen.
5: Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
5: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ona fatu mawina la yeah. Fa unga ma fa popo le poto
5: me alo flenga
2: ile ngutu olo watali ise tu lo
5: ya
2: na te lo ai ona tala tala ina lo mamalu olo fa i lo mai e fa ilungo le e ale la tu fon tatalo
5: amen
2: haleluya
5: yeah.
2: Olo fina ngalo lea awa fo ete mena ai fa nga uma mena e tinga ina fa
4: amen
5: yo e
2: Hallelujah. Yeah. Efa nga ina efa ilo ilo na mamalu.
4: Sana.
2: Efa ilo ilo na tele.
4: Amen.
2: Hallelujah.
5: Thank you Lord.
2: No mata watua pa ia efa fitai tele o lato uma e kalesia o faife out.
5: Yeah.
2: O tama matina o uso matua ngane o e o malolo mele ngaluenga le atua.
4: Sana.
2: Ai elisa etonunga ele o malolo titalo itono aima.
4: Amen.
2: Suwafa manu malo Yesu Kristo letu te fatupu te leina le fia fia mai fia fia la bao ya yoba ona faya le eyo me mana ilo loto pela titi pe mauloa pe toe ina pe ten titi ai lo letua ma ana ile letua aleluya e a fio ifo ya ile letua aleluya
5: thank you
2: Lord orosa ili mai letua yeta pua yatu yate ya ile nganga malifa maoni Ia no mata o tua e te talo ina lau fa unga fai fai pea I lo watali.
4: Thank you Lord.
2: Ia bea fo ilo na leo el watu a se leo maali e ilunga o ea.
4: Amen.
3: Hallelujah.
2: Te tonu fo ele me olo iai e mai se la fine olo ta ua mai. Lea tua. Te maa fa tu la ilo wa fine. Ta mu fai fo ele te a polo I fa le anga lana au au nanga I atu e. Ai leisana me ma fai.
4: Amen.
2: E sili le mamalu olau fio.
5: Yeah.
2: E sili le malosi olau upu.
4: Amen.
2: Olau upu olo iei leola. O leola fo ia leena a leola nei. A leola ma leola e fabavau. After Yesu Keriso. Amen.
5: Amene, amene.
2: Pafetai Paulo.
3: Atawa alo tangata. Stopa manu manu wisi kriso. Mori atuwa ili nanga kapeji. Bilawa.
4: Amen.
3: Sangam Puloto, Tala Ile Tuamunia, Tuan Famyanga, and Wayato, Yangana, my old Tong, and my
4: men,
3: my letua, Isanafau, Kelly.
5: Hallelujah, thank you, Jesus.
3: While I'm a man here, Motangata,
5: yeah,
3: after Lama Motasanga, and they
5: pour him.
4: Amen.
3: Your mobile is so far, it's soon allowed.
2: Amen. You don't know.
3: no, Matau no low.
2: Men,
3: for the Atiana Fasta, and me for it to our
5: Matan, yea, yea,
0: yea,
3: Leo Levin, and let
2: you
3: out of the Valley Matuan, the Malap, the most thing I'm no longer feeling moon and a
2: bow.
3: I told Papa Tassi, my name, Town of Long, and
5: say,
3: Formula, last what I
2: have
3: yet to come up. Ngale tua mule atenganga ile amlenganga falo alo
5: amen
3: ile lava
5: ya mano fa fitai fa malo si paulo manu ya tele o male ainga
2: sana
5: ya
3: so fuwa
5: ya
2: so fuwa
5: so fuwa ya la belisi
2: fa feilo ya tule line sa no mai
5: malo lava le ono sai
3: Oh, the Pantal
2: Patu,
3: Ya. Tai le alofa maleang alelei.
2: Mele.
3: Ole li ala ya auto ile po male po.
5: Alelei Jesus.
3: Ala ile tato talo.
2: Mene.
3: Io manaonga masangi lava si toina.
2: Sana.
3: Ole tino lava i vai mar tua mo umat.
5: Yo ikalo ile tua.
3: Nengata ile o si afana. Mulianga epi.
5: Mene.
3: Naluenga tapena ya ilini yato Monika ukwese ni yanga aoga Lea tuwa papitai Na umio so tutalo ya utupa tuwa Yesi utupa pine po ya ake Ili palimai Yoi mati tuwa Papena ono
5: Alilusa Jesus
3: Ya maisele lautele Orifana ume olo ono nufuai Na itene maratu Taito olua mafana
5: Na itama mataito olua
3: mafana Ya umanaonga masani Yo sito ina Alineia fifi Papitai
5: Ya aleluya.
2: Ya le li ya tama ulingia ya wa sila fia le atua lo si ufungo le atao le upu ne ya fiafi fetalanga Yesu ele ma chayo fitu alona fai pue fitu ya ocho ole atu ona fo ina maile ya ocho ya ocho sa ili ona ocho mawa ilea
5: Thank you.
2: Yo so chui chui. Asu on a choi na ile ya cho cho.
3: Hallelujah.
2: O me se o pusa ili e sel fa ma on yo le chua ya cho e malo wa inga.
3: Yeah.
2: Ulungia na o va ia le. Le matsa ngo fi o le chua lo sei fua. E o le asa o le tsalo o le chua le tsa so sa po e o le chua fa iba ben o le chua ma tsa tsia e sali mai tsa so malaonga. Hallelujah. Hallelujah. Ole fa malo longa ilona tino a choa mailona tumua se pa ia le lo fiona au aleluia ile Yeremia so cholu fa u pe cholu fa uta o se fa ia se fusi olona mai ma se tonga fisi e malo lo ai o se fa malo lo lava ia se ila cho ma o fa ali a se ia se ila cho le sili sili ole sili sili ole maluia ma le fa maoni sa mali su fa malo malo Yesu ke riso e tuina tua ile fa malo longa ia ulungia wa la fielo na tino atoa ua na o e lava mātou te sulu fai ai wa wai fetala ia mātou sa ili ia te oelo mātou ta mā tu ina atoa i foi ona tua fafine ia ake ele ngata foi leo i fale mai il tua fine sa amoa ia muli anga ia pa iatu pa iane lau fa malo longa ia te ia aleluia tu ina atu foi le fanao ia sala male muli anga epi ale ngata foi leo le fanao ia Monika McQuiston Aleluia ya lefa nau fo yo ya Australia mani usila tama wa esila fia me uma so inatu fa manuia ya wa onga lefa nau fa manuia inga luenga fa manuia ile ulufafo male ulufale ile suafa Yesu amen amen
5: amen amen ulungia
3: pa pitai
5: ya
3: alfangia ele ele inepo
5: aleluia
3: pa lao lao lungo ala
2: tani
3: fo le atu ule nupo ele naya ya Fangia ele tua,
2: pakau
3: nuina, ya inga feiroa, imanai pwanau, vi ia leri.
5: Amen. Ya, soifua ulungia.
2: Taifua.
5: Fatalo fatu vala au ilai na malo lava le onu sai. Talofa. Talofa sau no mai.
6: Ya,
2: salo fat foi
6: ele.
2: Malo
6: ko
2: fisa
6: nei
5: ku la fiafi. Salo fa. Malo lava de fina u de. Si ai ru ka ko di. Ya.
6: O duo angiro wakte aya ek kalo bo ngai kanga karo nga yeso swami ya ngai ku la ya o kapa o duo ngai ku la ya si o mo o kele mayale de ki apolo ni la ngale no wa fa maro lo o la ula sikolo ngai manu le ua I ku nga mau le van kakki e ku mama kele la nga o fa maro lo ma o kalo mo ku wa ku ru mare ku ya o fede le shoro pegi ange du aere I o nga ale la ke ke mga ambia el duo kalo ya ke urua la ngale wo Kele mayanga wa uleo kifayanga lwe na wasola le kasi Wasola le si kasi ya sefer ki apolo wa ukele sefer ki apolo Ay, uke mga ambien lwa fsosangi Nga yoki nga makuwa Nifo iya Oko umara wa ufafunga mayanga uleo ke kauma Ma ki apolo Manganga le anga umar vangi mungin Olo ufi na ufo ifo ire kalo ayo Uke mga ambien sirwa kama Sirwa karo fa kasma
5: Ima rupo kunga
6: siyo kwa nangi pele Olonga swafai kumfongo Tumafono enele famsa Fatai sa tao Kwa mao fo inga iye Angeru malayo Ole nga mawa ifo isi uka male Nga fina umaili anga yeskewisu Nga iya mfai na vonga Vakusa uwa vonga uke lakwe fa malo lo Fa malo ye kalikungu inga Mela umau ma Kakasi ma yeskewisu Eva kwa uwe fa malo lo I ai umama Ma
2: lehen
6: Kolo fa pena Kwa siyo ki ikaka Fa malo loilo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo, fa malo,
0: Mai tātou lea tua oai se whaasanga tau mai ai tātou. O ia lava, sana le whaasau ina lona lava alo, o ua tuu ina mai o ia, yes. E sui ia I tātou umalava. E le fua I fua mai e ia, ia te I tātou mea umalava, whaatasi mai ia, ise, ise a. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Wow. Tama. Tama fa fetai lo lo fa lo nga lele fa fetai lo wa fa fine. Fa fetai le loto tele. Fa fetai mo le vala awina. Fa fetai mo le matala matou tele. O olana lea olana lea olona lea nga va ai luma o la wa fio. Olona va afai olona vala awina lea tama matou te tatalo. Tama ya ola le afi o le nganga. Ya olona le afi o le nau nau. Le afi o le nau nau ina ia tape I lalo mea le ti Apollo. Ia fatu lai mai ilunga. Tama leola leola leola le tangata na e au mai e ola yaso wa e fina ngalo yai tama ile su wa fo ke riso le tu wai e te ilole a matanga yo le fa ai wa tama a mato fa longo tu me fa pe nei mato te pe mau te mei a mato te loto te tele le anga ola wa fionga le mato te fai tau yai o au upu ia tama o au au au au na wa uma na fo I uma mai nei mea le tu wai le a wa tu si tu si a mai tama pa ia tu pa ia ne ia te ia le tu wai te tele mai o mea olo fe ngai mai ia ia ia ila wa fio ia anga le lei ia anga le lei fa atino ia I loa mai fo I ia I loa mai fo I e olo o lato I loa fe mai na nala na alu na olo wa fio lava tama e tu watu ila wa fio o e olo olo olo o malu pui pui ia ai le nei ministry wa e tu wa ia tama tu watu si ona a inga tu ia tu ma fono ene le I sa fata ma tina olo olo olo puno na umai mo ia tama tama ile wa fo keri o mato lo wa latale le afio mai o mato wa li wa mato lo fo ipe pe a pe pese ma siva mai o mato luma ya ya nei te moni ma me fa pe nei ai tama au mai le loto tele ma le anga vaa nga vaa mai la wafio, le faa unga mai la wafio, e mafai yai ona tautala le tangata e tautala lava, ya wafio nga wa ola upu lava le atuwae e ma maai mea umae e ma alolo wai mai umae le atuwae e fefe aifo ilea li ilea ma alu ese le atuwae, pa ulava lea na ole mea e mafai yai ona alu ese mauluma, o mea faa pene ilea tua, malo mato wanganga le atuwae le naunau e pipi yatu ya itama faa ola ola le atuwae faa ola ola, faa loto tele atiri le atuwae wai fa ai loa le atua lo wanganga ia maua ni anganga mo la wafio o ai o lato I loa le mata utia o le nei kua nga ministry le atuwae ia ai maua ni anganga le atuwae awa le fefefi fesili pe fa fefea o na fai po fea o fai tawai la wafio nga le atuwae ia po so lato uvala awina fo I le atama ia fa la ula o ala le atuwae lo na alu atu o lo na toe fo imai ia manuia le atuwae le nga aluenga wa eto fia ia le atuwae le o efeta lai a fai ete e au o ia mala wafio e au mai la wafio ia te ia pio sa o lea o ai se fa sanga tau mai ia te ia le fa au unga wa wafio nga mai lona leo malona ngutu fa anga ngana ia le atua ia wafio nga o le atua fetalai la wafio ta maa ia vi ia oe ia sanga vi ia oe le atua e ilona a inga ilona ilona I mea uma e tau ia te ia le atua e malupu I puia Malupu I puia le atu guys. Malupu I puia I ate ia. Kava over here in the mighty name of Jesus. To you be the glory, the honor and the praise. Ile su wafo ke rito. Wa mato wole atu guys. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Kava. Tu mafono. Ya. Only people like that can do that.
7: Tonina.
6: Tato ma tanga talo ni afia fi madu budu. Ia di ia le tu ai mea umala vai mana foi talo sanga molia na vai aso mo au si apa na ai mana na vai si apa matu ina malu fal. Ia mana si si au ekali si aso umala vai mana iu wainga. Emi le fai si si ai le anga fa kai. Ya ti ocho ulo fai ala vale fai vai vai aso uma vai aso uma. Why be ye mumuli to Aliangang of Afkaya to I let you
5: amen.
6: Yeah, I owe my own mamma, Danny lover. Yeah, Elifanga Ruina, she would come out to in a mad woman no follow. Yeah, my sister, we call his yat, oh, my lover, I ain't a just united ma. Tina mad to a thing on a yalong fan now. Lato foisa. Ata otoli eto no mauta nga singa siyo ba aya poli nga lo pole
5: nga
6: wa po ima itua ya ay ulo ya ite la to to no mauta malao ili o ato otual malos ili fabrico lutalo
5: nga
6: itama sina matua to no mauta nga singa se ya mo si po ifale una itanga sa matua
5: amen
6: fale ma yo na ifana ya ay maise au tina na yo wainga o malava mse o fanau sa ito o lua mara to fanau ele fangaloina po na tamam tina matua si o lua malanga mai Samoa sa ili nga malo si tono ineya tino ya ay masi po si o painga o lo malanga tunisia ngafi sa yao po yo tunisia o meu fufuanga po yo si wainga isi o lua mai nea leipas
5: Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ia e te talo fo'i mo moe olo e te tono maota ngase ngase o maota o tangata matutua. Aleluia. E se lale maana I olau fasoa.
2: Amen.
5: Te ilola oi. E ye lale tala fo'i lalea ili saite ole na luluina. Praise God. E ye I o isina pa ule. Le saite o ilunga le awala. O le papa.
2: Yeah.
5: Yeah, all about tui. Praise God.
2: Aye.
5: Ale, say to la lena lulu ya tui. Well, my ole mea wapa u ile ele ele le le.
2: Amen.
5: O ila to wea wafa along ole upu. Matausi ya ile loto. Wafa maoni male le le. Ona fua maya ilia. Male on sai.
2: Hallelujah.
5: Awa olea ma awa tu mama tu wilo oertina on sai. Ete ono sai la baile faiva lea ole taulongo longo.
2: Amen.
5: Ete taulongo longo la baile atua. Ete taulongo longo ite ngata ole ekalesia o tangata olo ainga. Ete taulongo longo lau fanau olo oore ngalwenga le atua. Oye olo fai ngalwenga.
2: Amen.
5: E oli ai foi lá a mato o loto. Mato teilo ai nai. E te le mafaiona fa angaloina le atua.
2: Amen.
5: Awa le te le mafaiona e fa angaloina tangata pua pua ngatia.
6: Sana.
5: Ai maise o au na ale atua.
2: Amen.
5: E le o se atua loto ngalo a ia.
2: Amen.
5: Praise God. Ia vi ia e la le atua ilo soifua. Ana lo soifua mana tunatu. Ete mana tunatu imele lei. Olo mana tunatu. Ia soifua malo lo ina tangato le ekalesia maise ol tamale ekalesia. Olo ufina ngalo ia malo lo ina tangata matutua.
2: o fa na ule me ma le me ele ngati foi dia e o seu no pere isa mo eu ia na mamalo no haleluia et ei lo o le tu e au e au e au la na sila fanga ele pu pu ona au por tala na tu spaia pe me apane e apatu e apai fo ma a apa mai Pai mai na te faa tū lai, na te faa malolo, na te lawe ai, na te faa fia fia, na te faa maa fana fana.
7: Amen.
2: Awa, e tari tonuina, e yei fo imatanga te faa nonoa, o loo e au maia. Ona yei e o loo pōpua ngatia.
7: Amen.
2: Ia lo mātou watua pa ia, e sele lasi o awa fionga mamanga. O loo wa lofa faa soa, o loo wa lofa lawe ai. Wa e fa man natwa tili le neti na le me alofa.
7: Sana.
2: Oh glorify your holy name, Father God. Ole me la le oli oli ayo mato lotu. E te fa man natu fo tina. A no fo tono lo na fali. Ma fa yana titaro. Manatu fo imato.
7: Amen.
8: Thank you for your prayers.
2: Hallelujah.
8: Amen.
2: Ile swa fa manu mari Yesu ke riso lo mato te ma pa ya. Ya fo ya te te ya le lot of fear fear. Wa ole loto fia fia ole baila agua ngane
7: ya
2: e fa fia fia ailo na loto aile ngata fo ile fa oli oli ina na te iloa tali ona te talo
7: amen
2: io e ta maile ma iwa ma los
8: ali amen
2: ta maile fa na wa ma manduia o ona
8: io e
2: ta maile malanga ko ta nu mal manduia
7: io
2: e haleluya O mea ia e fai e la ua fiole atua, ili tangata e ana ana, ma tau tau atu, ma sa ili atu. Waife mai sa ili e maua, tutu i atu, e te tala ina mai. Aleluia. Oe ole atua ele pupu o au. Ole atua oe o manuia. O manuia ole o langa nei. Ma manuia ole ole e fai vau, ale fai mai tala tuspa ia. Peitai ole mea ua pa u ili ele ele le lei. O ila to ya o fa lo longo le upu.
7: Sala.
2: Ala le te fa longo le upu. Ya ma eta longo longo. A ia. Ya ma tausi ai ile loso wa fa amaoni. Male le lei. Ya fa tai loso le lei.
7: Amen.
2: Hallelujah fa tai loso mama. O wa fa pe na loso le sa ili ma ya ile tuo.
7: Sana. Amen.
2: Ioi. Fa mai la ya oli oli lava o ya yova. Ona fai ala bale e iau mea, e mana o iai lo loto. E amanu ia fo ilau fai ngā malolonga le nei o. Fai se miti matango fie, fai se miti a Yesu. Fai se miti e fai loama iai a Yesu. Lona fina ngalo a lofa ia te oi. E ala suwa fo Yesu. Amen.
8: Amen. Fafitai nina.
6: Ese si yo puro nga tulo
2: fafitai.
6: Aleluya. Ya le atua in via uma o lo rupaya. Ay, manu ya che le lava tia ma ya po y manangalu mesa ney tu la lupo.
2: Amen.
6: Taitaya tu soy fu ma yo la ili. En ya me supo y le hapsiun aya taito. Que a lo fatele mo o chou fa to fa soy fu a manu ya el po.
2: Ya. Tu fa soy fu a to nina. Asifua
7: fai. Mm. Merita sobala au.
2: Fa feilo ya sile lensa no mai.
6: Ya parte mo la bano. Ya pasado pa chun mafanga. Ya lo me yo e chun na sua wa o tu stala sama. Ui. Wa o ima yo sa po ima ngere te mo tu we.
2: Ui kalo fa ta lo fa tu stala.
6: Ya ta lo pe chun pa chu a mese ya usto a.
2: Ya sala tal sala ma tu loto.
6: Ya pamamiele tua ya tokotu andia ino vidia tu nemna miela no se talo mo la pana una tempera en hoy ya tu sala mas en suena admita y va mas una y por na estela
2: hoy lo no su afa
6: o tu sala ino lo mo la pentura
2: ya que we got ya
6: mala o mala ka makenga ino ya en marie
2: ya
6: en marie mole ya me te pana uma la Ala uktan ya o sing o tusinga
2: tusing
6: o roof o laukasa ya ay mesesu iyo o amet na ya
9: na te sala o la vea de puruma te pe de sino te pentina te sama le ainga y al longo y en la unia daba te te chalo de fama lo longo e te colichua
2: aleluya
9: ne te mas sa no sta no bigotto
2: aleluya
9: asa e ta tu te siema na miel fama lo longo y tu na tu ma le lotto a to y le tua e tali de tu y o ta tu na tu ma ne ne agua ta tu te pa tu
5: Tolu fitu fitu tasilima iva tolu wa ile lelei male anga lelei ole atua. E ta talo atu ala atu te wha maalosi mai fo ia mato. Ia atonu, atonu ole au faisi te talo.
2: Sao no,
5: sao no. Fita la iesu, ai sao no. Ia, ia. Ole au ta talo ole mea lava e mai le anganga ilo ia se au. Ole au ta talo iova au lo mate uta maana ta ua mai lava na yo mate uta maamti na mate tua. Olo oito tonu maota ngase ngase tonina ai mai se fo iisi na ta ua ta maa mate uta si iatu ila ua fio le atua. Ele ai se me sili ona mana umia ili tangata ua matua le atua e ole mata fia fia ole, ole leo le mu le atua e e oso ai le fia tau mafa e oso ai le fia faalongo atui po a fe au mai le mai le doctor o au mai mo ia le atua e mātou te tatalo le umia i lātou na yo lātou so i fua po a lava fai ngatā o lātou faafea ngaita mā lau faa malo longa mana le atua ia i lātou pa i atu pa i ane pa i ifo faafetai mo e ka le sia o lo opuno nou foi ia po fono tatalo uma lava o a inga mafaa nau o lo uyo lātou tua e tatalo mai i lātou ai sili fo i le mātou faafetai ye o lo tausia i lātou ta mā angalelei faatino ha? Ya, angalele fa atino la wofio le tuwae. Ya te ila tu fa mnuia le tuwae pa ya tu pa yane ono kiriso. Amen ma amen. Fatalo fa tu le wale laina sa no mai.
10: Talo fatina.
2: Ya.
10: Malo la val fa yongal wenga.
2: Osana alofa.
10: Ele le po o fei le lu a telefone.
2: Ai fei.
10: Ya. Ya. Malo lava mulungan benga esel matang o fear palo lo atu
5: Amen. Yeah, fit and
10: sound no. Wa over la agua tu ya se auto sina.
5: Yeah, fish.
10: Ta mole mole ole foi fatu a umale macho maftanga talu.
5: Wow.
10: Ah,
5: it's amazing.
10: Ah, sina lo maftanga le kale sia.
5: Wow. Sana.
10: Amen. Ta u fa malo se le u pul me ya sia. Ya ai langona la va fi fi le nei tu la fa lo lo wa tu. Ya se auto au au na sina ya tu.
5: Aleluya.
10: Ai o lo o mana o nga tu ina tu pa mo le moli.
5: Ya.
10: Ya e sia u sama sa mo.
5: Ya.
10: O te va nei ni sila. Nei o tahu.
5: O tahu. Ya.
11: Be next sa.
5: Ya next to aku aka ko. Ya.
10: Ya o sia u sama le sa mo.
5: Sama.
10: O lo nai ngoa o le lan.
5: Sama le lan. Ya.
10: Ya. Mas yo tu ngane e ngoa ya la bea.
5: La
10: bea. Amon mole tina ho mana o biala o to talo.
5: Ya.
10: Ina ia ia ili fama lo lo ngale a tua ilo na tino.
5: Ya.
10: O atolu. To wa lua va yaso ta o to o ia ili manava. O le manava tina.
5: Jesus.
10: Ya. Male e mawa fo ili to to mawa lunga male supa. Ya. A ole sua ngane. O le manava tina fo ina ave la ua falma ia nasi sa oa.
5: Amen.
10: Ele o vala agua tu mata o fio le le yo le tuo lo o to sala do ina le le ya.
5: Let's hold hands together.
10: Yes. Na mi ala vala un tu so so an
5: sal. Talo fai. Talo fai. Fei e to tolu mato. Le o mato u uli ma fa tasi ma mato ta di tolu. Tu watu ya sanga ya matama ta talo le umi tu watu tu ma ya tu ya tu loto. Vale ava no mai lai na. Ko sanga.
11: Wa ye mato te o ya.
5: Ya.
11: Bono ya te oe upo le ola. O le ola ne ima le ola ele uma o fiong fe mai. Vala au mai. O na utali atu aile ya te o so. O le atu o le atu o tari tatalo. O le atu a fa afufonga. O le atu a fa amalo lo. A ele ai fo ise ma i ele imalo lo. Na fa amalo lo ina Yesu. O le anganga le wa mato tutu fa atasi ai tu sama wa fiong. To lua peto atolu e vala watu ya se oele me manao e fai mai e fai alava. Aleluya. O oe ole atua e te fai a mea e fia fia iai o tangata. O oe foi ole atua e te fai a mea olo o e peta lai mai ai. Ele o se atua talapelo. Ole atua fa maonu. Ole atua tali manao. Ole atua tali talo. O e peta lai mala mai.
12: Amen.
11: Ona uta ali atu ai lea. Aleluia. Ale wato atolu ma to fa ya te oi.
12: Amen.
13: To lima ya taito.
11: To alima ya taito.
13: Aleluia. Thank you, Father.
11: Tu tu fa tasi atu ile ne ya fiafi. Aleluia. Pema yele ma walunga le lang.
13: Aleluia.
11: Me au watu tangata ya te oi. Ile nganga malifa tu tua. Ya ya fa fe ya lo wo fionga e se fio le mema wo lunga e amato bala watu ma fa fe ta ya tu ma vivi ya tu ka me te fio e se lo no fo ali ai ya fio i fo le mema ya lo fa na o ai la fa sa ma sa ma be a fa ye a wi over my mato aleluya tama Ole bi inga ole fa manu ma le fa ne tanga. Paule le mema fa yuna ma so fa yasu ya te oi. Ole fa fe ta yasu. Ele mana alofa, mana ma le lei, ola wa fio. Tama ea, e tali tonuina ole polene e ele suima. Ele suwa fo yesu te riso. Aleluya. Ya o tato tutu fa ta. Ma le anganga fa aftai ile atua. E fa. Amanuina lona suafa aleluya yo tato tali tonuina matato twa fa atua tua I upuya wa tato tala twa ile tua aleluya
13: amene
11: si ia oita male alo male ngangsa
13: ia fa popo atu ya sanga lele tato ilo uma e moni wana tau ave o tato singa tau ave o tato fa fa no noa o tato manatu o ye o taya o fasia ile atua ma wo fati nga ina aua aua manu o ia ona o ata to soli tula fono o momo o ia ona o ata to wa mi ole ala ole o inga e file mu wa ita to wa iona lunga lea ona fa alava lava foi wa malo lo ai tama ma to te fa amen ma sanga fa amen wa ma to la ngona lo tino lo lo fa ma lo wa lele pa ya tu a pa tu le tu wa fusiane fusiatu le tu fa fa a to to ina le tu wa yo la to lo to manganga a wa fionga e moni le tu wa le ai lava ma sesi e lave lave ai le tu wa na o yo na na o oe o lo suafa o lo fofonga wa feta la suafa ke riso amen fa umar ta ta lo
12: le o me le upu mai la fenga le tu wa ino tsho tu mai yesu haleluya fa mai e muli muli asu nei fa ilonga ye fa tsho tsua e tsho tsule o tsho

0: wa fo ye malo lo ayo cho ye ocho wa moina la wa mo ye ocho fa wa ya cha ule ang malo male lo suma lalo ona mawale ocho le malo lo nga mo ocho na wa ave mo fie la wa mo la wa fo e mama ye le su wa fo yesu kristo wa malo lo lo wa fine po lo wa chini ne ya fia wa ma cho fa cho chu wa we fe chala ya le ai so ma cho fa cho chu e se le fie fie ma ya ule alwa chu ya chi oi ona fa cho chu ma chali cho o lo so I fu ye o vai rai yo va rofesa yo va saroma yo va nesse nesse wa fa yesu kristo
1: thank you lord
2: amen fe wow god come out tai tai tu loto fa sa haleluya fe fa fa tai va la au mai fa malu si mai
1: ya oi ya o to fa fa tai na fa sa Sangasta vala agua tu ya to dia bi tempo ina di ingole tu ona oto pa te de lava mol talo tempo pa men via le tu ina venga ina le tu ina fai ule ne o ya ida ngan de yo le tu ya to to na
2: tai lava ve lolo na ngan le fei man wi tele o male a inga
3: Naya abatu ai o lea manuia eta ua ai i lātou ma whānau a lea tua Halleluja Ma ele mana ye yole upu a lea tua lewa Faimai Halleluja Wata ua ai lātou whānau a lea tua Aise a Faimai wali utino tangata le upu O le upu a lea tua na whai ya ime a umalaba
2: Amen
3: Alleluia.
1: Alleluia.
3: I tell why. Woman na ola bale tu se fa li tino tangata maila na upu.
1: Alleluia.
3: Alleluia.
1: Ele
3: ngata na li tino tangata le upu. Ai na toy mali u foile upu.
2: Amen.
3: Alleluia. Fa mai wa mau fo yo ia. Ma ita to.
2: Amen.
3: Fa mai tala tspa na mata mata fo ia ilona mamalu.
2: Amen.
3: Hallelujah. Bye. Ole mamalu yo le tua. Ole mamalu yo

0: Le fina ngalo olona tama.
1: Amen.
0: Olona fina ngalo ya ola le tangata popo ngati.
1: Amen.
0: Ye toe fa fo email le tangata ifa inga tama popo nga.
1: Amen.
0: Poanga sala mama fatianga ese ese.
1: Amen.
0: Alleluia. Ema na ole atua awane ese ta sefano.
2: Amen.
0: Alleluia. Ei, ole mea ole ena na umaile loto ole atua. Alleluia. Ina ia fa aula ina tangata langa watinga ina ilo na alo.
2: Sana.
0: Fa mai leo Yesu, ia o te alu, ai o te toi sau.
1: Amen.
0: Mm. Amen. Sana. Ale wafa ai loa mai. Wafa ai loa mai le matautia, le mana, le upo, le atu, e tau mai ai tato. A fa ai tato te oti foi. A o ia ke riso.
1: Yes.
0: Tato te toi ola.
1: Amen.
0: A fa ina toi tu mai Yesu na ye oti.
1: Yes.
0: Ona ole a lofo alona tama.
1: Amen.
0: Ai a lofo foi tato ile tua matato. Fa atu tua ia te ia. A oti foi tato. E toi ola mai fo.
2: Hallelujah.
0: Praise God. For my ile neya vaita u for my ola fio Yesu le langi.
1: Amen.
0: Ola na te fa ele fautua. Ele ono ole o fio wu. Ola ya fio fautua Yesu le auto mutsa ole tu tama.
1: Amen.
0: Ole pa u ole tsanga tsa pe pa u fo tsar sanga tama. Amon mole te va tu se ba noa. Hallelujah. Praise God. Ele ono fo no fo la Yesu. Efemaila, life at a tally lona toya fio mai.
1: Amen.
0: Olona toya fio maila. Alleluia. O apopuanga ma fangsta. O alu tia ma fita, le soifuanga uoye. O matangi fo ima fa, ea fa tia le soifua, ma le fainga malanga. Wa so wele basa. Alleluia. Wango ngoto ai ba.
1: Amen.
0: Alleluia. Ai eselele leyo le asua. Pai mai ao o iina ona tangole le tue tue fatu lai mai le tangata elona mamalu malona mata ngofie. Hallelujah. Pai mai wa umona fai.
1: Amen.
0: Pai mai Yesu wa umona fai.
3: Jesus.
0: Ele aise mea etasi ele ifaia.
2: Hallelujah.
0: Wa umona fai de ola ifavau. Wa umona fai ele no fuanga. Pai mai Yesu ana le aifo ise mea no no fuai oto. Se manu o te alu e fai se meno no fai oto. Ona oto e saulia e avatu oto ina ia iai oto fa atasi mao ile mea o te iai au. E se mana o Yesu tato te mafuta. E mana o tato te mafuta ele o langa le nei. E mana o foi tato te ma futa fo ile o le fa ba fa mole mole la bata ma e ma tu te fa tangi si a pe le mana lo wa lo fa tu le no pa mai wa uma le lo fa o le tu a e ala lo na lo pa mai lo ya o le la la o li liu ile lo fa tu no o le lo fa le se ma fo anga fa ya
1: sana
2: haleluya
0: o le lo fa fa fu a
1: amen
0: haleluya le ala fa mai ya li liulo na alo fatu noa
1: amen
0: ma liulo na alo ai le se anga sala ma fo ina ona ma liu yesu e anga sala tar sanga ai ma liu yesu haleluya se va ai le mata utia o le mana alo fa o le tu tele pupu anga o fo ye le olanga ai fa tai le tu fai mai wa fai le nei mo oi wa fai le nei mo o to o se fa atua tu mai ia sa O te faiala. Pāti taila wa tamā. Se a vatu tamā. We still praying.
3: Mm.
0: We still praying. Oh, Father God. Reach out.
3: Yeah.
0: Reach out to your daughter.
3: Yeah.
0: Touch her from the top of her head.
3: Yes.
0: Down to the sole of her feet. Oh, Father God. Hallelujah. She knows you. She loves you. But because of too many.
3: Yeah,
0: hallelujah, affecting that is affecting her, Father God.
3: Yeah.
0: Mm.
3: Focus
0: but on you. Father focus God, let her focus on you.
3: Yeah. Amen.
0: Let her look up to you. Hallelujah. Oh, Father God,
3: Amen.
0: In the mighty name of Jesus, Amen. We stand together with
3: Amen.
0: Him where he is. In your mighty name, Lord
3: Amen.
0: Jesus.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Malo. Malo lava, yeah, le laki, yeah, ole atu ole na uta talo atu sanga,
2: falo
0: tele atu lava, yeah,
2: malo lava,
0: yeah,
2: kai le lofo male anga le, so so ani mai po ine na fianga, mai po iten kato se
0: no, glory to God, glory
2: ya te oto imo pe oto lo le malo
0: lava le laki, yeah.
3: Taito? Yeah, okay. Yeah, o te fia alua e te faitau lea fionga lea tua lena wha malo si mai tato.
1: Amen.
3: O lewa ele, oh. Yeah, sao no mai lea oile laina ua maua atu.
0: Ia lea tua.
4: Alofa ka, alofa ka,
0: alofa. Malo.
1: Yeah.
0: Ole au.
4: O fio ka karika ko polkala me le last Friday au.
0: Ah, oi au a mako mua e malai lea sa kofi.
4: Koso sola les kofi. Ale ko fira ko ngu mai maro u falo ngolo ngwa ko sa u fa pe u a le ira u suisi ma ko wa mi les kofi.
0: Le ya ya o as o a e lo ngolo ngwa ku lava. Ya.
4: Ya. Ai mo mori aku le nganga fa ska i mal fa malo ya ke u ko fer ko lo ku sa se ko.
0: Ya.
4: I nga lava le ka u mai wa mai ne wa mai ne.
0: Ya wa ku ke lempa ko la
1: amen.
4: Malu wa sambaong ya ke opo. Pro o langi yo ko ya ke opo for kwa.
0: Ya ta lo fi fi lo o. Yo.
4: O ke lo sa ola sa o ke ka. Ha sa un poco la no va ke o mucho wala ke o le mo wa. Ya fa ka ke.
0: O fai lo sola sola so ona.
4: Eh mo moria ku ma ko lo fa anga foi ma ma ko mang onga ya ke o ko ki nga. Ye mo mo la ako kama ko hoelo wo ko ngol por kala kalo o fai a kelea
0: ma yo
4: yu kai ra nui fa se kai kama lo lo fo mo wa ngale ai o ngol ka kalo ka wa ngau ka wa ngau wa kula u fio wo fa o ma lo fo me kama ni ai
0: si ka yo mato
4: o le ma ko kalo e ka ulu ka ulu lo ngalo fa ko e fa fo si o ngalo si e ngalo ngalo ngai
0: Yeah.
4: Yeah, ma ko wole aku ya ke ko wa ko wa lo fai ma so so.
0: Yeah.
4: Ko wa ka ko wa fi ngai ma ka ko.
1: Amen.
4: Lo ko mori mori ma ko ma. Yeah.
1: Sana.
4: Ai ko fa fo shi an ma lo sir ka ma pa ku sai ma so nga.
0: Ro
4: ma fi ngalo wa ba lo se fulu ngo ka usa ngor ko ima. Wow. Yo, I found good Maroshi Malanga and Limala local.
0: Yeah,
4: and Mulakwelangan of Afkaya to go for Kuokar, Sangar, or Moria Pair, Mor Kamar, and Yanga. Yeah, if I pay for ya, the King Ala Yanga, or Fatunga, Afaki, if I can have a cat going.
0: Yeah.
4: Wedding Kong and I have a foe, Jongari or the Saki. Fam, we are the quo, you don't come along and go. I left Fangal and I said, Walker, he had it.
0: Yeah.
4: What feels was wearing after I find my common. I was out of my kick a car and my cap, Pokila, I love your coat. You
3: can go for Ila, you're
4: in the world.
3: Bang of a laugh.
0: Come on, your tamar.
4: I'm a quarrel cap, a caracula, who lay and pin him a more in pill ever. Oh, the old Molly Quadangan of Kayak, your coal or more car sang
0: up.
4: Some among our own echo inga. Did I inga my fang out? If I'm away for the quack, your coal came or
0: alcohol.
4: Oh, your quay, you call Malcolm. Yeah. De vales o cocao.
0: Amén.
4: Ya fa como ina la cuco, cosa lo por al caco más pa.
0: Ya.
4: Vamos ya me fue de cuer ni coi no bis bisao por ya. Ya. Ay vi ia ma vi ia. Le ali ia. Ni ya fi fa co fa soy foi.
0: Aleluya.
3: Ya. Ba lo lili ba ai. Ya le la le mato fa ma lo si le sang avatu ya auto pa mai. Le fiesta la ita ma ya olua o to uma yo to wole atili una fo ina tu ile ya te oto yo to sa ile atili una oto ma wa ile yo to tu tu una to ina ile ya te oto o wa ai se ole ai se sa ile ai se tu tu ile to ina mai le fight to yo ofionga le tu lilima lilima le au ai ma to te talo iluma o fa fonga mai le atu no uma ia anga le lei fa atino le atu ia te o lio fa malo le sa ili malo fa malo fa ia inga le lei fa malo le manga fa ngafa fa malo a apa ita mama tina anko mai uma ita umai ai sili ai le sila sila le atu yo o lua loto mo lua nganga awa ole me te ole ole fatu ete toto ete to lili umai lava o ngaluenga umai ave pe ole fa malo si fa la uteli ya mali roi le tuai fa fetai lona lona langa o tuk tupua e mali manga fa ngafo wai loa lafi to tonu ana fa pea o se mea fa le tonu ya ola ua malu o ia ina pe a fa yole ma fa ufaunga le nao ta mai titi ta ma angale lei fa atino le tuai a fia ina uma a inga uma e uma olo o alo lofa ia ia fa afoi Wellington a tonio i Kureilin tina fo ia lili olo ia ina fa le tonu le tino ia e mai se lava na yola a inga uma malava le atua yang le leila go fio le atua o lo vi inga le le atua nei se ia oa se dia o le faavavau mo le faavavau lava amene ma amene sorry sir aleluya atonu ome
4: afka ingere aki o kukinga ia a peo on fire fa muere kwa ki o kurngai po a ko faso y fo ia
0: faso y fo a fa li
4: aleluya
3: faso y fo
0: amene
3: wow fa fitai taito
0: ia
3: ia. Yeah, okay, yeah. Tai lava. Wow, my Lord, son. Wow.
1: Jesus.
3: There's a lot coming through. Hallelujah.
5: Wow. Deliverance.
3: Amen. It's CD. Samoai. Yeah. To low fa fetai fa malo lava o lo mato malo si e maua mai fo ile ile to lango lango mai malto sanga i mai le pul kalame anga le lei fa tino le tua ya te to le nei va ya so le atat e tato to fe ilo i le va ya so fo o salo me mito mo ile nei
0: amen e moni la fion ale tu mai siri sili lava o ia estele lo na mamalu ele ma fa matala tala ina lo na porto
3: amen
0: aleluya fa mai lango lango le ali ye wo puanga tia, ae lafo tu ina ilalo. O e a mio leanga, ile to ele. Oh, Father God.
3: Jesus.
0: Ya, faima, ya o tau vivi I atu ileli. O wa ele lei ona faipe senga. I lo ta atu watua. O talo sanga se yuli puleti u atu. O tau fa ia, soifua Samoa.
6: Tuloto Robertson le aumisi pati tau fa.
3: Soifua Samoa.
6: Malo.
0: Amen.
6: Thank you, Lord.
0: I say someone, oh my gosh. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen.
6: Look up some. Look up some. Lots of, oh yeah, look that way.
0: Yeah. Yeah, one.

Pui pui lo ainga I le tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o ne whai a fua lo tu I ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. Ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le puipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: se fulmo le ono le wajale tula ono le proklame malu le tai au ala really sa mo mana fatta ala fatto le tata proklame le tai mana tai au panga u malabo u tata ma futa ya fa fela bai lungo le tata Facebook mari YouTube ro le sa mo ma lo se fulmo ria kia ora fam tama ki makau nau to tele tata ono fa fulmo mai o ya America Las Vegas mai si vai nga umo America lo tata ma futa le tai au Australia ma lo se fulmo ria mani si vai nga kelope ya mai se foil fa fonga le tenu au kila le nei ya mai se vai nga ni sila ma lo fa fa fatta si mai ne foi tai fo mo tari mo to tua malo mo to malo ma se vai nga lo tata ma futa ne foi tai fo wa a va long long wa tu ole a la su yer fo no tai tai el pacifica a o jero fo le su tata sa mo ole o malanga le a min star vai fa fo ni sila o te lo o le vai nga fo ile a ole ole a di fa ye tata no nga lo tau fa long long wa tu a nga ban ban a fo le nga mai ole vai nga le a mi se ole buying a foil and a fatino sign at Pacific Island Mount. Yeah, Maltulango, ye love a quick wing or tattoo Pacific, or yellow buying a yellow, lower lung or cello or the gender for your phone.
1: Oh, tis a tona, leol or mata itu, or ato fai mata itu in a uma lava foi signer. Ya polla foi lato tali mai, or la foi salato foi manatu, or lasolato manatu, etu sai foi lato new kilia leana fana in a onga Samuel Pacifica, el masina le mavatirato, or fonsangal na. Fatano ina isu vai fiti ma o le a fai a fo ile se fulu fitu nisi o tai tai o atunu umai le Pacific o lo o iai a o le a fo ila o le o lo o a tau ave ina fo ia se manatu ni usila lato ia ele tato minister le vai fafo ia le fionga ia va wasamana ia Winston Peters ia o le ia kia ue ia e maanga ia ia fo ilele o le tilo tilo atu fo ia wa manatu ala o le a Ya sainga o sainga lefa auku ye ya ape o Winston Peters lefa auku ya sainga kaminga pe ata total silo foi ile a vainga fo yo o ya ile fonga va ai tso no o fai pulo le pale menel taimle nei ya ono o tso langa fo sa tso la mai neva yes but interesting to see what's going to happen
0: yeah so ole tso langa la ya is fanga solo le fontanga te te al pasifika ya la ta tso va mai ta tso di jilo po ani vainga la fa pena a vainga na ma o le po kala me ola ala volungo le lo tsana rang folo ya ya pola stali mo ya saina le ba ma amata tsa el pacific ele a ba nga le ma lo ke kia fa di kiria saina le nga nga la di foi o ba nga le la ocean pacific ah shot ba ku ya ya saina o ko fa ya beso o ko kiki ya ngala be angele o se si
1: ko kiki la vela ve ma sulu i foi se si se lo ke ki
0: o ko kiki ya nga ko faro ku ka ko kwa fa de Kalau lo bayar bayi kalau kiki akan bayar sorry, ah sorry. Efek akal aku nggak akan berbanda. Ah, ada banyak bongi asal ke fayak kau makua ikhlas. Efek yang aku pasifik apa apa pilih. Orang kau ingat mana lah fayak almaga awas yang efek bayar lah kau ke kim kafang bayi yang mau mana longo bayu. Okey kau pasifik. Ah, tak kau info ya. Ya wal mana lentu pun ni. Ah, aku saya mau mau fayak bayar mun muri kau mak ngan buat waku. Saya Ya wakil pun kaku sah dia bayang ngok kaku lafong aja. Ya mak aku rate ya kokong. Ya leh lo fatino bayang aku ngok mah. Ya cai aku lah lenta cai no phone faham nanti lah jenuh rasuban. Ya lepas aku faham ni no by phone. Oleh asal apa penana lo iya lo. Ya ngok faham ngah lo mah. Oka aku dungon fafia.
1: Iya. Aso se full tolu. Oleh sa. Aso se full tolu se tema. Ya oleh se tonal na oleh wafah amautino lele mai. Ya oleh a amatai ya ona fa ngaina ai e salala so fo ile le lu mama e o ke li pingi o le tsala lo ina alo ia ina pat o le aso sale la sus fulto lu se tema o le aso langa a maka inga fa nga ia tato no fo nga ia e pela ona fa la wilo fo ile sunga ia Chris Bishop o yelna o le minister transport ia e fa pena fo ia le sunga ia Wayne Brown le mayor o kilani o le wa fa la wilo la sunga o le amatai ma o le mana ia fo ile fo ivainga o le so so ani la va fo ile tau fa faitiitia foʻi lele ole kumukumu o luga le auala ia te aui esusulaga lelei te le fesoasoani mo I tatou uma lava o ē o loo kauāgaʻi aku foʻi lea faigaluega mamao ia o nisi o aʻoʻoga atu I le lā foʻi faaitū ma nisi avaega o le tunuu ia aui ua makuā magai aua e peia o aso sa iai muamua a e kelega o aku kū I bridoma le ua faaigoa nei ia auai tamatā ia o le taimi lalegei ae ia e oe feoaʻi aku ai si vaega e luga I le ala e makuaʻi alu ifo I lalo I ole vaega lai le makuā magai ia foʻi o le vaaiga fou
0: so manatua la o taeao le tatala ia le sinofoaga mo le atunuu mo tatou atu e seʻi outou mai mua ma kou savalivali ai lalo I lalo le eleele a ia ga makou kapolo aku leo makou ae feoaʻi age o kou lolo le mea leo isaole au kilokilo ia ka I oga foafi ma auala fou I oga foafi sole makuā makaʻu kia le maga ia sole a ia e paua le faamoemoe maoluga I laua ou vavaaia ga manamana setau fesoasoani le tulaga o iai le poloka telo tatou auala a loo iai nei a ou te iloa foʻi la o naunau taʻiga le o le malo ina ia unaʻina tagata foʻi lele faamalosia tagata faaogā ia public transport a ia ae kua lekavale fakalofeuga foʻi ma lenei vaitaimi le kakauga kao le pegisigi sole a
1: aua talitono le sila lenā naunau taʻiga o loo iai nei le council inga ia mauti noa e faaaogā e le mamalu o le atunuu nei auala kauga kā tauga tatele umi se taimi o talitali foʻi ia lenei poloketi a o le naunau taʻiga laleiai ia faaaogā aua e leisi aogā e kekelē trains ma kekelē auala ma flash mai ia ae lei gisi e faaaogāina but o le naunau taʻiga ia faaaogā iga ia koe iaigi poloofiki foʻi lele ma ia worthla tupe a le kupe a kākou lega faaalu ae o nofoaga foʻi la ia o le ua faamautinoa a faapela o I lesi o East aluaku ai o le Westline logoiga e mafaiaga e malaga mai I Swenson aluage sauigei manukau e alu ai lalo I ō ia o le South City Line foʻi e sau mai puke koe aluaku ai o I Bridoma te pei ona I ai sau foʻi mafaiga kogeki mai I onehaga pe a faapealu aku ai le aga I sisifo o le aogā tele lalenā foʻi o nei taumafaiga ua I ai ia kalosia e pensauna o lou suga kalosia ia aogā ma faaikiiki ai ma kaukakokaukau fai vave umai galuega
0: ae saolelei a o te loa se fiafiaga tele mo le vaega le nofo le situ atu le isaute a aua o le ua faasopolia atu le itu leʻi pokekohe a faasolo atu ai le itu atu I o masalapo kalama bombay ia po fea le vaega le ua oo iai le mamao le aluga foafi elii a e manai aua o le mea le titilo tu ai foi lele o le ua tatala nei a le vaega fou no foafi a o le kele o vaega I le saf le ua vavaku le kele molemole falefou le ua inei a ia pei au te iloa foi o le tausaga fou le au te iloa e tatala ia le costco fou le I po o drui a e foliga mai o le vaai mamao a le malo e lea o toe mamao foi ago foi ouma le pikogu aku ia li a fefesole ali
1: ia ok iloa foʻi la o nofoaga o le a iai ia train stations foʻi ie a ia ok iloa le makuai kele foʻi ma pisigisi o le a faamanuiaina ma fai foʻi ona faataunuugi e lakou pisigisi ma faleʻoloaʻiga
0: ae saʻolelei a ana po le ana pasiali faitaugalonotolo nisi o tulafono o le palemene o te iloa e lelei tele laʻutitilo lelei mo tatou ia alelei foʻi lesi fila tunuu o le vaega ia uoo ia le faitaugalonotolo ina pasiali poana po
1: ioe o le tulafono le faatagaina ai foʻi lele ia I latou ia e mafai ona taofiofia o le kaofiofia o le faaoolima ia o le kuʻi masoā foʻi lele kuʻi ai le kagaka ae faatatau lava ia I latou ia o loo faipisinisi ia ma le puipuia o first responders o first responders ia leia ia le mamalu o le malo o ia gai leoleo ia ma I latou la iai totonu o faleʻoloa ua o koʻakele I latou ua kele ga faaoolima I ai le ʻaovaega le gaoi ma le ʻaovaega foʻi e kalepe fale o lea la ua I ai le malosiʻaga mai le tulafono lea ua I ai le malosiʻaga ia I latou e latou te taofia ai tagata nei ia ma faakalikali foʻi lele le tulafono e ave ai foʻi I le tulafono ma le faamasinoga latou nei o nisi o taumafaiga o loo taumafai I ai ia le faiga malo talu lava foʻi ona tulaʻi mai ina ia faaikiikia lava foʻi lava ia le tulaga le o le soliga tulafono e pei ona I ai I le taimi lenei so e kele alagi vaega foʻi ia pe a e lima e amaga o le tulafono lenei ia ae o le auga lava e tasi ina ia faalauiloa I kagaka o le kou afu a lea pe a kou koe faia le soliga tulafono e pei la o le protection for first responders e aua ai le kolu lima po le fitu tausaga e ngofo I le falepuipui le tagata e toe faaoolima I gai fui mu ia o gai vaega foʻi o aku le ambulance o gai leoleo a pe a faapea la o le a ya ole vaenga fo ile le crowd ole coward punch offense ole maita watu e o ole se fulu lima ile va ole valu ile se fulu lima ta usanga e no fo sala ile tanga tele fale pui pui pe afa pe na te fatino ina le na fo I a sunga tula fono ole si vaenga ole me fo ile lo nga oyo oloa o fale oloa ole fo wa ye sala tupe e awa ile lima afe anga ile ma ia le sala tupe pe afa pe lima sala uta la pe afa pe e fa kusa I fo oloa nge wo ole lima afe ka la le tau a ole wa nga oia e ma fai fo I ona o e longo mi e fo il fal pui pui la to wo ye ia fa sala nga fa pe ole si vaenga ia ole vaenga fo ile a pe afa pe ma fai onga e ole lu se fulu tau sanga e fale pui pui ai ia mele tūlanga fo ileo le human trafficking pe o lisi fa'asalanga telele na o leo e po lima se la wafetala o manga uma ia le tūla fono leo pasi
0: mana ia ia a mishanwa nga mua mua leo fo ilele wape ana o leo leo leo sa fa pe fa o lima janga te leo leo ia no mori leo ilalo le tūla fono leo o leo fo I ai le afia ia paramedics maisi vanga uma mana ia ilalo le tūla fono fo leo titilot ia o ilawe fa o lima leo leo paramedics ya maisi vanga um a pe ore ye ya la to na le a mori um e fa sala nga de wat fa ta ji mai malo pe ore ye a le ula vale le na fa le nga yo ingale na manu ene cha ma chi le Auckland Grammar School e le a e Epson e le ino fa na tu la e le a fa mi no nga na sa nafi na pau na vanga le umri no mai fast food iba cha sang ol tanga tol tanga tel no foi morning side ai olo ye pe fa ma e a le fa fa lo lo na ingo Ono chichi lo atu ole polo inga fam sinonga len tu lo ya de ile a o atu la songa fua ele tu la il fam sinonga o fa do lo lengo fu le wala ngalen chal sanga lo ye fam mon mon e tu mau ona o ne fa lo inga lengo a
1: io e o se tu langa fu le matu ya ya ole kirkilo se fulu fitu mo lianga le what happen na le ya I el fam sinonga mo lo ya su fitu mo lianga ya ole o mo liai ya la nasunga ai a fa apela ole fa salang a fa penga ke kalia ma inga fa maungi ma no no winga e awa ile se fulu fa tau sanga fo ile le ile fa le pui pui pe a fa pe fa maungi ya a le na fo I fa la velave ele o se fa la velave la itisi to te le fo inisi o le atu no una la tau sila fia ya e mai se fo I o nai tangata la ya ke o ke ma fa fa wa ya ila tau nai ta mai tia na la ve ve a mai se si o si ma fine fo ile na fa o li ma ya ile li ya ma si ma fine o nga si nga fa nga fa o le nga ke ya o o pe fa fo se se va tu fole fa fo nga la tu no ile pa o lo ma fa fa fo ile ya a o ke le lo pe fa fe o nga le treating pe afa pe wa ya te o ye le fighter wa tu e ye ona afia nga fo ye le tu tau nga se nga le ma fa fa lo no winga untreated patients bo ole me fo I wa uma nga vai sa ta wa o tanga ta fa pe ye ya la tu fala au e ye ku ye kakau o nga fa fo ile mo tai mi fa pe ya te o ye le sa nga le mu mo ye le sa nga le mu fo I mo le ma le tu
0: o jalo pa nga na lo fa de tele su su nga le wa fa pe o lae ka o ko lo nga mo nga fa le ma ya ku ko le lo yo nga fa ele lei e pui pui le lei ange ke u ye ke u wo sing a mui ol e for my ai o jelo ba ngom na wa jelo su su ngom ma ne faina o ye fo le le pola pola tonu al mafu anga pol be on fa le tonu al mafu fa pol be o over ai sha pola al me o ye fo le le ba o le aggressive ol tanga tala ti tilo e ma kwa ile ro por al kwa inga la langi le nga ola il kai o le fa le marulu Ya I felt like she of why by umi bang for yan fa for my like ngi kai of for shall I ngwa shall bang ka le ola ko nga ka fa pe a e ale le au je lola la so ngo fuwa wa au je lol pora inga na fam sino a fam sino len tu lo ya le ile a wa tu la so ngo fuwa a wa ta won fa no no ngo a a je nga ro ngo ko le fa lo my fast food ever chang a I shall e ya nga o ngai ba nga na ta tu ta ya in what to lose 4 minutes lo ton ta lo le tu la If you are far, won't you have got a tie out? Put your lava, Samaria, and a lake. I don't see four. Good morning.

0: Malo fa tai tano I la mai mo pala fa fa ngana nei tai tai ala vai ngala ta mai le nei le talo le tau pa tu sa mo au au mai le tai au sa mo lo se fu tasi le ma fa fa le sa mo nei tai mo le tai help we got to tau sa mo la ma tele na au au like did you tell me lagi le yai se magra fo ni se mai ngo sa mo pa o chimo e le nei as for rain le lo se fu lu mo o so pa ma ngai ma lu ngor pe le sa mo I le so lua se furu maritolu I lona maualalo and as for Aile Neilo to mafoi on maone o tato fisa inga I Samoa ma le sui o tato ready Samoa I pia ya na kwana mai le atuanga o fa mamonga la mai tau mo ne yaso ma le angati pfai ungar vai yaso a fa mamonga online o lo fena maua le tato pakalame le foi taimi o le tai hao ya good morning ma rosi fo maria I pa angal tato pakalame le ngata I Amerika Samoa fa pena foi Samoa lo tato mafuja le tai hao fa fonga foi lungo le fa mo tasi o no tasi maltasi I Samoa Malona por sui fuo maruia le nei fo I tae o fau se mai talo tau niu se le nei. Ma talo fan malo le atinu iso se mai ngon motu sau te lo tata ma futai le nei fo I tae o fau I le babayatu Queenstown ala langi le nei le tau e pua oa. Au oa ni so taimi. La sfutasi marunga na malu lu. Fa solo I na pua oa fo I le tae au. Te lo bai ngon timaru le so. Pa uti mo ni so taimi le au li sfulu marunga na malu lu. Langi le nei le tau. Oh, for I told I shall tell buying a Wanaka, even Morunga Maru Lu, Pasoran Awa, Pautimuni, buying a Westport, for one Morunga Maru Lu is so. Ele, tell buying a Omaru, Omaru, Langri Lady Tau, Puan is your Tamis, full Morunga Maru Lu, full Morunga Maru Lu Nelson, Langri Lady Tau, Le Soy, Puan for the Tai House, full one Morunga Maru Lu in Kaikora, Langri Lady for the Tau in the Yasos, Futasim Morunga Maru Lu in Mikago, Langri Lady Puan. So for the Asian Nisha Bayanga, Grey Mouth, Lang the Lady Tau, the source for Tassimoruga, Maru Lu, Pasol Lang the Lady for the Tau, Yapuar, the Tayao, the Telabanga, Blenheim, Sputomoruga, Maru Lu, the Soul, Lang the Lady Tau, Alexandra, Awaan is your Tami, Sputomoruga, Maru Lu, Dunedin, Lang the Lady for the Tau, the source for Moruga, Maru Lu, and I'm going to stay in Malo, the Sifu Maria, in the Fortaya Fo, Lang the Lady Tau, Moto, in the Soul, Pasol, Awaan, the Fiafiana, the Sifu, Moruga, Maru Lu, for Mawina, Mokara, stay in the Nays for Wayne. Se mai le vaingal tala tau le motu ma tu le pi tala vai lunga le motu ma tu I kai taiam langi le leile tau le nei asos fu lima le monunga le marulu o le nei fai aspo reile wa tātu yai fa tala fa malo le tino iso se vaingal la mua wadding tone o tala ma futa le nei tai ama lo la parse fu maru ia fa solo I na langi le leile tau mo tau e pua o fo ni so taimu le tai au fa solo na awa o le fiafia na nei as fu lua le monunga le marulu fa mawina mo le la mua wadding tone I le som Sful far mo rungar maru lui fanga rei langi le leile tau Se ful far mo rungar maru lui tau ranga langi le leifo le tau le so Se ful mo rungar maru lui tau po langi le leile tau langi le lei a tau maranui Sful mo rungar maru lui langi le leifo o roto o rua I le neifo yaso sful tasi mo rungar maru lui le so Baba yato la fasono na awa o Ma uti mo ni so taimi Palmerston North Sful tolu mo rungar maru lui fa ma wina Sful tolu mo rungar maru lui New Plymouth awa o Buo fo le tai au ni so taimi langi le lei nei pia Sfutolu marunga de malu lu Masterton lang de leifo de tau Sfutolu marunga de malu lu Levin Pa solon pua oa le tai au Pa u timu ni so taimi Sfutolu marunga de malu lu Fa mawina Bore ne as fa reile lang de lei Hastings Sfutolu marunga de malu lu lang de lei Gisborne Sfutolu marunga de malu lu Kiri kiri doa Hamiltone Maro se fo manuia lang de lei tau mo tau Sfutolu lua Marunga de malu lu fa mawina Bore ne as a fo Sama kia makaura wa au kilani no whanga whasa lunga rwenu sa moa Le lau a maka kau maalama lama mai fafo nai swinga fau Ia pia wakau wawe fwin kau maalama lama mani kai au Fie fie fwe lau ka polo wa venga o lunga na malai Maari di di ei lunga na malai Luolo il maru luna nei taimo na tai au Tumau winga langi de leo na tau mo na neas for reile Mo tanto ia kilani sifutolu mo lunga na maru lu Fak mawina mo le so tai au pe au dia le awa o fwe nangi de leile tau Sifutlima mo lunga na maru lu o le swa tai au Vainga yon tuatu la sapa utimu Langi de leile songa fua Pautimu lea so lua, lang de leile so lulu, pautimu lea so tofi, magaya. Ia, olva so fou, la kako babaya kuru sifu fiku mar sifu van, ma monga na la mai tau, ka ngoye pe fori nga mai, pe rolo mai le, na malu lu na mai aso, lu mana iatu. Ia, pa wari meo leo rio kaya, umar nga fai aso, ah, ma monga la tamai na ala wa ai tau.
1: A e fie ilope ono lo fie lo fale ilolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo toa tusi pe leono a fiangu fielo mau te ilolonga. Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pulea le tau. Ai mafaiu na tato sa auni mofisuia ingo wingol tau. Olo saonga le bu is taimi olo longa mamafa Olo o yo lava lima
0: So much asilo wa tiale tula fitu le tautua mo Arbori Samoa Mal mana tolo mori yole tahe au Nelo fomane anga lelei yole tato matai Le langi vai skaku piki maanga yore ngias fori Le famo mori hang Ia Maru du lo makua I fapupunga I foro koko Samoa Ia mara sisi kei kofen Kaya umanga I foro na Ia pulele oi pole alme Mori il kamar nga pole Laisa fapupupo le toast
2: Ia Laisa Kamala leo la safa popo vole le epi ko fa ambula ki ala epi ko
0: ya ya mana ya ya ale na wa maru dole cha yao ya to I for le se koko bevela ya po se kofe foi ka popo de maru do ki lo cha yao ya a le yan faile petit el le yan faile ta to maru le cha yao fa mol mole ko ale le yan mo fa me fi fo la spray la to mana ya ya foi ono fo ma fo for melen tupu mai ilen tata na noi ile e ipsem ile am tanga ba ne vaya so I mean ole ole winga la tala le na tau vaya tu angan man mana mol mol le ma ole le lo ai tato le me tupu e a wau te lo nei tamo tia na ole la tu le ma sani e fa exercise vili wila ele ai ma se sina ma fo fo wina ole mele le ole a tupu e a yo fo ina tanga tien sa ba vari le tai au ele ai ma se sina ma fo fo Ole a vabe ole a o se me bang fa pia fole le ala to wa. Ai sole. Pe ola ka ki fanga le merga ka renga fai sole. Wa la kin vabe ole ole. Abar ai ila ngona fole ola nai ona ita mai ti. Ona ita mai ti a ona fole le. Ya la fi fi ala to fa la to exercise le vili wila. Ya an all na sudden fole le ole ala ko ka ka dia. Ya ma la vabe to ila to wa. Pa wal me fa fa tele se tasina na uma le ola e. Even though ola tinga ina fo mo tu nga ya. Baru angon ani this time. Ya te lo ala lo so long lela tu ta tonga sa fe fa ma ya.
2: Ya e fo ni sitinale na fa sa va vali na ya na me a yanga fa nga fa. Ya ya sa ye fa fe kai fo iwal wa kuku nga I le tai fa. Ya ai e la sa sa nga le musitina e moni la fo langa fa o lima fo ye. But o se tu langa ya ta to mata la pe. Awa e ka ku kere lo apo ai le ta to se militino fa atasi ya so umol ni so ifang. Ya ole mata la la.
0: Ole winga no tala foi lele I mean ya o nei tanga tana o masaro la tolea masan ya fi fi sa va bali fi fi ave nai tai fa fa sa va le tai ao ya ka fe fe ya le nga pe mo le kasika I fa u I foi lele o mo kwa inga inga nga ka ri mal me kwa e sel bang ka le nga ka ka le ka ya o le a ai o le pe le winga na tala foi lele e mo kwa ile ma fa fo winga na tu le me tu kwa so se ba nga o le nga ka yu si la la lang ya to yo mo kwa ile lo po la me wo ile ka vale ngor lo langi ka ko yenge ah ya pa war me ya ye le lo fole tuele lo ina so I fola tuno o fe anga ye ta to ne yaso ye le lo fole tuele lo ina ta

0: Tsalavo.
1: Manai, manai le famana tu foi le a on eva ngana na tauna no fo tsala ye tan tau. Ya ma ya ile lo fole tu ile lo ina tan tu fai nga malango ne yaso. Bo va tu e swing le a wo le peleki le wa fai mo le tsalonga le tan ya o le la tu tsalong bo mo le ma le a wo le stoma sa. Ya ole alo sa mo le sa ile lisi le na mai le tsalong ba yaso. Ya wo le titi. Te loa le ato to fono na malosi ya la waste ringa la kona la kama la kama le lango ke mimika ke le la kama fa au sele I au kirangi kama lo Anton Sekna la kama si amangi le
0: yeah
1: la waste ringa koe la kama si amangi ringa ya mana isi swinga lo yai ya te lola to along bobona ole te ole limba ele tai on te minu sila ya le ole te tala ia ta longa le pele ki la tuma langa le o I South Africa ya e pe ala ka alfur ko wa
0: yes
1: yeah.
0: Savai
1: yeah.
0: Ma kwa sold out our tickets me ala le ke fa ko e ele ai se au e ma kwa sili onga fa pe ngai le le le ole au ka pua so se kai me fai ka longa le warriors e kakawanga luaku e sold out our tickets for ile ole langa lang but ole isi leo ta alonga fai tau li ala va foi le ala ole a fai ele aso ole aso le neito e aso nai mo ole a kako ilo ilo ai ta ta ole ole ata alola le warriors ia ma le au ole panthers a kako ka alonga la le ole fai e ngei au kilangi ia ta ta ta puta pua ia awa au te tali tonu alto te leo nisi o ta ta lo wa fai le vili fa ma lo wa vili le ma ia ia nga ma ngai ma ngai nga ma I kasin ngei aso ai o ka pua kako au so onai ta alonga na o lea la o ia le Titans fo ila to ma le Cowboys a inga mau ma le Cowboys ana na fisul mau ma le Cowboys le Cowboys la lea le Titans e tolu sula la to ai le valua le Titans ia a ta alonga la le weekend e fo ila o le amata nei ia le ta ale Warriors and Panthers fa so solo a kwa ilava o le Roosters and Bulldogs le si ta alonga Storm and Eagles ata e au fa so solo ko le Dolphins and Broncos ia fa pena fo ile la piki ma le Eagles ata e au ta alonga la sa o le Raiders and Knights, Mali Dragons and Sharks. Sa along ala na ole NRL.
1: Ma na ya, ma ya sole. Ma ro sit out ko mo ko awuri ya.
0: Ah, ya fa feo le awle le ma ko I ngumela kasi mai I ka ko. Ya se ka ko ilo ilo, ka ko ilo.
1: NPC, ma na ya sa mo sa ma mo ya la ma ka ma ka lo ngai sole ma na la ti chilo ni cha ma ti fo. Ma wo ngai ka ma ki le nga ka alo la ko wa nga first 15 ye ko sang.
0: Ya.
1: La wa ma nga mai fo ma nga yona ma ma mai fo kama sa ka alo super rugby an ta longa la le ki lani ma Wellington ni ole alo le sa mo ma sen ka alo lucy forwick ya ya duplis is ki rifi a ka alo ka ma lo ngumer sfulu duo so ka ma lo ka alo ka ma lo backline a ya la ka ma lo si ke de ko sa sa por ka a yo mai la sui mai la ko ngari mo ni o mai la ko sui ngari mo ni ko ya
0: ya
1: Ede kari ng bako.
0: Le lai fai ya tai au. Tai au ta alonga le na.
1: Le audi ya.
0: Ia. Ole si foi la ka alonga le Bay of Plenty ma le Northland. A tai au fo ia.
1: Ma na ya.
0: E ye foi ma ta alonga ta mai ta. O la stoa nai foi ya tai au ta alo le au ta mai ta ia le Warriors. Fa pena foi la le Knights. I le tu pa lava foi ta mai ta.
1: Ia, ia. Ma
0: A stoa nai ia ole ta alonga soka foi. Ia olo ta alo le au ta mai ta ia au kilani. Ia and Chelsea women foi. O ke la ngai ka alonga. Taranaki ma waikato. Ia ole aso fitu. Ole aso.
1: Ia. Ok. Ia, la nga. O chele nao ta tu ta alonga la fanga solo. Fai wala baso. Ia le le.
0: Up the was. Yes.
1: The football will challenge your life into. Man, I'll never see for the entire.
0: Yeah.

0: Bosom Lima lo Charlie to la fitu fight one of the vast song of Manu Fatas my four ele fionga lelo li le suyol tanto radio sa mo epia ya taru tatal no for nei time
1: ah as for ele manuela o fionga lelo li malo le folau le nei foi vai aso
2: se fu manuela tere to sala van e swafo fa pesu me ya tabai ya malo ko il folau le vai aso tatu tolu mai fo ele fai unga What happened on the phone? Sir, yeah, my story. I'm not yet to go. Never as a soap.
0: Good morning, sir. I know 540 le. Tau tu mai ta tu ngar wenga ni tai au mai ni foi vai aso ato ole wai sau no al ta tu wanga tu lasa. Ba sau ka mai nga le. La sa sau ngi a.
2: Ya, la sau ka poi le sa le. Ya.
0: Ele pisa ngi si.
2: Nunca cubrí el cartel, pero lo que le llamo que le llame a
0: esa va.
2: O cacuayo, o suma.
0: Esa,
2: esa. Al capenanga de eso, tamaco y samolí. A vayaso y a mandé más sin agua o usuario, pues hubiera estado tamaco y samolí. Vayaso, no lúa, agua o le. Puede venir a macamanga de eso, tina, safa, monacuna, agua. A lo y el malo. Ya ngagor wale tu wa kolu ya pe ba eto sanga ya eko fakwa fakwa fawo lo le sarta ma sala ko ma ngama ku ma ngo le so wa le ba ya so ni pa lo ngai ta le li pa dei ni
0: okay
2: ya so wo le ko ku ngai wa
0: yeah
2: o li pa dei da le wa le wo fa ku mu le sarta ma ya o ngi ngala ya na ho ma ngai di ku ale de baba ong si wala soka kwenga runga le ukuwe kato we
0: ono sifa alaba
2: ono sifa alaba
0: ya fata atala fonga ya talsiyeye na itama wa kiloanga ulevanga fa taltelmai ngay kamapo kwa ila kulong suwa fanlisye le pacific isi mo yeah, malo fa tai. Sa taru tana no ile am tanga ba ya sol tu langor si tanga fo lo pase se pasimba. Na pawal mele mani no fo le ole ol ka ngo fi ole ol me ma ma ole ol taxi ma pasi. A ka kal la kala. Wa ko fa sa ole ba ngope.
2: Ya ole fa maluru ma si ba ngol el ti e ka. Na wa ma la ku fa maluru ngol no wa ma ile li si fa ai ula le ole. Sonyo pase so pasi ma taxi. Ya, o pe anta ta no mo mo e tu la ngalena o mo e ko inicio o pase ama tu ngalu. Ya esa o fo e tu no.
0: Yeah.
2: Ya de la ua fa malulu ma. Ya ma le ua to e fa sa na tonu le bai ya le mo mo mo ka u en pasi o le taxi ya ngala e fier ka a ya le mo ka la kwa ku ya e fier ka a le la wa mai ya o le na amata fa malu le fa ingol masina te le yu rai ya le si tana po ya o le la utato walu ne si ta wa hui la mo utato malanga mai fo a fa pe fia fea wa ili teki ya pe malanga po le pasi ya o pasi sena a ta wa le anu o le ofisa le o le pule ngoko la wa inga rungo la wale ele au mai eise disi a Ya kangale la wako ma fa wa imredishi na wa fa kwa e pia ka pa se se twa sulima o ka ma ile ma ki ki ko lo lo le le sulima ya tamo ko mo lo bisi e ka o ki ju ma le fiku ka la le sa wi ta ma ah
0: okay
2: so ka wa ile fa wa imredishi na wa e a wale ni sikola na ta tala wa ka ko ale apa ku lo o ba cha de pa ya pa ko wa lo fisho lo I le pōr karamele me sina le tausanga ni wa amatak.
0: Ok. No lei, batu la vano, taurunga lau tuktua e mona chanu e taru talama Samo. Pena chana valu, e o anisi vayango e tapena ia wang fun fafonga Samo, fa mon mone.
2: O le sa yei le feilo inga po ia le parmi e le aso anafi ma le kurenga e misi o fana wa onga tono le universite a wawa Samo, ya o se maku tanga ta ua o le sa I foi fa tu nga muti ma inga te te il malo fa na ya me se lavo tu nga le mi o pure ya no ni si foi o pressing a sa fi fa na na i vai a so le mo at le wa mata no a fa na solo le por kala mi foi e fa i do nga i le di mas fu tu sa na le so se e te lo ye sa mo pa tu ino le so se e te le a fi se lo ki tu ono ya le wa to le ni tu sa nga le di mas fu le ye ye no por kala mi le fa na solo ta wa lava e so fo o le wa fa ilo mai le malo lo mun mun te ia la bai fon fa wai a fele te rua le fa nga ino na bai ma tupe ia mar ta tu tala ku ta lo ngo le fa se ia tu ia ta lo ngo ka pia onga o lo fa fo em ta nga lo ngo nga mang du i le uni le ka pi fo de na fa tu ina malo ia de bai a so len te nei te bai pa lo te ta tu tala te masan
0: Alo, malo, fafte, tele. Ya, lele, ae tatu tele, fatu fa, lene, tae hao, marene, vai yaso, ea, o nasa vai ngalawa, ae tau, lene, yaso, male, anga, tu, fai, gona, vai yaso, isa amo?
2: O tau, ae, lo, nao, tele, ngao, lea, lele, lele, ya, tau, ngao, ama, ngai, kimu, ko, uru, ba, solo, ya, o, tua, lo, fu, ya, le, na, ama, toko, nto, so, ma, tua, lo, ale, pia, pia, na, ya, le, vore, mo, isi, ma, lu, fai, ungo, lene, vai yaso.
0: La fenga la loli fa malo fa tele to to mal chan chongar benga ne fo cha ya mar ne fa yaso ato ya mar wi o fa va ne yaso mar ne fo fa ngor va yaso ya mal chalo ya tkeni ya malo fa ya mar wi la sa ta ma
2: ya fa tele to mai
0: la le
2: fa tele ba
0: ya
2: ke lo wa la ba o ya mai na fa mo ya ne ya mo bo la ku na me lo
0: fa tele ba
2: ya ta to
0: Ya tu pilih dia lah bersepuh. Ya, lelai. Mari yang lebih kena usah. Ya, nafatu. Lepian akan bermana cuma bawa tengah bayar cipio tengah bayar. Suruh jadu bagi sama epia. Ya, macam mana orang ni foy tayar. Fau, nafatu jadu jadu headlines. Falau tele lantau tua ya jadu jadu macam sama. Pihak jadu tu lah. Ebalu le tayar. Nai, ya, o jadu fom dia ngos fanam. Nafatu tayar.

0: Radio Samoa.
1: Taslima Ivatolu.
0: Amo.
2: Ua tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vaveau.
3: No leka, o fia sa e iai. O le ua kaare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu mai le fali. Ina e fai mai nge kaungu mai le ongo, o fia sa e iai.
4: Sa uia le fali mai ma lo uso. E ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo i.
3: Ma o vili fa akoru waku. Ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo nge fo i mi skolunga e vili mai lea. Ia ola wa mumua e mori mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o miomi fo iau masingi faa mou mou kupe.
4: Faa mou mole, yoe, faa maa ngano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
2: Wa mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amatao na faa sol solo manuia le ainga o loreta.
3: Malo lava loreta, wa uwae ele swinga lele yo si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, male tongi na wa tatou pili.
4: Faftai mo lafsa soani maya mapu maya, male alofa ole etua. Wa umawa lafsa soani fafoa ilo faafita auli, ole taalo imasini poka. Vili le mapu maya, o valu salau.

0: Pakai kia kau cai awal mai le kolisi awal bunga. Ile tu tu mau erbe sama tu luas for lima minit lo jor cale le jula. Ei bola sefarile. Tar bukalah me wala si moso oi mula sunga soal si tu mua le wa. Ma faca si nel ta tu office for soal. Ma lo la versi for mono yo so ngi kai afu.
1: Morning to vai.
0: Morning sir.
1: Ya. Nangi mai la sunga ile wa opo le volo tu le foi. Vi ele tu ele so I foto tu maro le so maro lu kolu te krista vai o ka o ka e ya fa fero I vo I de tapo ingar ta tu watu nu o ta mama ti na ma tu pa angal ta tu le tio ela ngole wo klo po sia ka ko meta vai ke ngo ngo fo ko I manuka ya ya lo ka po I fa fonga msi mai mole ko ngo ta fa fior ke lope ya fa fero ya tu le nganga mal fa lo alu vi ele tu ne ta yao
0: Ya, ole anta mai atasi tu sa ole sa noanga vi ele tua, ya wa ole tua utatu mo wali nea so fo lo na lo fo foi. Ya mo lo si fo, ya fa pina fo si fo lo le le tno. Ya mo si fo kama I ola ta tu wali tu ru ya ka ya mo le ka so ra sa so le maru lu bori o ka ya ori ya.
1: Ya, e u fo le maru lu.
0: Ya.
1: Ale u po fa tano.
0: Ya.
1: Fo wa so.
0: Amen. Amen.
1: Aso lu o ne va ya so. Aso lu o le va ya so va pe aso le uma. Tiala ma vi yellow fio ta ma ne ta ya fo.
0: Yes. Yes.
1: Yeah. Fo fo na le lo fo le tu. Ya ma ta to ma lo si la ngai fa fo wi ngal ma lo si pa le le va ngafi.
0: E
1: ala ma ngai fo fo ma lo si.
0: Ya. Sarle. Ya. Ma na ya ole alofa mon multa ile ole tu e fa li mon tanto o mele as mon aswa
1: mon
0: o pena fa fonga tu le sa no nga le fonga pa li ma pa le mie fo le mo ta metia o nga le university a ma nga ye ke le so le tu ala lo le ta ja el malo mal fa mo mo e pe o tala le fine le tu ta ya fa mo mo e fa ile mo ta mo la to ma ta pa sa ta pena sta ya mo ye mo fa na a
1: a wo ko e me makale ku Ah, wale la baba vado mangesso. Kai miningei, ka mo favela. Ya. Ole mana ye foi. Masalo to hotel alon fana ole mana malamba le mesa ole upule. Ah. Ya male sa aida le mele afi. O mafui. Ole ngono sa wa. Ya. Ole ka mo ke kere ngala mai ma ngayer sa ngwa ngal pa mi fa. Ku manga ku foi, lange avela van na makele kasi kama ikimro vali. Ya le ki ngai ka ling or fa fe de fa lu lu
0: wa la la alo malo malo mafta na ma wo le uta pena america fo le mo le ya wa pe le 911 al tasile wa so le fa fa ngalo in lai e america la to a
1: yo
0: ya au te lo e se fo kan pena america lo ka pena ni kai mi a
1: ya E sa ole lita vai.
0: Lo
1: ka pinga ku so la so lulu ka ku va so le. La so lulu ka ku. Ala su ka singa America. A ka lu 911 o New York. Ah.
0: Ya.
1: E mo ko foi la ya. Fa ka foi ngam ola ngoy al makam makai Ground Zero le fo le va nga ye duo sai fali. Ah. Ole fa ngo ngwa le ke vai ye. E un appeal 911 America. Ole wai tangi day ni usila.
0: Ah.
1: Ole aso ese le pro tele wai tangi day. Awa ve maso e faal di yei kore ke e ka kamahouti. Ole kaimi ninge ili meya New York na yei. Ya, ole Mosalemi. Ai owe nga fa kupua le faal vlavi. O Mosalemi. Ika ngaka lao a ingao. O ka ngaka nga maliu. Ya la uwa yele ka kape ya mape ya. Ele mafai nga lako keke e publicly luma e faal ya ngale aso. Ai ngale uwa lako kua le meya. Fa fela nga lwa kurka ika e fa lu ngo New York ai u mai kuola ku ah
0: esa wa
1: ya ongai ma ku ngai ma ku foi la ya me ya de foi ya la sa sa ma ya Donald Trump ya de ka me kiki de wala nge var suru Donald Trump a ko ko su mo ku bre ide ah mai Trump o foi un banga ke lo fa le ye I New York e ke li fa ya
0: ya
1: ya ma ku foi la ka va ngai New York e le va ka Coney Island ah C O N E Y ke me fa le funga fa le fie se fu ngai nga ke le fa le Aku ngah social housing. Ah,
0: okay.
1: O fala iya kama Trump, bila Trump leh fay. Lela I lela rent, ika ngakai I New York. Lela mai Trump, o leva ngau fa fay de lema fa ngakai ngakai mau fa ngau fale ngakai. Aku ni fa ngau, fale mu mera lau kau kau. E wah pe orang mehule ye. Ah, o koi fo I Amerika ikua. I leva I kala angamal history Amerika. I peres kenge malaku mesafat. Ah, mau kau fo la. o Washington please came mo
0: yeah
1: o Adam Longarua Colu Jefferson al lim Longarima o kali o Adam ah mo go fola la o lidia nen ka penga ale declaration of independence fighters for you right
0: yeah
1: al me Maria ile umo kai minga seven da o lidia Jefferson ma Adams ia o mako kai su ko sanga ai ma liu ro ia ia Adams ile so far for you right de fainan kala survival award o Jefferson I felt like a chef selling or Kikurukura can wait. Oh, why? La Ungo Fire declaration as far you like. Therefore, a quite Mangakuma came in. Now came in Paul Kakakum Kang Yoro Mefapia, Okaika Yakum Piriski.
0: Right.
1: They came in a year, Piriski Yoro Fire, 5 or 8 on a drum. Yeah. They're feeling like a year, 9/11 there. A Kako Kalo, you gave off Kralia Kureva. I call also just for Ingana, 11 while, and Lufu Limano Kansanga, a man Makfungale. Lang ele moele fil ya ele me foi ngale e ina vale moe moe ngoa lo fal e ngama lo vale ngoa kia au ka ko ya ye marukie aole le di bisisi de ese ye fa moe moe o amerika nge ke e upe o re ka ko wai tangi de ufai maso ufai kio im fai demonstrasi
0: okay so my lana atale ne amerika e le wai tangi de wesa no ia e ole me foi le tu pulta me wai tangi de kausanga uma ole ole fin nau ole pe ole clash le malo ma mataka sa mau dia
1: iwe ya e kala wembe a pe wala vengi kausanga kiden ko fai kio ya per ka kala vengi e fo waso ole wai tangia e ko fangu amba ngu am ko fangu kinga e le umana le mele longo binga ka kalo ya awongi fa u fa pere ka ko 9/11
0: okay le le so alona Macam no mangan mangan cahaya ni, basuhan ni. Lipotina mayele AA. Kau keluak aku ngasuh elakolai sengi phone le. iPhone phone su enga le mama tu ni. Eku so lakau umak kau kia ongoselau. Le mesti singa ausia ya makai lu sufa phone le mai fsi umak nanti. Kalau wingar tala. Kakak umai pasi nak kau naiseng, dia mesti suka uskai perlokulah fongo dengan awalan. Ya, aku ngoi kira fongo susang ini oleh angga imola tu, ya pernah mahu mesti susang ya.
1: Ya fongo mengalih saya kupuji sebagai wa grant by malu private fongo ni. Lepas faya orang naiseng, avelol awalis ya provider sih ya sabua ingkia makonga, orang mewu kup, orang faya orang berparang, orang faya lelah orang ayro. Ele será um vecido. Ole ka we card na ko wa nga nga. Ai si fira la un kier mena. Ya. Le la o le kemi ka vai. O ida le pe le wasa ngo. Ya. Ole nga lu nga le mati no tos le fai. O ngisi ro sa idinga lu nga. Ai ma fuwa o le fil mo mo nga lu nga le sa application form have you got a license? Has to be a full license. Pe la va nga e bo trades. Ya, e ka wa nga lo ave ka avar suikia.
0: Ya.
1: Ah, manuals. You give a canoe. Fiasa, Moses, we can all the Laufa Parama, Laufa Mori Moi. Yeah, or the singer, prerequisite me fapia. Then I can more of full license, and full license for Eleke, or I have a cavalry suikia. Ele peo cavalry samboa for finger for Ian, so le, she's no work like a cold
0: one.
1: A cover cavalry for finger, Kalaku, Kalanga, Pia, Rumalakufa. It is face out on a sing.
0: Yeah, yeah.
1: There's no considerate driving in Gambia. Oh, I don't live up here, I don't live here. Sau lefi ki de mori yo kavat e de bo fa ki mori e ro la won le nga ye ro ko e lis kavat e mo mo won nga la le la nga lis kan ka la afia ka ke pe a la via ya me yo ki yo la nga la via ko lis kan ka me um mangi ro afi ko consideration e me la sing of kavat ya a faida nga wo sa on be nga ke ro au le pas ya al af kavat le mo ki na ro me la ye a la le pas su en ya esa o le ya oi o le sing ava nga matin no live ai ye Yole fengola si kupulanga like amaka lena
0: ya
1: lesi vayangala mo lena la so restricted lesi vayangala le restricted la so ele la ku full license ya ora ora fe kamiga fe ku makuange ya so ku lafo
0: la so ya le le to telephone ni sema na mi la to CV fo le le fi fa ya pa ya so nga nga nga nga ka ya
1: ole part time for the temporary nga le so ole la fa maka le so fo la ngo fe maru sa mo wai ko ya
0: Ya,
1: oleh program folia ka oleh alovaka, oleh alovaka lah dia. Oleh la ini top seeker pengen fikir folia ni, ada wins. e mai la mo le vongo i afa fuera la isu sanga dwinga sa fi e ba pe fer ko sa fa nga lengo so alo e lesi kampani fa a fi so sanga so alo ke oi sa fa la isenge me ko penga la isenge ka penga mi mengi de fury ya mal practical a fa yo CV sa fi so sanga fa nga lo CV ya on alo le so alo fa so ka employees ah ya ma recruiting agent a ve de lo CV me ngai do la ko po fer nga dwinga ka fer nga mo lo skill le lo CV
0: na ya
1: ya e yet ka ka fo le le wa ka lusi manga dwinga tamalanga le va ver sa kwa
0: ya
1: ai ka ka vonga le ofia se furuka o sanga fo pegific kwa nga ka ya lwesi o malia ai ai ka se la so ai le ma moy ai sai mingi va so ako ai fa fela ai ngala fa kali mai fa la ve me fa ya fa fela o le maka fa le na ve fa wo le lo kungisi ah wo le se fa so ai se ya ele se nga duenga ma fa nga fa nga la va ngo fo le fa le ah bo mo pegific ngi ai me fa mal pegific ya ngal me ai yangi ya male pakoisa ngange
0: so elela fa so te pelo so nga so ano pe fa pe ni se mra miele a
1: a fa yo mga miele so so ngi vanga le e wala o gaka ya e sen maile ele wins a fa pe o ele ke ya a ro ye so so ngi al Martin Hotos a so so so kai mai la ele Facebook page al Martin Hotos le fo ele Facebook page so alo wa ko wa ko ngume la so alo e le ga ka e mang kuang a e sidi la e fo ke mole ke o se e fo wala nga ko fo lu nga ilmele ya ya so fo ya makai ro mo binga e la poro ka so lo nge mole si ko ru vayas e wa e mo ro fo ya ka ko sum fo ile a di ka
0: sa wa alo malo fo te tele ya le le ya ta to kar kar ye ka lo lo pele ki ma is ka lo la fa ga so lo fa go va so
1: Eo o le stomas e nga ya
0: stomas
1: ya ai ko ba ko be ya la wala ka alu mai ma no le sax se pingi bro pe le ke e ma e ur ka ku ale fo ya la ku fast food mo ku ko sanga la ya
0: oh
1: na
0: ka ba
1: se ba ile ma nga fa nga ke ka le ya o lo o ku le team ale you fo ka sel Martin Hostos Foundation Trust ya onga
0: ya
1: fa la ko le support ya ma homework center o fa ba pe ka ku le Martin Hostos ta mai aso alo ole ako yo urfanga so alo malanga kalkalo so fo so swangi yelo ya ole o so swangi ne i ah
0: ya
1: ai ele manga mi so swangi pure oi
0: ya
1: pier kala fa ile ile so fangu va angele ku
0: ya
1: e fa nga ve de vai ai ele fie ngwe de
0: ah nga la
1: kai mo ma ko va ngota vai af tai mo ta po ingal ta to watu nu ya ida ida fa se fa ve ngoma se mau mau fa paka paka fa kama kama kala ka vaimso al nga ye ma dir ka o over ma lu lu fa le ko ngoso alo ya o ma ko so va ikava
0: ya
1: la lo ifi la ka va fo i pe ya so alo so fa le ko ai ai ai ngi si fa am kala nga fie mau ya o le ngo ai punga ka pa au ka se so alo ka vai ka ko fa ka o fro ngo ai afa pe ye fa le ko ya fa mala ye ko kai ma ko ma fu pe kapau kau se soal dia mulai kami kuat mufuam mengiringnya ya so tapai
0: jenam so soal se tuh mau cara berkelabu malas semua soi orang befoy as for rightly ina want choice pun tolu ileva tato mau lama samolin dan sama cilau karena ini cayau pokai deh yuk akan bikin fadau kafe kafe masih lewoi wainok fadau

0: tamata mai mata. Ia e fusia I lo tamata mai lima. Ia e tusia le paparo loto. Ia e faiatu le poto o oe o lo utua fafine. Ma ia e taua le atamai o lo uainga lea. Ina ia leo leo ia te oe a ilfafine ese. O ilfafine ese na te faa ole ole iana upu. A wāl faa malama o lo fale na o vava aia tuai I le mea faa mata upenga. Ona o va aia tuai lea I e faingofie na o uloa waitau le lea le tasitama wa le aisona mafaufau. Na uiane o ia le ala e la tane e le fitaula inga ala e no foa ilfafine. Na ia aluane ile ala irona fale, ile sengsengi, ile afiafi, ile tuluo po, ile po uliuli, faute foi. Na fetan ya e ma ia ilfafine ua ofu ili ofu ilfafine talitane. Wa ia te ia foi ile loto pepelo. Wa leo leo a o ia, male vaungata, wa le nofo tu mauna vae ilona fale. Sei tuwaso, wai fafo. Sei tuwaso, wai malae. Na te lama lama fo iye latane if taula inga ala umalama. Na iye pu ea te fo iye te iye masongi ia te iye ua matafale maa. Ma ua fapeatu ia te iye. Wa iye te au tau langa fafetain. Ole aso nei, wa ua watu ai mea na au tau toain. Ole mea lea na au sa wai, e fafetai ia ia te oe. E sa ili lava ia te oe, wa au ma ua fo I oe. Wa fofola lo moenga I iye afu. Ole iye pule pule mai aikupito. Wa ouru luina lo moenga ile muro, ma aloe, markina momi. Sawia, ina tafa amari li ele lofa, se yao ole taeao, ye tafie fia lava le felofani. Awa ele ye ila utane ilona fale, walu oye le malanga mamao. Walu mai ele tangatupe, e sau oye ilona ainga ele masina e fatu ava aya. Na ia fase se ya te ia le tele o anatong fiti. Na ia tosina o ia iona lau ngutu fa ole ole. Wa muli muli lo o ia ia te ia e pei o le povi walu afasia. E pei o le vale walu ile awa inga ono noanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei o na fa vave atu le manu ile maile. Na te leiloa wa sau nia lea e matea I o ia. Ole neile fana awe. Ia utou fa alongo mai ia te au. Ia wae mai o tau talinga I upu alo ngutu. Awa nei afe lo loto I ona ala. Awa nei esese atu I ona manga ala. Awa ato tele wala fatuina e ia ua marunua. O e malolosi lava I lanto uma e ua fasiotia e ia. O lona fale o le ala I se hori lea e alu I fuai I ana o le oti.
1: Ua awina atu le upu o le porto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia ua o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mori whatasia tuai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa'apō Lingalinga to ngia si ulavea pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

Pesial lo jalo fatwa ya coy mala fatai. Hello ma fu tamai mala fatai sembar tar ba kalam dan eta ya fo ali fa mata fi fo in the man what a tie out. Ready sa mo fatar ba fam to. Pule ngara tri sa mau Manhattan Samoa Malis. Ma lo la ba ngal lu ma lo to to to lo. Ba ngal tar ba kalam ya America fa pena fo ya stadium so staff for the Nike Lope ma ni sila nei sa mo fo I tar ba fu tamai eta ya. Fatwa to pesial.

ma fa fa no le tu ya oi ma ya wa le langa ma le sei fuanga li cha tu ti yo cha tu de cha tu ti ye o le che le yo fi ta ma fa nga ta yo e lu ta wi nai cha jo fa te le tu o le la vai man wi o cha tu ai nga ya be se de cha tu mam ti da ma tu mo tu ma la wa fa fe lo ya tu cha tu tu ya che o tu a sin sin ni fu ta ya fo fa te mo le cha po inga pi on cha cha po ma ye ma o tu ma la wa ya nga to fo le o ni so la jo e daulo mafuta mai moto tangata matutua so se vai ngolo e maua mai le tautua le fifia mai pa malo fa aftai mavi ia le li ia te outou se balifa atalo fa malifa afido e lau finga luenga tofio le tua isunga e fa fia ngai ngamoto fa le tua le ngata fo ilea o afio ngai patele te mate sa o sunga e fa fia ngai ngamalolo manu malo ila toua Malolo mai mo nga luenga le li ya lo lango lang suo inicio to vine pa talo fat fo le proclamer fifi mai le nei tao fo ya male to telefono ta to le o mau mali tatu proclame ya malo le on sai aso falaile aso falaile ai oka oka se malu lu so talo si e ia a talo si e ia ya o makul ngi va ya so mastau sui mo ye le tagu ya ai malo le on sa e se a fa tele tu lo na lo fo mo na ngale If you see Yai Maya wing or two Mawalelo for let two, or let two Mawa Alma from Fano Leli at Oi Matato Uma. Yet let we tattoo to a pat patiel and eat I out. Pangasolo diso tattoo to proclaimer tattoo from our steel open machine tattoo less flailly. Yoy Oka Casimalu, Luata, who are fellow tattoo from Malestino. Penate Bafuto Mayaita Penamila, Fentatu from Malestino, Motato and eat I out in a Yamo, I say fascinating a Malosi. Fue ni tatu fa vai vai de malulu e le pule le malulu o tatu e pule lo ingala tala fu ile la ngai temi e tatu tela ngona le malili ma le malulu o le tunu pe me kako e e bala vai ka ko pul pulu ye ai o le tau le mi no yo lo chino ma fa ngai yo lo chino o inai te lo ai e le me te tau na fai e te lo ai fu wo yesi si swing o lo malos lo no venga tau le fai o le fa mastino Tahu le fail farmer still mo tato. Ya, yeah, ya ngale mo tato tamam ti dama tu le ngato fo ile le totelo tato. Le nalo mafuto mai mo to malawa. Malo la vale mafuto mai. Patalo vatu tato proclame ni so tato pa angale tai rungo Facebook. Au ne ngale ya joy share tato proclame. Ya yeah, wale si le fia fo ni so tato pa angala tu tere ilo le tokchu le ngal fifia mai. Ya yeah, fa short ya le tato proclame. La belao, umi malor se fomanuia kunmori, malor se fomanuia mani fut nechayao, chani fi nao, chalo fatu tatu pokalame nechayao, le fatsima ina e puinu e papa toi toi, tabita si fatau fatalo fatu mai sidi os Italia, pafo wina tani yelu, le fo imafuta mai le pitonu au le lei o tara, fatalo fati ya vai malo, malor se fo lao le lei, palongo watu ine leone i America Samoa. Atalovatu brother, alafai wa swai uso, alovatu ya toy. Mario fo ia for the tanga tapena toy maleta tu taita el malo mo neilia oli. Biu amosa fatalovatu fa tele ma fta mai. Bena fo ia ti doctor fa savalu. Di alfa talovatu, ma lor si fo laudele. Mai your life fo ie mania ia le Paolo o la tu nei Samoa. Aul tatu famalstino ole alu nei taiao ole afal tatu famalstino ya ulu sai mai tatu ole alu tatu famalstino ye faia ma omi omi singa kako ku le vui le singa ruelu nei taiao ya ma wai si si malos ole me tawa ya mus si malos awa a fa le famalstino ya ma nga

Μάγια, Κορκάσια. Κάση, Κορκάση. Κάση, τσεκτικά. Γιόι, γιόι.

0: o ka se manga yo le fa afu uhu via le li fa te le tua te le tua li ta ya u mo fo sia fa afu pa le manga ya ka ngo fa ta u ku sa fo pe te le tua i ma ta tu sum pa e ki au pe se na le fa le fa ye lu fa mar sti nor ma ne ya te le na e fa nga yo yo lu ti nor ma lu lu au ki pale le ma lu lu au au ki pale le ma lu lu ya ki de ngai ba li li ona ta tu te mi ya le o ta la tu ta tu le na to lu fit fit ta sima to lu Jolu fit fit to just limbo jolu. Jatu telefoni leo avano atu mo jatu free market in nature yao. Ya, afa peisi oloa. Tuna mai leilu ngol tapo kalam. Leo avano atu jatu leina. Ya, ai, tatu wadu ngol tatu walai talofa.
1: Alofa laba tia tia.
0: Malo sifua.
1: Malo sifua ne bayao sewa. On ea ya u ye tunga fa tau fa mul mure. Aye jeta ngata fia manao. Ya yo nabala au maila iya ide o lua tasi. O valu lua o. Ima valu o fitu o lua tasi o valu lua o ima valu o fitu ia tonga fa tau fa bon mole lava fa fa te tia manu le aso
0: malo fa te manu le tayao a tala pel tatu leina mo le tatu free market le tayao e a tatu olo tu mai talo fa
2: sei fo manu ya
0: malo fa te le mafto mai ia sa mai mo tatu free market
2: ia ole e a bano le lua po tu mole e ke we mali le bago Una vili mai le ole. O lua fitu, fa valu, fa fitu. Kasi kasi fa, o lua fitu, fa valu, fa fitu. Kasi kasi fa, manfalo ala lava.
0: Ia, fa aftai, mandi ala jayao, fili maketi sanu mai. Talo fa.
3: Talo fa, la isunga pia kia.
0: Malo le say mai, say una mai.
3: O sea, ma te tio le elua pusa aisa lei ai, o le pusa aisa ta atia, o lo ola le lei, ma le pusa aisa tu, o lo ola le lei uma, e a papete mda mia se tasi o ia pusa aisa, e a faso tai mai au, e le o lua o fa, tasi o tasi fa iva lua o lua o fa, tasi o tasi fa iva lua o, Ia po telefoni alo watali ole o lua tasi o valu fitu valu olo fitu o lima o lua tasi o valu fitu valu olo fitu o lima Ia Malaysia po kalam le fai ko kusa mo taya fa talo ko kusa mo taya o tawa tapta po GAP si suma ye ta ma po sa ko ko fa ma fa na fa mai lo kino valu lu Tau ngō fiera vele tau ngā tāia māle pangiteke. Ia whātai lava tia tia molo awanua I manuia I pōpua ngā leaso.
0: Mālo whātai, ia re le. Ia le whākuri furi māke kia mai mō pisi. Ia sa wimoko ko tāua mō mpangiteke. Ia tātu o re le ngā talo wha.
4: Mālo kia kia.
0: Ia, mālo nsai mai.
4: Ia ila umo a vāole ia I e. Whaingaru aku se lauru si furu.
0: Ia.
4: O lo le le a kokoa mwhai fo I o ngā. E kā si are se I ola. Ia, olo iai la mana uon unit cabinet ne iai. Ole, e mawhainga av esele toa ke waia wipu ma ulo ma. Ia, e nga ale varu se furu a leo pa uko lafo ilungo le marketplace. Ia, ai ke leere kaulaya du ailunga. Ia, leo kua kupo ese se mga umiol kakou ili maketu. Olo iai mana uwit ita ne iai po le moa se le loi nga ale varu se furu ka alai mawhainga du akuai pe a. Olo o leifo ele uwit ita se nga. O leia I mala u tū leia, o le meore stima ho le lepo aie mga o aike lea lale e ofia yake ke pua ae luo se furu ile stima nga ia a mga o isesi ia nga le kouru se furu ka alale me lua kwai ia ore kere fongi e kele la isi me ia mole avangoa e vili maile o lua kasi o li mafaa kasi o valukoru o lua kasi Ori mafa kasi o var kod ngarka ngarka langa ke mga omia me ia vini maifa mole mole kai kia kia.
0: Malo vaftai, manio tai au. Tatu fili maketi olo wanopea mole malo tatu watinu. Pa malo atu ni nisio ila atu olo mafuto maili ni fuiwa yanga tai au. Malo no sai malo futpali titu manga aluenga. Toto ili atu olo na wanga ea titu mafaiva alu fili mapea na masenie tatu. Talofa.
5: Talofa. Tafutlengi
0: tia. Ma, fai titu fai lalo lalo talau.
5: Ya, ya wei ka ko.
0: Ya, salo bai tama fa mon body.
5: Lo ya ya last week ektor pieces. That's it, long one, mal small one in good condition. That's in like a wave toaster. Ya, mai si lava mau. Me actually for ya is assist the fina no lo pisi. O lo women and men as well. Famon mole
0: I'm going to go to the hospital. Abalotu ni a tani mani pusa malo fa tani mafto mai io tawa fa farmastino talo fa tsio si a cho cho ya lele me silinga wa emanuia wa e malo lo mai fa wala inga la to fa lavena fai ya lo fa tu mo oi io fa fina te mafuta mai ya la wa a lo fa sa farmaskingo kalo fa ya cho wa fie fie o ma fa lavena inga re ko kinga inga fa fie wala inga malo cho ya bal to telo la cholo mafuta mai ngol tate po kala me nei temi ole lele temi le tai au fa te telo mafuta mai ngol tate po kala me tatu wala mulu fli market talofa
6: Olha, famara, eu vou morrer aqui, ó.
0: Tá louco, só não vai.
6: Vamos morrer, ó, foi. Olha, o senhor, olha, o senhor fica, faz, e ele vai marchar. E aí, filha, vai curar uma marca aqui, pô, ele vai, filha, mãe, ela vira, mãe, ele é que é o, ele é... Lua fito lima, ou lima, ou valo. Lua fito lima, ou lima, ou valo. Vamos morrer aqui, tia.
0: Mau lea tu se vafte mani al kai au. Ia, lele. Tasi le minute o tia nere tu la sumar tasi, manatu tia olungal tati pukalami al tati fri maketi. Pa malo atua le tatu watinu lei tayao ila atu lesa atu ni mea la atu oloa. Ia, iei fo iniso le atinu e vala au mai. Fai mai e au mai le oloa. A e fiu e vidi atu. E fiu e vidi atu telefoni le au mai. A manatua la, tatu ia mai tatu oloa. Manatua anelau telefoni ya sao numera, ni te ue yeise numera emisi. Ia, pe sefo le telefoni le atu ni mai. A e tatua ia le au mai le oloa. A ia sao fo le telefoni. Nei vaenga nambo le maftamare tatu watinu te mbole fa popongal tatu fri maketi ili vasfou ilona asfalaili tatu telefoni ngana Britania.

Wa se al fa ngoro ngofu nga maka ngofu yo ole le sa fa ya lo wa fa ka fa ya lo wa un ka oko ya lo wa nga lo wa lo lo manga ba yo a maka pa e ya mo fonga ole ko fonga lo lo yo lo fa nga lo manga ba fa lo lo ai dal dal wai le fa yo fa mal stino Papa lo tu tatu pokala medi so tatu paanga ole aso sale la sa unila sa ta mai sa mo ah Ya, pamanu ya tu la sata mai se tatu atu no Samoa. Ile tamau le atu no, ya. Pole afionga le li pali mia. Mai se tama umar ka peneta. Fapito fo ilo se osea fo ilo. Se famaria nga mo le afionga ile le au le malo. Ile tatu atu no. Ya, famanu ya tu ile sata mai. Ya matama uma lava da tu watch no tama ma tu tu tama lai ti tama fe lolo o ila tu na tama tama le tu tama ya wo yita ma fa pena e tama fa pena nga tama tama ya alu ki nga la ko ya ki alu wale ko kama ya yo nga ke kama ke ke lu ke ke a pe a or nga ke kama e ke lu ko kama ki nga ke lu ngole ai ngo kama Jadi sih mereka kau yang ia fuai di, ia orang piku ilalu dia sahaja ipe ingat kurisi ngaji sahaja ia oleh kurisi utama. Yoi, faham dia tu ilalu sahaja utama ya tu utama. Malah betul orang jatuh waktu nur ni cayau. Manusia lelu waktu malah sahaja utama ya apa pihak fuga umur seling. Ia pun pensiun amu jatuh utama ia. Jadi dia mencari oleh mawal eskulim. Mawal eskulim amu jatuh utama. Papa lo tuan tatu poklame lini jaya ofisa tau cala tavete fafta ya fafta lima fafta mai selau ainga malo se fomruia fafta ifo ifamuni atu le asa tama ya wa tatu ini piyo kako se kema foko afaya se tima tatu ole paulea ole aso famanatu e ese ese iya aso saifa yek ese ese foi masida ole asa tama ole asa tina ono vema ole asa tama iti o waifo o getopa Ala satama, sorry. Ele oisi akusa pela ona yeta pena ila satama isa mo. Auta tu sistema ese ese ah. Ya ma ko konga kasile ele masine famana tu ima sasa. E famana tu fatta sile satama atato. Ya watama o lo ai. Ya fu ai. Ya si bangar fo iwa yisi aso mo mole chupa o fa fa fin. Ya ya ngala la vera ikupa o kama ah. Yo la la vera as fa ma ko. Ya, batalo batia. Olive via me foi. Balo se fomoria. Petimara. Oi kalo foi a petimara. E mara nga nga elakua nga euskaria. O fia fia se fo wa elakua. Balo foi a se fo wa me wa. Me se fo. E, bo fia fia wa lu anti. Tonga winga wa le. Vaga le fia wa se fo. Ay, wa malo si a se fo ingo elakua mara. Reti ave fa tele ma fta mai. Malo lava long sa. Patalo patu foi e fia fu disa upa angalia. Tai mane pusa malo si fu manuia, wa mali nei tai yao. Si ne ustadio lo fatu si mai freti a vei. Patalo fatu si o si a cho cho. Ya, kwa nga fatu sa vali wai lo. Yo, wa la edu finga lunga foi vai da kafa fa lunga fa finga lunga. Suli ta, suli. Tui tau pe. Pula vinaka, e fatu si mai na i fiti. Malo si fu manuia nei tai yao, alo fatu ya vui salalau. Pua tonu ma suli i Fiti, fatalo fati atin kalis malo se fu manuia seki mai ta tole nei ta yao rito sifa fatalo fati ta de proclame le voi fatasi mai na e point inland sale solo elia malo se fu lau de lei lo fatu wali se malchino lo fatu brada ya te malainga paki afu lo tonga nga e talo fauso ya ta sile tanga ta wa le te tau su e mai australia Tuli tariulu fatalo fatu ta de proclame Papa lo tu fo ya san leota fa tele ma tu mai le cha yao ye nei cha tu panga lo ma tu mai sa mo lo fa si mai lungo cha tu tu tua yo ya nei ma tu mai na jasi ono tisi mal jasi ata lo fa tu al cha tu po kala me cha yao si ni va po lo fa ngali lo fa tele ma tu mai ya fa tele ma tu mai to tele cha tu ai ya pitimara Mak wai fia fia, apa ibu dia malu luar kami kau sefo. Brown buat lau fata lau fata good morning malu sefo lau delay. Lau fata chaine oleh macam nu ngai. Oh iya, bo fakari. Mai, mari fayu pun mai. Brown buat lau pun mai. Malu tia malu lau balik.

0: Yeah, ma futo by pele tatu fa fie fiangala tatu se me batu tatu leo lilo ne jayao tatu leo lilo le fa longo longo mal tatu a leo le la luatu e o le tatu mate fo le na mole se la uta la mo tatu te fa fonga mai la tatu luatu tatu leo ya o le tatu leo na tatu leo na na wa Avatum Bolimaf to Melita to Watanu, Tolu fit fit a cinema of Tolu, Tolu fit fit a cinema of Tolu, Tatu Leolino, let what watch. Tatu Leolino, not what watch. Tolu, Selautala, Selautala, Langolangalos in Mayela, number two to Sam Manhattan, Yoy, Papa Folly to Sam Mau Pegui, Nai Evandale, Tatu Leolin, now what you in at Yant Oye. Have a lot of Lena Tolu fit to fit a cinema of Tolu, Tolu fit fit a cinema of Tolu. Palolonga mai le unanga mo te tua le fionga li pule ya sa bom mo te alis mala fenga luenga le tisa mau au tape nai vo le tatu po klame mo le sa tama au ni ngali yo e va be puk se ba no tama mo le sa tama e la unanga mo te tua ale tisa mau fa ya la le ile so lima la so lima se tema oka le fi ya ki ori ki ngali li ai ka mo va be puk lo se ba no mo tama Walinga e vivesi se fa alunga le lima sukala. Ai vatu ya toy fa mai o ka ka se kama fanga. Ai fa mai fa funga ave la me ali fare pe a. O male fa fi fianga. Ai e ka kala la ka kopa. I matala i menu u mala. Wa ver ka ngofi. Al tato le na u a no atu botato. O talo fa lo fa tu Martina. Le tu lo fa tu Martina. Manu ya tele le tai of time lo tapo inga. Lo fa le tu mo pelo malosi. Tatu, what do you want to do? Talofa.
1: Yakia.
0: Fanny.
1: Aye.
0: Why am I going to Nikaya?
1: Hello, Mongoya, so for my look.
0: Seki Kawa.
1: Lewa, what was so qua?
0: You are coming, Kaya, do not like Lucas.
1: Yeah, one late.
0: Yeah,
1: I say Vaculas now, Paddy, I don't like you all in a young lady.
0: Licky all in a little to your mind.
1: I don't
0: know. Yeah, I sit. I got all of my cake, I do a funny, all of my joy. Ya,
1: kaya.
0: Ya, Tifani Alfati, Talofa. Talofa. Talofa.
2: Talofa.
0: Ya, falo ngolongo ila uli tiyo alifa Talofa.
2: Ya.
0: En fai tutu ifo ila leo lau lau. Ya, lele. Afa pete wala umay. Mari leo lau sunga tu ila leo lau lau. Wa te ni lopo e falo ngolongo la au po e falo ngolongo mete tenei yo e. Ya, salomai, talofa.
2: Talofa.
0: Ya, salomai.
2: Ole, ole tisu ngai e kamo se I wole.
0: Tisu le se I le, ai se sel tatu Mateuso, talofa. Talofa.
3: Talofa tia.
0: Oh, malo se fua, wa mai.
3: Lui a pastai, ole la fakua loi.
0: Ole a?
3: La fakua loi.
0: Ole, ole ala mate.
3: Mafakua
0: aleloi. Al mafatua aleloi le ai ia ele mafakuni makoloi talofa.
4: Talofa.
0: Ia samtamate.
4: Ia ole sipi.
0: Ole a?
4: Ole sipi le koso.
0: Ole sipi lo fule toso le ai sel tatumate talofa.
5: Talofa tia.
0: Oh.
5: Pei ale ilo papa nga ro kangwa olo kasiru bakwe olo kasiru.
0: Ile lo papa olo ilunga olo ilalo le sel tatumate tama talofa.
5: Talofa.
0: Ia, salomai.
5: So ai upa.
0: Olea?
5: Kakanga so ai upa.
0: Ole kangaka le so ai mea ia upa?
5: Ia.
0: Wale vanga e fai ngai mea? Talofa.
6: Uso.
0: Oh.
6: Me le teipi ngasa pira o fai ngawe kama poso ese.
0: Ole teipi le fa pia ele o fai le ai sel tato mate, talofa. Talofa. Seki, ia, salomai.
7: Ole, ole kangaka ole masu su.
0: Ole kangaka ole masu su, wa fasin tolu al saule?
7: Ia.
0: Le ai sel tatu.
7: Ole mawal fa fingir.
0: Wa mawal fa fingir kamalu.
7: Ioi.
0: Wa sawai ngale kinga kama.
7: Ia.
0: Le ai sel tatu mate, ioi, le talofa.
5: Talofa.
0: Ia, le au, malo se fua.
5: Malo,
0: so it's working. Yeah, Lily, Sauta Mate Talio.
5: All the male, a carolee of oil, some make on a move.
0: Here?
5: I like one of my avalan factor, a man of a lang like a poem.
0: Lay, I said, Tamate now.
5: So they call up Kamoko.
0: Talava.
4: Siau walofa.
0: Iya, salamai.
4: Iya, ore se baile ulu.
0: Se baile yolo ai siau palpala.
4: Iya nga.
0: Leai, leai, se talava te mara ya mara ya mara ya tum fai talofa.
8: Talofa fai le tusi.
0: Malo se fomonia.
8: Iya, so I fomonia. Ola umate.
0: Iya.
8: Tu sole ili nga e ili lau papa vore ke kango fa mau ai kango fa makar kama ili nga e ili Koi ili.
0: Ole ili le fa mate le tama ili. Ole se senta mate tina, senta mate. Malo fa fta ta fa bai talo fa.
9: Hai tia.
0: Malo se fu mang ya wa mai.
9: Ale mang ya fa.
0: Kai kai le. Ai ife lo lo wa ni asi malo fa sa ka ma.
9: Ye ya.
0: Iyo yi.
9: Ola ukali ai ole masinga e ulo ngifo.
0: Ole masinga e ulo ngifo u ye le ai iyo yi. O kai kangi wo fa le kong wa ulo. Wali mfainga lam se mea, talo fa.
10: Talo se fuma uya kia ya.
0: Ea se fuma la ulei salo mai.
10: Ole ili ngasi ngai huma olu nga laupa.
0: Ili la olu nga laupa pa le ai se tato mate, talo fa.
10: Talo se fuma uso, ditia.
0: Ea se fuma uya salo mai.
10: Ai lor mo fuma ngai sa fa ilai kango koso la gigi kuo.
0: Ole no fuma le te sa fa ilai to soi tua to soi luma le se tato mate, talo fa. Yo.
9: Pa
0: maru ruak sekuang ni fo ise kamoi ko fa ko fa emo mai fa o sama fa fa ko fa emo mai ko u fa longo kwa de la leo di do fa mbo che kalo fa ia ongsa mai ongsa mai la wa se ke kasu amar kale o lilo oilo ongsa mai se ko kasu akur kale o lilo ia la ko lak e mare fo le a ko ke mai ia wa ba wa wa ma wa
9: ia wo wa
0: ia se ku le mengalo se la kala
11: Ah, long ingole pengire kolo se duing om se bang wa se mari se lo fa va. Ole
0: Sangipepa e Albert Sangipepa le fai?
11: Leolo.
0: Le ai sel tatu mate, sel au taral tatu fa longa talofa. Ia, ea, oa mai.
12: Ia, me mongi o fasi kaiti e mausang se lau kala.
0: Oi kalofa, ia se kam fai mai.
12: Ole kupe na e ole nunga lau lau.
0: Ole kupe le ole nunga lau lau, le sel ka make mai tia. Ea, talofa. Talofa.
12: Talofa.
0: Ia malo lo ngasai mai. Ia sik sauka ua.
12: Mangi fastai.
0: Ia ora lo mati.
12: Ole hello.
0: Ia sono mai tawa.
12: Pe afai ke kango e kakala ia se blind. Ole waya de ke kango e kakala pe kapungi blind se fo ia I ole fale.
0: Ole fale. Le ai selta mati tina. Selta mati. Talofa.
11: Talofa.
0: Ia.
11: Ora
0: kalo ki mai fisi. Ora kalo ki de fisi de ai selta mate talofa.
13: Talofa.
0: Yo.
13: Malo ze kwa te tia.
0: Se fo moria le jaao.
13: Ano le squai pa ai apo e plasta I voi ia de wo po de.
0: Le ai selta mate toina, malo final. Table what you love to say for minute. Ah, to lose Maltasi minute, Charlie, let you last a football in Lua. That to Lilo Tatuman Patenga, I follow along a foot to some mouth. A year to Pokalmi Fanga solo, Molla Sautama. A warning Aloni, Vavana, Pook Seven Noah, Motama, Limas Futala, Pulis Aloto, Lipo Atoa. Tell Tom of Tanga, I pull it for you. I have been on me, I follow what I saw. Bisil tato laina. Tato tali mai lungal tato walau talofa.
14: Tia leo le pepa vangaro le apidesi.
0: Pepa le apidesi. Le aisi sel tato mati, sel tato mati, faftai talofa.
14: E tato se tia.
0: Ia, salomai.
14: Se al faidele ngai fa makar pakua.
0: Olea?
14: Se al faidele ngai fa makar pakua.
0: Ol faidele?
14: Io e.
0: Oile aila, ili faidele fa pe ngai amako.

0: Hey, go back my. I don't find it like a wang. Maria, for you know, you don't. I can't wang on me, my pepe or mulus. I know. I got my little. Hey. Oh, kaze makau kio make yo mai. Ewa, ewa tau mali si make. Al fine le ngai kau su se foi fine. Malo le ganu
1: e mana. Dala
0: fa. Malo se foa.
1: Ole stiro ngai olo ilunga ole ngau.
0: Stiro le ole ilunga ngau mulai sel tamati tama fa tata fa mai dala fa.
2: Alofa.
0: Ya, sa no china.
2: Ole pepa ngai en umi umi.
0: Pepa le numi numi le sel ta to mate talofa.
3: Galova, kia.
0: Yo, sa no mai.
3: Ole ole fongi al so fogu a goile. Ah. Mm. Ta mura ngabe. Ai fongi so fogu.
0: Ah. Ole sa wapi e falo ngoku pi. Ah. Ya. Ah. Le ye sel ta to mate, le se se maraya. Ai ya. Galova.
4: Yeah, that's
0: also. Yo. Eh, there are the thing you find in there, but you can't go to the city. You know, if
5: you can't go to the city. Yeah, you said,
0: Tamati, the screen wire lay ololo ilunga me pese fasila au pose pen ilo ilo screen wire la ilo nga se mafa faula kaka ila ilo mafa faula kiki apa tonu lea kiki apa tonu alia dalofa dalofa oh malo se voa
3: tego mua
0: ia
3: alo lo ki ni mai ololo no mate spolo au kaba.
0: Le ai ser tato mate talofa. Le wo fala kala ka ko le tali, le wo fala kala ka ko le tali talofa.
3: Talofa ki
0: kia. Ia salo mai.
3: Un makal pengi ngai olo dung mot folo.
0: Makal pengi da olo dung mot folo le ai talofa.
3: Talofa. Ia.
0: Ia salo mai.
3: Ole sa peru ngai olo dung mot apa.
0: Sa peru le dung mot apa le ai talofa.
3: Ole si
0: pero ofu samo mo tali na se ta to mate talofa
5: talofa ole akin pusanga e kan ololo e nungo lima
0: ole akin pusanga lo nungo le lima le ai se ta to mate talofa talofa yo
5: talofa e lo lo lima ngai e ololo nungo le me mala bala le olo mai
0: le ai le se ta to mate. Le kaula kalaka yere kalin kauba. Kaula kalaka ya. Ya sa ola le me fitino la yo lolo. Ka tik ya buka. Talofa.
3: Talofa.
0: Yo.
3: Ale le me fo ngalo screen wa ya me to ko ngile fo yepat.
0: Le ai sel ta to mate, sel ta to mate talofa.
2: Ole pengi ngai lolo le.
0: Le a ole pengi la ya ololo ife ya ololo ife
2: ya ololo
0: le lapa ole ololo lapa le valo I kalu
2: le a le ololo
0: alo le lapa ga ololo le lafa dali te makau kia fo iko nga valo yo ve vese me valo le lapa mangeso. Maka ukia leo yo mai. Ya ise balu sanga. Tu dua tatu balau, tu dua talofa. Talofa. Oh.
2: Alo leo ke kale wo wal marunu.
0: Le ai se tatali fani. Se tatali, alo va tu talofa.
3: Tio.
0: Oh.
3: Ole Mike na ulo Mike, ole pengi na ulo Mike.
0: Ole pengi le ai se tato mate talofa.
5: Talofa.
0: Oi ya sa mo mai.
6: ole fao mai olo ilunga ole screen foilele ole window screen
0: ole fao le olo ilunga ole screen ole famalama le ai sel tato mate ye bal tato pore si talofa talofa
7: talofa tia
0: ia
7: ole lapa ngai olo erka loki
0: ole lapa le olo erka loki
7: le kama lapa lo la kiki voi le fa kama tu dollar shop
0: le ai sel tato mate ia uoma ono tato chaimi papa lo tato tato watu ne chaimi tayao vaya sofo se lauri mas fulu Vai vai la calacca lo ai cam la sa cam ai mawalo oh la we e fa malu lu atu tatu watnu wa mai el tatu le lilo fa malu tu ai fa tia tu la nang mo tu chua fa lo longa fo le tu sa mo men het sem tu sa mo big green night even day in la fingo le lipuli ya sa mo mo fa tu ya lisa mai se la fingo luenga lango lango man lo si mai le tatu proclame ia le tatu le lilo Pa vitaili tautua Awari ngali ya nti oile po kalami na mo le asata ma le tuisa mau Ia o la lewa tapena le po kalami le tuisa mau Mo le asata ma tina O lua lofana ya tama eva ve pokse ava noa mo Mo nei tama mo le fao amoe moela le tuisa mau Ele aise me tau poli aina le lima sfutala Tele le tau maftanga Tatala le pa lima tala ili tau ome inu umalapa Pa pifia o le faha aili Ia e mawhaifonga e tau sami uma Ame malau mea aile fale Yo e la unanga mali tautua na le tuisa mau pe na iai Ia la tu tautua la tu fale Inga e maise foi La tu pakalame lo fanga solo in le nei foi masina Maise le masina o setema Mole a sata ma Tepele wati leo toas futbol tolu minuta ta leo Le tu la se futbol e lua Malo le tau atai malo le ngalu lua le tatu watinu Ya bal tatu nunga lo so longa le leima manu ia Le ne yasu le lofa male anga le leio le tatu matai si le langi Ma ya le tatu fafifianga le avatu nisi o tatu falinga Pese ta fapitua atu mo paanga u malava e maise la atona tau mafai mai le tatu leo lilo I le ne yasu falaili